0: apektuhan sa supply o kondisyon sa panahon. Apil usab sa mga hinungdan ang pagsaka sa presyo sa petrolyo nga mahimong budugang sa gasto sa transportasyon o pagdala sa mga produkto ngadto sa merkado. Apektuhan usab sa pagkahuyang sa Philippine peso ang presyo sa mga imported nga produkto o materialis. Samtang mas ubos nga presyo sa uban nga pagkaon o kuryente, mahimong makatabang sa pagpugong sa mas kusog nga pagsaka sa inflasyon. Ang opisyal nga inflation rate alang sa September ipagawas sa Philippine Statistics Authority kung PSA sa October 6. Panayusab nga gibantayan sa BSP ang mga presyo sa pagkaon, petrolyo o banpang nga mga produkto nga direktang makaapekto sa pang-adlaw-adlaw nga gasto sa mga Pilipino.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:03.
0: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Andos balita. Andos balita.
0: Nagtukod ang Senado og medical ob distinction aron. Kon nagtukod og medal, kon medal of distinction aron pasidungan ang mga Pilipino nga dunay dagkong nahimo og natampo sa nasod. Giaprubahan kini pinagi sa Senate Resolution Number 78 niadtong September 30. Ang medalya ihatag sa mga Pilipino nga milambo og nakahatag og dako nga kontribusyon sa ekonomiya, katilingban, kultura, sinsya og teknolohiya. Mahimusab nga hatagan ini ang mga langyaw nga nakatampo sa kalambuan sa Pilipinas og nakahatag og gayuhan sa kinabuhi sa mga Pilipino. Samtang gihalipayon usab sa Senado ang Jesus is Lord o GIL charts worldwide alang sa ika-48 nga anibersaryo sila nga pagkatukod.
1: Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Andos balita. Andos balita.
2: Balita. Balitang international.
1: Andos balita. Andos balita.
0: Kinay mosunod nga mga balitang international. Giandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso-kasuan, dili kaihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabag-ong mangustin product nga gipakusgan kauban ang astasan tera organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkod ba yung panglawas. Tungod ang astasan barato lang, ang astasan mapalit dere sa tayasan sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy sa Ingon, mapalit kini sa Butika Girl o Loren Drugstore.
1: Andos balita. Andos balita.
2: Balita. Balitang international.
1: Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang international. UK nagtuo nga dunay papel ang Iran sa insidente dool sa base militar sa RAF Fairford. Samtang Afghanistan nagmaybalo nga 41 karibelde ang napatay silang utlanan sa Pakistan. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, halasigi Handos og labyog sa mga balitang international.
1: Handos balita.
3: Live report. Daghang salamat Handos tabita usog sa mga suking tigpaminaw. Gipahayag ni UK Prime Minister Keir Burnham nga nagtuo ang ilang kagamhanan nga dunay labot ang nasod sa Iran sa nahitabong insidente sa seguridad dool sa base militar sa RAF Fairford nga gigamit sa pwersa sa Estados Unidos. Lima ka mga British nationals ang gidakop sa kapulisan tungod sa suspitsa sa terorismo human nakita ang ilang mga sakyanan nga nagdala og daghang petrolyo. Bisan pa man kun hugot nga gihibud-an sa Iran ang maong mga pasangil, nagpasidaan usab ang mga opisyales sa Estados Unidos nga adunay kamot sa laing nasod ang maong hulga sa seguridad. Sa laing bahin, gipahibalo sa Ministry of Defense sa Afghanistan nga ilang napatay ang 41 ka mga armadong rebelde o nadakpan ang 62 kauban pa sa Kandish District. Sumala sa kagamhanan sa Afghanistan, ang maong mga rebelde gikan sa Pakistan o gisuportahan sa maong nasod. Apan, gipanghimakak kini sa kagamhanan sa Pakistan. Nagpabilin nga taas ang tensyon tali sa duha ka mga nasod, din sobra na sa 1,000 o 1,000 ka mga sibilyan ang naangol o namatay tungod sa gubot sa utlanan karong tuiga. Gikan sa Lawak Balikanan sa 98.3 FM Star Radio Tiasan, ang sibyaanan nga mo'y tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal, gibigayon sa Gaza ug mas burial alang sa kapin o sa kagatus ka mga Palestinian nga nakuha gikan sa mga nagunob nga mga building gapong adlaw October 1. Nangandam ang mga Palestinian sa Gaza alang sa usa ka dinagkong seremonya sa paglubong sa kapin o sa kagatus ka tawo nga namatay pagkatagi sa Israel nito nga October 2023. Katusan ka mga patayng lawas ang nakuha gikan sa mga naguba nga building sa Altad's Tower sa Gaza City. Dugay na nga nagpaabot ang mga pamilya dito aron makit-an og malubong ilang mga minahal sa kinabuhi.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:09.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos Balita.
0: I-anunsyo ni Iraqi Foreign Minister Fuad Hussein nga nag-andam ang ilang gobyerno o plano aron tangtangon ang mga armas sa tanan nga armadong grupo sa nasud sa dili pa mabot ang Hunyo 2023 sumala sa traho kon sumala sa taho sa opisyal nga ahensya sa balita sa Iraq. Base sa pamahayag nga gipagawas sa Ministry of Foreign Affairs, among plano gikatakdang ipresentar sa umabot nga mga adlaw o maglakip kini sa mga ipisipikong timetable alang sa pagpatuman niini. Matod sa ministeryo, gitakda sa Prime Minister ang deadline alang sa pagkompleto sa proseso sa disarmament sa bulan sa Hunyo sa sunod nga tuig. Among lakang nahimo human sa pressure gikan sa Estados Unidos taliwala sa tensyon sa rehiyon nga naglambigit sa Iran uban sa mga hagit sa ekonomiya o sa dinalian nga paginanglan nga makadani o mga langyaw nga puhunan.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita.
0: Kini musunod nga Balitang Sports, gendos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tomaran nagtambal. Sulayg natural nga pamaagi, pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, kini mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggal Leaf Extract, ang maong mga sagol, adunay fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungod kaya doon na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa pikado ka parte sa mong lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humotog epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Gyori Pharmacy. Sa Barangay Bagus, sa Panimalay ni Handos 38, Boyag, Labyog, Karinal o sa Malabuyog, Cebu, sabit sa restore in front of New Malabuyog, People's Palace.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
1: Handos Balita.
0: Karon sa kompleto na detalye sa tuwang Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Handos Balita.
0: Napabiling hari si Pilipino Paul Bolter Ejiobina sa Asia Human sa iyang record-breaking performance sa Giulan nga Martes sa gabi, September 29 sa 28th Aichi Nagoya Asian Games sa Mizuho Park Athletic Stadium sa Nagoya, Japan. Si Bina naka-clear sa 5.91 meters aron iristro ang iyang season best o buakon ang record sa Asian Games nga 5.90 meters nga siyara usab ang niposte sa tulo ka tuig ang nakalabay sa pandemic postponed nga edisyon sa kompetisyon nga gipigayon sa Hangzhou, China. Nimo nga kalampusan hatag ni Ubina ang ikatulong gold medal sa Pilipinas sa kompetisyon nga ipahigayon matag upat ka tuig. Sila si Yao Chi og Li Chinyang sa China parehong nitali og 5.70 meters aron ang kunon ang silver og bronze medal. Yatangan si, ni Obina ang nag-una nga tulog ka mga gitas-on o nidiritsun na siya sa 7 kung 5.70 meters o 5.75 meters nga puros iyang nga na-clear sa primero palang niya nga pagsulay. Umanini, nag-una na si Obina, unya sikit nga nagsunod, kaniya ang Chinese pole vaulter o si Pat Sapong Am Samarang sa Thailand. Apa, napakya si Am Samarang sa duha niya kapagsulay sa 5.75 meters, samtang si Yao katulo napakyas. Sili, human napakyas sa primero niya nga pagsulay sa 5.75 meters, kaduha ang nisulay pag-clear sa 5.80 meters, apan wala siya nilampos. Napakyas sab, pag-clear si Bina sa nag-una niya nga duha ka pagsulay sa 5.80 meters, apan bisan pa nini, nakasiguro na siya o gold medal niya nga puntuha. Sa katapusan nga pagsulay, malampos yung na-clear ni Bina ang 5.91 meters nga nakapahugyaw sa mga tumatanaw. Sa kung si two-time Olympic gold medalist nga si Carlos Yulo mao'y naghatag sa nag-unang nga duha ka gold medal sa Pilipinas sa Aichi Nagoya Games human siya di patig babawa niya ang men's floor exercise o men's vault.
1: Andos balita, andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:14.
1: Andos balita, andos balita. Balita.
0: O gabakando sa dipas kompletong detalye sa itong balitang showbiz, ato na pamayunawon kini mahinungdanong pahibalo nga gikan sa D3 Bio.
1: Andos balita, andos balita. Balita.
4: News D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm-hmm. Checklist ata.
6: Uh-huh.
7: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
6: Uh-huh.
7: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
6: kay simintohon sila niini.
7: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
6: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
7: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
6: Naay problema.
7: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
6: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
7: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pareho ang kagaw, wala dyan ay problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Nya umingon ka itong niyaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang irisita sa imong doktor.
4: D3 Bio.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
7: Sakto, no? Ako nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
6: Kaya naman, Doc.
7: Kay man prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
6: Oo.
7: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature? signature sa atong kabataan nga proteksyon, lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo, mahatag radyon ni dayon nimo.
6: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
7: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
6: Oh, ngano man?
7: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3Bio, Sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3Bio, nindot ka ing epekto, Sir GP.
6: Igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Maing pangluwas, ipadayon.
6: Dili abusuhon.
9: D3Bio. Ako si JM. Ako dito kay Tabang no ang D3Bio tungod kay mas kipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-iisisyo.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:19.
1: Balita. Balitang showbiz. Balita.
0: Kini mo sunod nga balitang showbiz, gandos ka na to sa Ayos Sabon Beauty Shop. Bagong sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga daily sweet sa panit, magkapaputi, magkapahamok o magkapamis sa panit. Aduna bikini oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga mao'y mupaputi o mupahamay sa mong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Gyuri Pharmacy o Ix Pharmacy. Sa iyong mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore. Epar Motors Himalalod, nagbaligya sa mga sikanhan nga motor pero ang kondisyon murag brand new kaayo. Hamis pa, sinaw pa, andar dayon. Busa ka mo diha nga gusto nga mapalit og motor pero medyo gamay pa ang budget, ayaw na paglangay. Ato na, kamusta Epar Motors Himalalod? Ang Epar Motors Himalalod nagbaligya sa mga barato pulido nga kaayo nga mga sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HOG og Yamaha. O karon, aron na sab sila pinakabag-o nga klase sa mga motor nga mong Kemco, Euro Motors, Motor Stars og TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Ang Epar Motors Himalalod naimutan diha sa May National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dul sa crossing Balaas. Gipanag-iaw ginamala nila ni Boss Eper Garopel o Banam Gina Garopel. Oban silang anak kasi Doy o sa Paris ni Kasibing. Kaoban silang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko. Ngamaw sila si Janjan, J.B. Bergel, Tope, Luel o Janelle o ang mapahiyumon nga store assistant nga si Mayang. Busa, alang sa barato pulido ng mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:21.
1: Handos balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuang balitang showbiz.
1: Handos balita.
0: Okay, maghandos. Good morning. Mayo, butag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kumusta man kartong morning? Kumusta itong nga pamati? Kaya sa itong nga mga higala nga mga daddy o mami. Inabidagyo itong nga mga higala na mga lady nga mga sexy. Kundiin ang mga lalaki. Iya, makakita sila mga kasiksi. makabalag nagmiingon. Dahil na sa mga langkos sa langgam tamsi, nagpuyo sa kahuing tamasi, sa mga sanga nagliksi-liksi, aromaniba sa imong kasiksi. Dahil mo tumag po na ibabay, mga bay magandos, dong, naisama lang ka sa tanong mga kalumpang. Gitanom, daplin sa pangpang, kapaghapak sa bagyong nitang, ikaw nalukad o natikang kan. Mga bayan sa itong balitang showbiz. Kapag sa pa niya, good morning din ni Pastor Isaiah Silentorio nga naminaw karong tag na nagkabuntagot. Kaya matupato niya, good morning by always naminaw by Derek. Kumusta? Good morning ni manager. Okay, good morning mga bayan makandos. Good morning niya, Pastor, ha? Diya sa Bunga Tamaw, Tayasa ni Gurus Oriental. Sige, arita sa itong balitang showbiz. Gibungkag na sa aktor nga si Patrick Garcia ang iyang kahilom. Bahin sa isyo nga yakusahan siya nga mibiya sa iyang kanhi nubya nga si Jeneline Mercado atol sa panahon nga kini nagnabdos. Ato na nga siron karon nga naman nga imbis nagnabdos na inoon, gibiyaan. Kinirabang Patrick Garcia, ukuan po ni si mga bay maghandos, narong spelling lang ang Gracia. Garcia o Gracia. Ano na sila nga? Uno-unta ni sila sa Gracia, kini silang duha si Jeneline Mercado o si Patrick Garcia. Kaya nga naman, kaya ang Mercado puno o yun sa Gracia ang Mercado. Kaya bisag asa kaya mangumpra, anak yun sa Mercado. Mapribado mang Mercado o mapublikong Mercado puno yun na sa Gracia. Mato ni Garcia, lima ang iyang anak. Ang kamagulangang anak niya si Jazz mao ang ilang anak sa aktris, samtang upat pa niyang anak kaysa iyang kasamtang asawa nga si Nika Martinez. Ha? Si Jazz mo na unang anak ni Patrick Garcia mga bay sa aktris nga si Jeneline. Uniya ang upat, mauna na sa iyang asawa karon. Kusog pa sa paspas mo ni si Patrick kay limampung anak. Dugang pasaktor na himong dakong hagit alang kaniya ang pag-atiman kang Jazz tungod kay wala kini nagpuyo uban kaniya. Sa pagpuyo mato man Jeneline. Mato pa niya sukar pa ni Antong 2021, pipila na kahiga yun nga misulay siya og dool kang Jeneline apan wala siya makadawat og tubag. Sura po niya sa mga dool tanya, ganamang utahan na tayo, di tatubagun. Ipasabot usab ni Garcia nga maokini ang hinungdan nga anong nakadesisyon siyang musulti ilabi na tungod sa mga pagsaway o komento nga iyang nadawat. Usa-usab sa iyang mga anak nga si Michelle ang nagdasig kaniya nga isulti na ang bahin sa maong nga isyo. Kato nga anak na minaw nga ina pa daddy konsulti na gulit upang gulit tingo gulit agot. Sumalas pa sa aktor mitumaw ang problema sa diha nga nagnabdos si Jeneline. Ano na mga sulti na itong panahon nga dili kuno siya ang amahan sa bata, hinungdan nga nalibog siya og napugos sa pagpalayo sa makadiyot. Lagi pong mga marites po, mga bay, lagi mo hinungdan mo yung po nga, kada bang ginabdos ni Jeneline, marag digod kang patre. O sa katinood po good, basig, wanda po na, basig, pasangil na po good ni mo Patrick. Sukad niya to. Sukad ni Odto man hinoon. Imbes nga yung tanga, sukad ni Odto. Muna ginawa pa ito, nga higala mga bay nga. Una kuno siya maniod to, kinahala manghingod to. Sa dagway na. O sa mga pastor, Pastor Isaias ngayon nga, una ko manghingod to, Una maniod to, kinahala manghingod to. Sukad ni Odto, mitumo ang dili pag sinabtanay o naputol ang ilang komunikasyon. Apilo sa bini ang iyang giingong, paghatag og sustento sa iyang anak nga nahunong tungod kay dili na niya makapuyo o makapadayon sa kanunay nga pakiguban niini. Ipasugdan ni Garcia nga dili siya da utang tao sama sa pagtan-aw sa pipila ka mga tao kaniya busa dili kuno husto nga hukman o tagon siya sa ingon ni anak nga paagi. Kindapit na po goodbye sa may punto si Garcia. Kita mga bay maghandos sa dili ta nga mahukom og sa katawo kay dili ta Ginoo. Amo na nga Ginoo moy maghukom anang tanan mga bay maghandos. Mo na ginang pato nga ibabaw ning kalibutan way tawo nga makahukom kundi ang maghukom lamang mao ang hukmanan. Kana sila nga maghukom diya muna katungod nga maghukom sa usa ka tawo nga salaan ba og dili mga bay magandos. Muna kamo diya ang naminag naglantaw karon kinahanglan nga ay mapaghukom sa usa ka tawo. Dili kay makita nato na sila dahil diha nga naguban-uban managuyab na. Wow, masayod nga kana sila naguban. Ang kauban rin sa trabaho. Nagtipik na pong kabahin silang panag-uban ang ilang trabaho. Ay na pong mag-apil-apil kung doon na spot sila ilaing gitrabaho. Gawa sa ilang trabaho. Bahala na silang nanimaho basta kinagtrabaho. Managin nga pato sa pasiaw pato mga bag maghandos ginaingon nga pasag din natong isig kataw nga nagpatunglay tao kaya naghimo nagtaw. Okay, niya wala nga bay hamakandos sa nga kining meeting og nagyud si Juan ba kana nga manalipod na nalipod nagyud si Patrick Garcia mga bay og mga kahandos tungod kay mura bag di na makaya. Ginaingod maghandos nga bisag unsa man kana ba ka lig una ang imong dughan o kasing-kasing apan gyud panahon nga matandog ka. Kaya ginaingon pa to sa panultiun mga bay maghandos. Sabi po pasabot nga bisag unsa ka lig unay mo lagi para matandog ka. Bisag unsa dili ka matandog kana ba nga bisag unsa ka kagsaway di ka matandog pa na yung panahon nga kana ba nga masakitan ka. Kaya nga naman mo lagi pa to sa panultiun mga bay maghandos nga bisan hayop ka man. Kaman niya? Bisan hayop ka man muhilak ka usap. Managi pa ito mga bay maghandos nga unta o nagpadayon ang ilang relasyon nila ni Patrick Garcia at Jeneline Mercado, daghan kay ang Gracia. Kay ang Gracia o Garcia nagkakabinisyon rang spelling mga higala. Mato pa ito sa mga higala, ako ipangutan na siya, ginako siya nga, bay, o saman, karong Desembre, gawat, dawat ka Gracia? Siya dawat kayo? Isa ko hindi mo daw ito, Gracia. Dawat maganit tag disgracia. Okay, maghandos. Mau ka daw itong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8 imedia.
1: Balita.
0: Okay, maghandos ka itong balitang showbiz. Gandos ka na ito sa Bus Abloy Bull Canising Siap. Pupulkit sa ligid o mu-align siyanta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Bull Canising Siap. Yay, panag-iaw, ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Madam Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita.
0: Mga kahandos, ginamaw nga tulaman ng handos balita. Dungan kini ngayon nga madunggan sa tulog ka mga Sibianan nga mau ang 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio. Ingon man Betel Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa Tibuok Kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan o YouTube channel Star Radio Tayasan PH o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Sige mga bay, tanan-tanan namin o karon. Good morning. Gikan dere sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan. Pinangilohan diya nila ni Mayor Ben Barberto, Vice Mayor Nonong Roberto, tanan nga mga SB sama sa tong silingan diha sa matog si SB Gleven Gabati. Tanan-tanan hang namin o karon. Good morning og maayong pagpaminaw. Tanan nga mga empleyado mga bay sa LGU Tayasan. Pinangilohan diha nila ni HRM Oto og Piso Manager Chris Meramiris, Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Tanan-tanan hang, namin ang karoon diyan napita. Good morning, og may pagpaminaw mga higala sa itong katulamanon ang handos balita. Karong gabi iya, tangita ha, sa itong katulamanon ang mga lama sa kagahapon. Sige, doon ay pagpimbaya dari si Pastor Isaiah Salentorio ha, tukos bun ha. Matapato ni Pastor Isaiah Salentorio. Good morning, bye. Always naminaw by dere. Kumusta? Good morning ni Manager. Okay, Pastor, good morning og maayong pagpaminaw. Uy, happy birthday day ay mga bay maghandos sa itong silingan si Dong Raymond Gunsaga Gador nga nag-birthday gahapong adlaw. Yung sabdo na itimbaya si Pastor Isaias Lentorio nga mag-birthday karong Domingo. Mao si Brother Jimmy Pausto nga mag-birthday sa iyong ika-68 nga adlaw na tawhan karong Domingo, mga bay o makandos. Okay, asama ni Dong Raymond Gunsagagador o ni Brother Jimmy Pausto nga mag-birthday karong Domingo, kantahan ta mo. Muna akong kanta kaninyo, mga bay.

0: sa tanang anak birthday, kanino tanan, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Sige, arita sa itong paglantaw dire, basig doon na mga pagtimbaya sa itong mga higala karon nga namina sa itong tulumanon, niya nga itong tulumanon ang handos balita, mga bay o maghandos. Okay, doon na yung nagtimbaya dire, atong itagsa, naglantaw dire si Day Bebet Lagine. Ama to ba ito ni Day Bebet Lagine? Good morning dong sa tanan ako nga mga silingan sa mga himpong kambay. Una ni Day Gingging o Reggie Butay. Tia Bayod o Tio Puinito Butay sa tanang Bartolo Pamili, Lebrada Pamili, Lagine Pamili, Ponteros Pamili, Calia Pamili, Barrera Pamili, Amihoy Pamili o sa tanan na lang nga mga naminaw sa Star Radio Tayasan. Good morning dong. Salamat din mo, Day Bet, nga naminaw karoon ining atak na nining kabuntagon mga bay o mga kandos. Kumbaya ha? Sa tanan-tanan ha, ya, salamat di ha sa tanan itong mga followers. Kung wala ka mo, dili mabot o 23k ang itong mga followers, mga bay o makado. Salamat sa tanan-tanan ha nga naghatag o kanabang panahon ang mulantaw o mupalo sa itong mga bisan pinobre lang mga vlog, mga bay makandos. Pinobre lang, ato kaya ito ha, tumahatag mga paglingaw laman sa itong makaigsunan nga kanunay nagsunod sa Facebook, mga bay makandos. Kaya wak magutay ikahatag ba nga kini nga mga ganti o mga premiums to nga mga followers, mga bay makandos. Salamat ha nga kini ato ang panag-uban, mga bay makandos, bisan wa tay ikahatag nga kantidad diha kaninyo. Apan kanunay mo nga nagsunod sa to nga mga pag-vlog, mga bay makandos. Ani kamot ta basta di ay pagabot sa panahon o maka-income na ta nato ang pag-vlog, anhara ta nga mohatag pod, mga bay makandos. Sa pagkaron sama na ito pagtabang goodbye nga sa istorya pa ito. Kita, numero uno mapong talabangon. Sige, ha, tanan-tanan ha. Basig na dahil mo sponsor di ay. Mo sponsor, manghatag o si panghatag di ha. Ah, pasalamat ha. Pasalamatan na ito daan. Basig, doon na makasponsor para sa ito ang vlog o di ba sa itong programa, mga bay o mga kandos. Imanigod mga bay ha. Yano, o kultimo rata nga magsisibya. Kanabang nga, kabus lang yung tahang magsisibya, mga bay. Yan, at po nga estasyonan, pang-community na po ba, ginagmay radio po mga bay. O sa kuwan pa ito, o sa katubahan pa ito mga bay, di yung matawag asinda. Ganang tagpilara katrak. Sige. Salamat ha sa tanan-tanan ha. Nga bisan pa man sa itong pagka-ultimo. Apa nagyada po mo nga namina o naglantag na sunod, mga bay makando. Salamat. Kaya di nato makabuot. Kanang nga maong kalampusan. Mabuta o 23K kung wala mo diha, mga bay. Kinasing-kasing yun. Pasalamat. Pasalamat na po sa partner, mga bay. Partner sa tuwang mga vlog si Yami Imi. Ito kaaban na rin nga DJ sa Star Radio Tayasan, mga bay makandos. Salamat ha. Sige sa tanan-tanan ha. Nga namin ako karon. Good morning o mayong nga pagpamina, mga bay makandos. Arita na sa kaling mga pahibalo usa.
2: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Okay, pahibalo mga bay ha. Gidapit din ato mga bay o mga kahandos na kining ato mahigala. Lantaw morong gabi diya sa ato nga trending post diya sa Tayasan Covered Court. Kaya doon ay pahigayon nga Hari at Hara o Theater Contest karong gabi diya. Kundiin ang mga magsangka, magbangga diya sa mga indigay mga bay, ang mga empleyado sa munisipyo na sila upat ka-team diya. Dahil pagkamanana, doon ay live van mga bay o makandos diya sa LGU Tayasan sa Covered Court. Kini, agipanguluhan diya ni Mayor Ben Roberto. Kauban si Vice Mayor Nonong Roberto, tanan nga mga SB, tanan nga mga department heads, tanan mga empleyado, magtapo karong gabi diha sa LGU Tayasan, diha sa Tayasan Covered Court. Kamudya nga ganahan nga mulantaw ganang competition sa pageant o kineng drama sa entablado, lantaw morong gabi.
2: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Balita. Public Service.
0: Sige, kining Apple free out adya sa tamaw. Hanay palo na sila kay gipadad na ni. Kanuna na po ning gibalik-balik ato mga bay o mga kandos. Sige, arita sa dugang pa nga pahibalo kay importante po ni mga bay. Arita sa to nga pahibalo sa balitang provincial gikan ni sa opisina ubuhatan ni Congressman Emmanuel MM Limkay Chong EY, doon ay bigayon nga libreng konsultasyon alang sa mga kababayanan o kabataan. Diha, nga sa La Libertad mga bay maghando si Pagayon Arde sa La Libertad Infirmary Facility karong October 6 ikan sa alas 8 hangtod sa alas 3 sa hapon alang sa mga katawhan sa La Libertad o sa kasikbit ng mga kalungsuran. Kinibahibalo ikan ni Congressman Emmanuel M.M. Limgachung Iway. Good morning po niya ha ni Congressman M.M. Iway kao ba ni kanhi Congresswoman Jose Limgachung o ni Board Member Rusty Serion. Dari sa tayasan niya good morning ni Care Coordinator Busdiboy Hinoo.
2: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Okay mga bay, sa tanan-tanan lagi yun, mga bay nga nabino karon. Good morning lalang ka natong tanan mga bay, maghandos tungkol kay apikin ang panahon mga bay niya. Sa tanan-tanan lagi yun, tanan lagi yun amin na mga bay maghandos. At usbon, aron nga way magmahay, happy heroes tanan. Tanan lagi yun amin na good morning ka natong tanan tungkol kay ang oras sa Pilipinas, alas 8:39.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mausibus ayan Haniel Hato uban sa tong teknisyan nga usa-usab kadigi nga si Byron Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw o may nga buntag pag-usab ka natong tanan. At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayong apanglawas o humaniana, musunod si Bada Maria Bungangiras sa Morning Pasada.
2: Handos Balita. Handos Balita.
0: Uban sa tumabtikon ng mga reporter, nga mao sila si Handos 38, Boyax Labio Karinal o Handos 42, Handos Icon, kini ang inyong tigbalita Handos 98, Byron ni Bayl Librado, magbilin sa usikapanultion nga ni kinayon, mga kahandos bisan kabuskaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
2: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Balita. Handos Balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita. Handos Balita. Handos sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karunong unya. Handos Balita.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:41.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong pamilya.

0: si Doc Hanzalima na lang. Kakanunay naka DTX 500 o naka Klinika D3Bio. Hello, by the way, sa itong mga viewers via Facebook Live garon. Visayas and Mindanao, Tibuok, Kalibutan. Ha? Sa ito ang Facebook Live, mga higala. Hopefully nga na amo kanunay kahimsog kabaskog sa panglawas. Puno sa panginaot, mga higala, nga na kanunay ang panalangin. Gugma o pakigdait, mga higala. Then of course, layo gyud mga higala sa mga sakit o balatian. Di paggalimtan ng daily supplementation aron nga matabangan nato atong lawas. Sa mga nagkinahanglan og vitamin C, Mag-Mighty C na, the number one alkaline base nga klase sa vitamin C. Muni patsada ka ay mga higala nga vitamin C, di gyud mo magmahay. Muhamis pa inyong panit, mubatanon bagyod mo, mutinaw inyong mata. At the same time, matabangan bagyod inyong high blood or hypertension. Ah? O, di ba galimtan mga higala, ha? Mighty C. Available mga higala sa pinakaduol nga botika sa inyuhang mga lugar. Anyway, di usab kalimtan mga higala. Ang ato ang mga produkto usab nga available. Mapalit sa mga botika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa...
0: Di ba galimton ha? Mag-Mighty C and mag... DTX 500. Yan. Atong mga nanay, mga tatay, mga nagkaedad na. Ang bukog galuya, no? Gabritol ng bukog. Muna nga, daghan ta mga problema sa bukog na to. Aron nga healthy, ligo ng atong bukog, mga higala. Unsay importante ka ay nga vitamins. B. Vitamin D3. Vitamin D ang ikinahanglan para ligon ang bukog. Ang calcium ma-absorb, mga higala. Oh. Mag-vitamin D. Naay patsada ka ayong vitamin D nga supplements. Vitamins. No, vitamin D nga naas butika. Kanang D3 Bio. Na, anong patsada siya ako sa mga nangita or gainom dira og vitamin D3 supplements. Nganong pabor ko, preferred ko nga nindot patsada gamiton ang D3 Bio. Sungod kay dili lang kay vitamin D3 ang imong makuha sa pag-inom sa D3 Bio. Kay kanan D3 Bio na ana siya vitamin D3 at the same time muna pinakalindot nga klase sa vitamin D. At the same time na ana siya cold compress extra virgin coconut oil. Dili lang kay vitamin D3 imong makuha kundili na asiyay B.

0: ECO. Wow. Di. Mas more ka nga makabaton og benefits. Di gika-alkansi kung naka-D3-bio ka. Diba? Kanini lang kay vitamin D3 ang imong makuha. Na ana siya'y BCO. Diba? Di mas more nga daghan ka nga benefits nga makuha. But anyway, hisgota na to ron mga higala. Kining overweight bitaw, sobra ang atong timbang. Nasayon namang yun ta nga kung sobra ang atong timbang manambok ta. We are very prone mga higalas pagbaton og high blood pressure or hypertension. It is true, no, tinuod na. Kasagaran sa mga gapanambok or nitambok mga higala overweight, eh kasagaran yun magka-high blood. And we are aware mga higala nga currently 90% sa mga adult with type 2 diabetes are overweight or obese. Kasagaran sa mga nagkaedad na, no, may edad-edad na, kasagaran mga diabetic mga higala overweight, tambok, obese. O kung naatay sobrang atimbang mga higala, taas kayong chances na makabatuntag mga balatian. 32% high risk ang pagdevelop mga higala sa gitawag na coronary heart disease. And we are informed, no? Kabalo ta mga higala nga kung overweight ta, sobra ang aton timbang, ga-increase ang risk sa pagka-stroke in 22%. Yan. Kung obese ka mga higala, mas dako kaayo ang chances nga ma-stroke na asa 64%. Yeah, karon kumusta aton timbang? Ha? Lisod kay magpagamay dok. Lisod no? Well, na ako'y gamay nga itudlo ninyo. Kauban mga higala ang pag-inom sa D3-bio. Dako ning tabang ang pag-inom kada adlaw sa D3-bio. Gato may mga diabetes, darag may mga high blood. Most common nga balatian ron. Naagyon mga higala sa tuang gitawag nga komunidad. Kaling high blood o diabetes. Heart disease, obesity yun number one. No, sobra itong timbang. Actually mga higala, ang D3-bio, tungod kayo naasya yung mga healthy fatty acid. Again, naasay healthy fatty acid kay naaman ni say BCO. Ang mga support diet hormone sama sa ghrelin, leptin o PYY hormones ga-normalize or o ga-decrease mga higala nga to ang appetite. Pag mo-normalize ni sila nga mga hormone, gakawala atong gana sa pagkaon. Ha? Ang D3-bio mga higala, muni usa sa patsada kaayo nga imnon sa katong mga gusto nga makorek ning ato abitang gana sa kaon. Wala nas lugar mga higala bisag namahaw na ka mo snack pagyug ka. No. Anila? Bisag namahaw na ka, mangita pagyug ka og masima-sima. Karon mga higala, ang nakanindot sa D3-bio, dili lang kay ang mga diet hormone ang iyang matabangan, makuan, ma-normalize, no? Aron ma-decrease ang atuang appetite, gana sa kaon. Ang D3-bio usab mga higala, kuan ni siya kanang nakuntabang ni siya tungod kay kining gitawag nga CCK or kita kaning gitawag nato nga cholecystokinin mga higala, which is usa sa mga main responsible nga ga-control mga higala, ga-regulate sa itong appetite. Ginasikret, ginapadaghan, ginapasaka, mag-ina-enhance. Insert mga higala ni D3 Bio. So, kung ma-regulate na ito ang atong appetite, ang gana sa pagkaon, mga higala, ma-improve niya ang atong digestion by slowing down the emptying of food from the stomach. So, muna'y mahitabo. Ma-stimulate niya ang production sa bile, sa atong liver, o niya i-release sa gallbladder, dayon aron nga mahilis ang mga fats nga itong ginakaon. So, ang D3 Bio, daghan ni siya og kanang benefits. Dili lang ni siya na ay vitamin D3. Dili lang ni siya na ay antimicrobial. Diba? Kay guarantee man na, no? Guaranteed man na mga higala nga ang D3 Bio na ay antimicrobial and antiviral. Mga virus ron, mga higala. Mga kagaw nga gasulod sa lawas, ginapatay na mga higala ni D3 Bio kay naanay natural nga mga antimicrobial properties. Ang monolaurin nga naa sa D3 Bio. Muna'y minindot ka ay mga higala. Nya, ang D3 Bio os muna ko mga higala. Aga, panindot ni sa pag-regulate sa tuang diet hormone. O, aron gandilita sa magsigig kaon. Nag-regulate sa tuang appetite ganas kaon. O, then, another one. Ang D3 Bio, ga-produce ni siya o kanang gitawag na to nga energy source, no? Ang medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio, it is an excellent source mga higala sa gitawag nga ketones. Mahimo man ang ketones pag-abot sa liver o ginaproseso ang ketones. Iyahang ginasuppress ang ghrelin. Unsa man ang ghrelin? Pag sabihin suppress gani, iyahang ginapugngan. Ginapugngan niya, ginakontrol niya ang ghrelin, ang imuang hunger hormone. Onya ang ketones gapa-increase sa cholecystokinin. Para nga kanunay kang busog, feel full ka kanunay, which makes you feel full mga higala kung mo increase ang cholecystokinin. Onya ginapugan niya ang imuhang ghrelin, ang imong hunger hormone. Dili ka gutomon, onya ginaregulate niya ang imuhang ganas kaon. Ayan sa mga gadayit dira, no? Sigur bagalimtan mag D3 Bio. Ang uban man gud na mangutan na pa. Sa unsang pamaaging makatabang ang D3 Bio sa may mga high blood, sa may mga heart disease, sa may mga diabetes. Number one, mga higala, ang imuhang, ang kanipalang daan, mga higala, kaling pag-regulate sa mga hormone, diet hormone, mga higala, makorek lang na siya ang atuang lifestyle. Makorek po na siya. Once nga makorek ang lifestyle, it will follow. Mufollow ra na. Mufollow ra na mga higala ang improvement sa imuhang lawas. Mufollow na mga higala ang laganahan lagi kay koron. Kay medyo dili na kay ko, di na kay maghilab akuntian, di na kay ko gutumon, murag busog ko kanunay, maganahan yung kay ko kay gamay-gamay akong kaon. Unya, nigaan-gaan pug ko na wala ang lipong-lipong o buyod-buyod. Nya ang ako ang palpitation, ang akong dugha, dili na kay magsigig buto-buto. It will follow mga higala pag makorek na siya. It because kining aton D3Bio na anisay unang-una, na anisay daghan nga benefits atong lawas. Mag D3Bio ta ha? No? Sog din ang pag-inom sa D3Bio. No? Inom na. Sa mga nangutana, sir, kapila man ta mo inom, isang orasa, anytime, pwede mo makainom sa D3Bio. Bisag kung isang orasa, kalang gutomon mo, mag D3Bio, mas labing maayo. Huwag mo'y kaon, mag D3Bio mo. Buntag or hapon, buntag or gabi. Anytime, mga higala, mag D3Bio. Kumanog kaon ba ka ha? Or wala pa'y kaon, pwede na maka D3Bio. Nakuntabang na mga higala, help your body lose weight and avoid decrease like hypertension and diabetes nga kay kaning high blood o diabetes usag yun sa mga causes ani is kaning obesity sobrang nga timbang. Mag-take ta sa klinika D3Bio kada adlaw. No, ha? Ando na yun, mga higala. Ando na yun, no? Sa pinakaduol ng mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko ka, kuan ko kanang daghan kayang mga lipliyo ko anaw, ya, sa nakainom na ko sa kape, dito yung kopi may lami na kong paminaw, parita na kong D3Bio.
3: Yung saan mo pag-inom ang kuan, D3Bio?
2: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw d'yo kagitan?
2: Oo.
3: Pila nakakabulan nga gainom?
2: Okay na ko yun, ang kape na ko, 3 years na akong kape. Ang D3Bio, mga duha na katuig, magduha na.
3: So, sa'yo mong na-obserbaran, katong wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
2: Kaya nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala ko kainom, anang D3Bio. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ano, bangon ko, buntag sa'yo, simurok, magkamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, D3Bio, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lami kay kong paminaw.
3: So, huwag na mong ginatumaron?
2: Oo, no, D3Bio, kapi sa buntag. DTS, copy me.
3: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
2: Oo. Gamit sila ng DTX o D3Bio, kay lami kayo na sa lawas.
4: Ano sa'yo pangalan, sir?
5: June Ngang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pilay mong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa mga lawas?
5: Mm. Kimo naman po. Naman siya akong langtan, sir. So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun ng nagluya. Hindi pa rin ako sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Wala ko kuras Diyos, ang tulad karoon. Bakit ko yung naluya? Unsa
4: ang mga produkto ni sir?
5: Kaning adagunta, isagahan ko doktor o maitisi. Dayon, D3Bio. Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Kuras Diyos, sige kaya pong kukimo.
4: Sige kaya pong kukimo.
5: Gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, hindi ko kukuhan ba kayo, naupaw ko. Karoon, ikawalo na kong kimo, kuras Diyos na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: DTX 500, mamali sa mga butika. D3Bio, mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
7: Ako si Lorna Corantes.
6: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai ma'am?
7: Ay ako nagagamit ko sa una pa kining DTX copy o kining Mytise o DTX 500. Nangwa mo lang kung ginagamit yun isa sa una pa ang karon. Iganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyan may ako inumon. Ganaan ko'y kanang liuma. Nagawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani. Marag-arang marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika. D3Bio.
8: Ako si Nita Gandalaw na ay listo. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Uman sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3Bio. mabibili sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: At kundi ay si Melissa.

0: Mighty C,
1: mapalit sa mga butika.
2: Pag Mighty C para
3: mag Mighty C ka na anlaw. Ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, ang number one nga klase sa vitamin C karon nga naas mga butika. Ligyon mo magmahay higala. O kung nagka-Mighty C mo. O ha, mga nagka-edad nira, kailangan lang tag-vitamin C ha. Gani mga higala. Lakbita na to ning kuan. Paghatag o pagtagad, aning mga aray agi-agoy ni nanay diri. O, kaling arthritis. Ah, tanawa ninyo ha. Unsay recommended nga kuan nga vitamins para sa mga may mga arthritis. O, ha? Sa may mga aray tiis diri agay-agoy. Agoy! Gahubag ang mga tuhon. Gakadaot ang atong cartilage sa atong mga bukog, magkaedad ta. Tungon na mga higala sa atong adlaw-adlaw nga trabaho. No? Pagdagan sa panahon na magkaedad ta, madaot ng cartilage. Nga usa sa mga rason na isang free radicals. No? Ma-accumulate na siya, mapundo na sa atong lawas. Sa pagdagan sa panahon, kay magkaedad man ta, kanang free radicals muna'y usas mga magdaot sa tuang cartilage. At akiho niya ang atong mga selula dahil pag maapektuhan na madaot ang mga cells, muhubag. Nung muhubag ang tuhod, dahil magsakit. Madali mga higala nga maproseso ang pagkatiguang. Madaot ang mga joints o mga cartilage, mga higala, tungod na ng mga free radicals. O, ha? Muna nga, importante kayo nga mukaon, giyod o mga pagkaon, nga taas o antioxidants. Nga naas sa gulay o prutas. Labi na giyod ka tong may mga arthritis. Oh, attention sa may mga arthritis, dira. Kinahanglan giyod mo, ha? Mukaon og mga pagkaon nga daghan og antioxidants. Kung dili mo kakaon og pagkaon nga taas og antioxidants, dili mo hingihing gulay, no? Talagsara mo kakaon og gulay og prutas. Mas maayo nga mag-inom na lang kada adlaw og DTX 500. Or either Mighty C. Nganong Mighty C, Dok? Nganong ginarecommend manimo ang vitamin C sa may mga arthritis? You know what, mga higala? Ang citrus fruit o kanang mga green leafy vegetables, taas kay nag-antioxidants. Iyahang ginakontra ang mga free radicals aron nga matabangan nga maprotektahan ang atong mga joints, mga bukog nato dira. Ang tao nga naay arthritis kinahanglan nga mukaon gyud siya or kinahanglan makakonsumo gyud siya og daghan nga antioxidants, labi na gyud ang vitamin C. Vitamin C ang girecommend. Beta carotene o guban pa nga mga pagkaon. Ang vitamin C nga naa sa citrus fruits. Mga citrus nga mga prutas ha, sama sa dalandan, suha, kalamansi, lemon or oranges. Naa na sila'y antioxidants nga makatabang sa paglikay or pagbaton o arthritis. Tanawa ra? Mag-vitamin C lagi. Mag-Mighty C lagi. Magkaedad na ta. Kay mo ginarecommend sa mga eksperto aron nga makalikay taan ng mga arthritis o kato mga arthritis sondra. Ay mga pagbanakit. How about gout, sir? Pwede na ba? Yes, pwede. Ginapagawa sa antioxidants ang uric acid Sato ang kidney. Iyan ang ipagawas. Labi na yun ng vitamin C. Iyahagin ang ginapagawas mga higala sa atong kidney. Munang iihi o giihi ra nato na. Inom og laghan nga tubig ha. Kunay arthritis. Di lagi magsalig ganunay sa mga pain reliever. Ha? Nay? Dili magsalig sa painkillers. Kay basin mawala ang pain, kill na lang ang mabilin. Kay makadaot ba yag yun na mga higalas kidney kung sigihon, anlaon-laon. Another one, pinya. Kaon mo kanunay pinya. Kung naamoy arthritis, kaon mo kanunay pinya. Unsay naa sa pinya, ang pinya taas og bromelain. Usa ka protein digesting enzyme na makatabang sa paglikay sa paghubag sa arthritis. Naay mga pagtuon nga effective siya nga makapawala sa sakit og hubag nga dala sa gitawag nga osteoarthritis. Sama siya sa pag-inom mga higala sa tambal sa sakit pain reliever nga walay side effect. Pinya. Ha? Pain reliever ng pinya pero walay side effect. Another one, mga fatty acid. No? D3 bio. Kanang pag-inom na tos D3 bio, makatabang yapo na sa may mga arthritis or either mga omega-3 fatty acid. Makuha na to ni sa mga isda nga tabang. Ha? Tabang nga isda. Oh. Taas na siyang anti-inflammatory fats. Or either D3 bio kadaan daw. Usbon ako, Mighty C, D3 bio, DTX 500. Pwede ni sila nga imnon kung na ay arthritis. Arthritis, di ba? Aray agi-agoy. Arthritis. Di kayo yun sa karne. Ginay kontra kay karne. Anyway, ang atong oras, limitado kaayo. Kurang di na po mutugot mga higala ang kahigayonan. Huwag ba po, the same nga oras, mag-uban-uban nga punta. O, the same nga oras, o simian. Programang kasayuran sa mga panglawas, Dokhan, sa lima na lumusay, bye-bye. Pus muna ko, sayon kaayo pangitaon ng atong mga products. O, ikaw mga nangita sa atong Extend Herbal Capsule, ha? Extend na to ba? Ang atong Extend Herbal Capsule para sa manoy ba nga galuya? Kung galuya na imong manoy, pag-extend herbal capsule. Ando aninyo sa butika, no? Ang Sabers, na-stock na. Ang GM Pharmacy. Ang Lourdes, na sila i-stocks. Ando aninyo na, ah? Sa Buanga del Norte. O sa uban pa nga mga lugar. No, asa abot at ang pagsimya. Pangitaan ninyo sa mga butika. Then DTX Beauty Soap na agya po sa mga butika. For now, masay babay ko mga higala. Anyway, mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalimti ayaw. Tara! Mga penata!
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:14.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagbana sa maayong paglawas.
8: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
9: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
10: Yes, welcome. And of course, sa Dragon Mel. And of course, sa mga suki na itong nagsunod kanunay sa ato sa mga tulumunan ang pagpakabana sa maayong panglawas. O ba ni kami niya na Dragon Mel? O ba ni kami mga listeners usab sa mga suki na itong nagsunod kanunay? At lagi pagtagad, ato sa mga iskutanan karon. Ani ang nasabi niyo ubo si galag-alagad sa kahanginan? From San Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga higala. Ang ato sa mga hisgutanan mahitungod sa pagpakabana sa mayang panglawas. Mga produkto nga napaka-epektibo, napaka-garantisado o barato nga mapalit inyo sa nagkadaing butika o pharmacy Bisaya sa Sogay, Mindanao. Mga ka na higala ang pinakanindot o mga soki na ito nga nagasunod. Ay mo kalimot ni ini. Ang doon na tayo nindot kayo nga mga kapsula nga napaka-epektibo, nindot kayo sa nagkadaing classes cancers. Nga mutakbo yung sa atong lawas mao ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Pwede niyo sag ipagsabay mga higala mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa kaayuhan o kabaguhan. Pagsabay niyo buntag og hapon 1 hour after meal sa pagtumar o maintenance sa ato sa mga produkto. Ang ato sa mga sokin tigpaminaw, wailain kung dili ang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Dako po ni tabang mga kasama sa ato sa mga galawasan. Ang lawas na to, nagluya, kapoy kaayo, ilihok-lihok ang ato sa mga produkto, mutabang o muhatag dugang enerhiya. Maka na higala mga sokin tikpaminaw nga ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix, ha? Kato mga kaigsuna na to, nga gibawalan na sila mga sokin doktor, kinina ang pinakarindot kaayo. O kinina usab ang ato sa mga kape mga kasama. Hard Max Rim Coffee for Men with all kinds of ginseng. Nindot kayo ang performance pag ikaw nakatumar o nakainom nini nga klasis kape. Ang ato usab nga kape mga higala. Ah, nindot kayo ni itong dunay mahiligon kayo nga mugamit no, sa ato usab nga pari sigala. Muhatag og dugang enerhiya. Mudugang og kusog. Sa performance sa paglabing-labing kumbati ni Mr. og ni Mrs. Ang makalimot usab, one cup lamang mga higala. Hard ang simula. Max ang sarap with all kinds of ginseng basta ikaw naka hard max. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil, ha, ay mo kalimot good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Kana dako na kay nagtabang mga higala. Ang ato usab mga nanay tatay karon nga gusto mo gamit sa atong haplas, gamit mo matagabi whole body massage. Ang resulta nindot og maayo kay nga disenyo ang klase sa haplas mga higala. Gidisenyo alang sa pang whole body massage no para kang nanay o kang tatay, ha, may mo kalimot ana. Ang ato sa mga Dr. Pungisop mga higala, nindot ayo sa dunay mga minor skin disease kayang matabangan. O ang ato sa mga kiskin glow, nindot usab pag nakakiskin glow ka, ang nindot ang performance sa imo usab mga pamanit, maging kotis artista ang resulta. Ay mo kalimot ana, entero kalawasan pwede nyo gamitan sa Kiskin Glow Power Whitening Soap. Alang na itong doon ay publiko sa monet, Dr. Pungipod ang katapat niya na. Okay, so atong produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mapalitin nyo sa nagandang butika o pharmacia Bisaya. So gamin na basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, ato na nga mga produkto bay. Ay mo kalimot usab, aside anak, no? Doon na tayo hisgutan, may tungod sa pagpagkabana sa mga panglawas. Ang nindot, na doon na tayo vitamin F mga higala. active og angayan lang mapa-reduce ang ato sa mga cholesterol og triglycerides mga higala levels. Og ang risk of blood, magka-blood clot ka nga napurma pud mga sukin tingog busa levels lamang usab ang blood cholesterol og ang ato usab nga umalabot unya nga tapresyon og atherosclerosis no og ang ato usab nga maprevensyonan the preventing the heart disease higala og atong ma-applicar kini kinahanglan nga makuha nato ang tugub sa gitawag og vitamin F mao na higala basta produkto sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, sigurado imong lawas bag-ohon.
9: Mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na, matag adlaw palit na sa tanang butika, duol sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: ITC, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! Wow! DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ang akon gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45, taka batik ko na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong inainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawat
12: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
15: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Testingin nyo lang. Gami, Gidria. Tested na naman nga pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom naman. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
16: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
17: Where every guest feels at home.
16: Visit us today.
18: Mga pinatay!
17: Ayan na ang kape na makaayos sa lawas.
18: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo, painit ko sa Changi.
14: Yes.
18: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo budi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
14: So, salamat kayo.
18: Tinood yun na.
17: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
19: Ako si Inilda Tulba, nagpuyo sa Porcinto Sanera, Pangod City, Nisanis Occidental. Ako nagamit sa Nance product sama sa Nance Herbal Capsule, Yoed, Nance Coffee. Kaya nakauyon kayo ko sa product. Nato dibating UBI, dayon sakit ya kong batang, ang ngulungol ya kong abatiis, dayon panahon sa kagabi yun sa kong katulugon. Masurbo kayo sa kong pagkatulog kay sige ko, bangon-bangon kayo mangihi. Dayon sukal sa kong paggamit ano yung Nance product. Magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kay Kali diwan dito sa kong dibati. Pasalamat ko sa Nance product na nakapaminan ko sa radyo na magigiya. Salamat mga alin.
17: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
20: Prudencio Gumati, Salvador Gutalat.
9: Unsa daigyo ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
20: Kwan, kanang wala ko kusog, gayon di po ko katulog.
9: Unsa dahi hinungdan nga nung nawala man to imong kusog, na akay gibati kanhi?
20: Oh, na-istro ko. Pito na katuwi lang ang istro.
9: Okay, sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee. Naanag yung alibyo imong nabantayan sa imong lawas?
20: Oh, maka na nagkukusog, gayon ganaan akong tulog, ganaan po kong kaon.
17: Wonder Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
21: Ayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old. Nagpuyo dire sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nga hapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. Batungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom tawag Amigos Coffee kay gawas nga lamian kay siya nga kape makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayo nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
17: Dragon Fruit Plus 650 mg.
22: Estrella Tamparong Niyaw Limanget 76. Kada adlaw ko na ko gitong natuman. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
23: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
22: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
23: Panakit sa kalawasan. So, sa may maikauhag sa mga kaigsunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
22: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
17: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: You're tuning in to 98.3 FM sa Radio Tayasan. Kay Basta na ka-star. Sikat na sikat gita. Welcome sa programang Morning Pasada together with your
1: Maria Bunganera.
0: Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan, Ania Lahato, og sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM Star Radio, Tayasain. Welcome sa programang Morning Pasada, mga ka-star. And of course, today is a Friday, October 2, 2026. Welcome, mga ka-star. Mag-uban ta sa programa. Sulod sa 2 ka oras sa ugtunga. And of course, andam gyud kong mo-cater sa inyong mga tawag and of course inyong mga greetings, shout outs and of course inyong mga song requests kay ato nang hatagan og pagtagad later on. Sige mga ka-star, lungsod sa Tayasan Lakop 28 ka barangay, lakip na sa mga kasilingan ng mga lungsod og Dakbayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon og Visayas, tibuok Pilipinas. Good morning. And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
2: Sana all.
0: Sige mga ka-star, para sa inyong mga greetings or shout-out. Pwede good kayo mo call or mo send sa inyong mga greetings via call and text line, but later na kumokater. For now, ako sang itunol kaninyo ang atuang official call and text line. Sa atuang smart line 0969-484-5454. Sa atong globe line 0956-664-7734. Sa atong website, i-type lang ang www.starradio.tayasan.webla.com. Para sa atong FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio.
2: Sana all.
0: Pwede sad mong mapadangat o binsay sa akong personal Facebook account. Gapnod siya kawandangan. Again, gapnod siya kawandangan. Live ko ron, pwede ka ayaw mo diha mo drop by sa inyong mga greetings and of course inyong mga song requests. Kato na nga tagan og pagtagad later mga ka-star.
2: Sana all.
0: Sa ito nga caller ha, standby lang isa kay unya pa kung taod-taod ha mo cater og tawag ha. Kay for now, mo play pa man ta og advertisement. Salamat palangga. Mga palangga ba in, palangga kayo muna mo dere. Sige lang mga ka-star, ikabalakang. Hambaw taon niyang taon-taon. Uy, ayaw mong kalimot sa pag-follow sa official Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Pinaadiha ang mga lito mong impormasyon. Ngayon po ninyo masayaran matag karunugun niya, okay? Sige mga ka-star. Kay oras sa Pilipinas. 37 minutos na ang nakalabay sa alas 9 sa kabuntagon. Uy, good morning din. Ibay, Rony, bye. O, oh, diba? Sige, unya na natin i-plug po yung program. Sige mga ka-star, kay gaong-ong na. So may nag-ong-ong. Nag-ong-ong na diri ang mga pangkabuhayan na showcase, mga advertisement. Kadabang itawag og musunod na. Sige mga ka-star, standby. Di na lang sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Basta na ka-star.
3: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
5: Ako si Elizar Losbog sa Malabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko ng Strada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene og ni Doc Jan niya. Suway ko palit o glance liniment tungkol para sa akong mga panuhot na kitang kalawasan na yun. Ang palit sa akong glance coffee, nakangay po ko sa glance coffee, kadadlaw, magbawas yun siya sa pirmi kadadlaw niya. Ang ako sa papa ng gamit po ng glance coffee. Kanya ang glance capsule o COAID, nakasuway po ko inom. Usahay good magsusol niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga ng inang ko Gnans Capsule of Yoed. Salamat yali na Diyas. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong ipamati sa kalawasan.
6: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Adong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
8: Ako si Kumching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron Tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko, inom jud mo sa Vitron kay ako. Nung una nga, wala pa ko nagainom o Vitron Tablet. Lintanon kaayo ko, lintanon. Tapos dili ko ganahan mo kaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron Tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa kastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako malintanon.
7: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance. Mag-Hard Max Extreme na.
10: Oh la la.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Star Philippine Standard Time. It is now 1 minute past and the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mong oras, getod ka nato sa Ayo Sabon, Abiri Soap, ang bagong sabon nga pangpagwapa, skin-friendly, organically blended, Ayo Sabon, Abiri Soap, pangpagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahomok o makahami sa panit. Andun ay avocado oil nga nagdala og vitamin L, lecithin, collagen, nga mo'y mapaputi o mapahami sa imong kutis naturally. Ayo Sabon, Abiri Soap, mapalit sa inyong mga soaking butika o tindahan.
1: Sana all.
0: Every day, I love you. Bye, boys. Kanindot, no? Every day, sige ang kag-ingong I love you. Yes, hello, 9837. Last 4 days. Last good morning.
2: Hello, good morning. Good morning, kong idol kong guwapa.
0: Good morning, Foodniwo. Kanimo idol na kong ambungan, tisoy og buutay.
2: Salamat
0: mo. Oh, mamawi ta.
2: Salamat mo.
0: Oy, Ma'am Sally. Maudi.
2: Hi,
0: Ma'am. Sige, Ma'am Sally. Sige, sige. Kikibing ako ani niya.
3: Good morning, DJ.
0: Ato, ara lagi. Ang kasing-kasing ni Sir Nick Dakla na pulis ang dughan. Ma'am Sally, maayong nga buntag ni Mudia. Kumusta man ikaw?
3: Ay, dali hapon.
0: Guwapa gihapon. Di ita papiri. Oy, si Sir Nick Dakla na rin ang bungan ng tisoy. Guwapo. Kita po ang mga guwapa. Di ha, nagihag.
3: Alam na si DJ kay Aron Dili sa Elisan.
0: Ma'am Sally, naninood na si Ma'am Sally. Uy, dapat, diba, Sir Nick Daklan, guwapa ka nga, no, nabihag yun ang imong kasing-kasing kay Ma'am Sally Daklan. Oo, diba? Una ang Sir Nick. Bisag, unsa ni, kini si Ma'am Sally, magkinaunsa, di giniilisan, kay kuno, dinood, na ay naaniya nga wala sa uban. Espesyal. Di ba, Ma'am Sally? Naay-naani mo nga wala sa uban. Magpabilin ka sa dughan ni Sir Nick Daklan.
3: Ako na kinatanan din eh.
0: Kana, tanan, yod, gawas, og sulod. Sige, Ma'am Sally. Love you. Say mong greetings.
3: Shout out ka din siya. Akong kumare o kumpare diha sa Solongon, Libertad. Okay. Akong anak ron. So naman sa Cebu City.
0: Ah, sige.
3: Nagtrabaho. Siya nga.
0: Okay.
3: Dumasal pamili. Tim-tim pamili. O sa iyang mga isoon. Kanara din siya.
0: Ay, time pa, Ma'am Sally, na ako i-check ka ni mo. Giyon sa mga kapaghangyo ni Sir Nick Daklan.
3: Mora giyon na gid eh. Yan nakita, o kung siya nakita na ako, ako na giyon na.
0: O niya, o sa bang gidalit ni mo katong panahon nga nangulitaw siya ni mo? Gitunulan kag bulak, or nanudlay siyang pinapilit sa buhok, or sa...
3: Eh, wala na rin yun siya, Didi. Antog ka rin.
0: Muna i-believe na itong Sir Nick Daklan. Maging ihimplo ka sa ating mga kababayan na pumasok sa pag-ibig. Sige, Ma'am Sally, itong yatag ni Sir Nick Daklan. Salamat, Ma'am Sally.
3: Salamat po.
0: Okay. Sige, Sir Nick. Di umadani. O manami, bali na mong chika kay kita na ba yung nagdungog?
4: Okay, kita, masakyan ako ah.
0: Masakay, oo. Brown seat mong doa, sige.
4: O, nari na yung sila si Bayre, si Rune, si Brado. O, ikaw.
0: O.
4: Brown lang ka, tulong natinan.
0: O, sige.
4: Okay, sa tawag ko sa akong mga apo, si Jim Star, Ayan. O, akong anak, si Rose Ewen, o si... Si
0: Mergen.
4: O yun sa mga sa Sun sa Mercado, sa tawag ko ni Nilsson. O dire sa akong mga amigo dire, sa tawag ko ni Junior. Juan Sapatos. O sa tanang mga amigo na kong kamiga dire. Maura na DJ.
0: Sige, salamat kayo.
4: Kaya kung request ko.
0: O, ano sa title?
4: Kwan ka ng You and I by Sini Roger.
0: Kana, mau yun ay nag-inusarang Ma'am Sally, Sir Nick Daklan, You and I.
4: Okay ba?
0: Sige, salamat kay Sir Nick. Basta naka-star.
4: Wow, sikat na sikat. lalo nag-lanog-lanog din sa conversion badyan si Bull, labi na sa merkado. Basta idol kong guwapa. Thanks very much.
0: Alright, sige. Salamat Sir Nick Daklan o badyan si Bull. Mauto si Sir Nick Daklan o Ma'am Shally, the couple of the day. Di madali sa... Magpanikad gini sila gyud kay naa sila sa front seat. Yeah, usahon nato ilahang seat belt para sa couple, di nato sila i-individual. Okay ra na magtapad ng couple, wala katulogon si Ma'am Sally ato sa bukto ni Sir Nick Daklan mo uraray. Pagkarinduta. Yung tipong pag-iibigan, walang kupas hanggang ngayon, kahit maputi na ang buhok. Oh, diba? Ninduta, oy. Wala na balhin ang feeling. Kumbaga, nagkaapo na lang. Muy kaninda. Bigyan ng jacket yan. Every day I love you. Nalais ka ikaw. Kumusta man imong forever? Ay pastilan yun. Abi nimo. Kinang forever. Kiss to kiss basis yun na. Ako mo congratulate ragyo ko siya na forever from the very start of their loving. But if ever walay forever pun ka di ha. Congratulations gyapon. Deserve na to na.
1: Sinigit si Lola Iska. Uy, wala naman yung puka.
0: Ay, case to case basis. Dilibas na basta daw ng pagsulod o ginaanaoy, gingarian si Gugma. Dilibas na basta na kinalang isyong kaisyong. Sa ipon, may mahuyang buta usahay, ay. Labi na bugnoon ta sa mga pagsulay. Kanang panahon na nga, kanang panahon nga, wait, ikasulod si Caldero. Agaray! Sige na lamang yun, ay, pastilan. Namang yun, nalaban rin ng mga kababayan. Sige, mga ka-star. Balikan na tamulong tao-tao. For now, maminaw sa tag, pipila ka mga pahinom doon. Minaw sa tag dragon fruit. And that you make a
5: better me. Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko ang akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500
3: mapali sa mga butika.
5: Ako ay Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga buti.
0: Mighty C.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Serum, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Serum mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Serum, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Protektahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huwander Esqualine o sa Kanatural, gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo, o paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo, Huwander Esqualine, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Huwander Esqualine, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
0: Dragon Fruit
10: Gold!
0: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
10: Gold!
3: Pure energy.
0: Mga penata!
11: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuan na nga kong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
10: Mga pena ta!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
12: Girly Carido 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo kay maabtik niyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapol sa inyong panglawan.
0: Kamusan, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Ako si Elisa Bidoron, taga Work 17, Maika, Kapatungan, Trento, Agusan, Road 4. Nagapalit ko sa mga NAMS products, Cervicare, tapos ang coffee sa NAMS, ako ka nang gina-maintain o gamit. Tungod kay nakita na ako nga, pag muinom ko anak na kape, mugaan na akong lawas, ma-energize ko, karang kakapoy sa akong batiyon, panahon sa akong pangatrabaho, mak-ansa, mabaskog ko ni Ana. Ganap mong Cervicare, para ko na sa akong matres, tungod kay ang akong matres, nagangulungol, tungod kay ang akong mga anak. Isabin tabu, kaduha ko na takuaan na ay mga gasgas sa akong matris. Punta sa doktor na ay gasgas tungod siguro sa akong nakuaan ko 3 months. So, unay akong bilimintin para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawag ko sa akong masilingan. Hana ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha. Labi na dito sa barangay office, akong mga kaubang na barangay official. Labi na kay ang akong committee, vice committee sa health. Na ayod akong ginakuan sa ilaha nga palit mo ani nga produkto sana tungod kay dako kay nga ikatabang sa ato ang panglawas.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
3: nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
3: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
4: Tapad lang sa pansuan.
3: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
4: Emps Flower Shop.

0: sa Pilipinas, 25 minutos ang nakalabay sa alas 10 sa kabuntagoan. Katumang oras gatod ka nato sa asta sana kung ikaw di ano na kay sakit sa ulo, sakit sa tulog, kasukasuhan, dili kay hear, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o gubag-gubag, wala ang udang tanan sa asta sana. Ang pinakabagong mangosta na product, nagipakusgan ka o ba ng asta sa 10 organic seaweed. Mas taas, oxanton purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto, maramang kaangkon o mayong nga panlawan. Tungod ang Astasana, barato lang. Ang Astasan, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Dili sa may tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. Dili sa may ayungon, mapalit sa butika Gale o Lorena Drugstore. Dili sa may bago tayasan, mapalit sa Panimalay. Ni Sir Buyak, Silabio, Gakarinal.
1: Sana
0: thanks to you by Tyler Collins. Yung tipong nagpapasalamat ka, maliit malaki na bagay. Yung mga tao nakatulong sa'yo. Dapat pasalamatan natin. Diba? Financially or else mga words of wisdom, positive thoughts nga, pwedeng dili ka, pwedeng ma-down. Kumbaga, nakakatulong din yung mga positibong mga mensahe. Yung tipong hindi ka dina-down, bangon ka, bangon. Bisag, dili, literal nga, nagigda ka pa bangonon, pwede po, da? Anyways, depende. Kumbaga, nana ka sa mahirap na sitwasyon. Tapos, kumbaga, i-comfort ni mo siya nga, kaya ni mo na. Kaya ni mo. Dili lang ikaw ang nag-inusara nga naluka pa. Bangon ka. Padayon sa unahan. Oo, sa'y mahuyang ka. Pero, maunay mga pagsulay na mo'y makapaligo ni mo. Di ba? God bless everyone. Kini mo nga kanta, ginalit ka nato sa Herbs Meda for Monkey. Gimo sa Nance Capsule, Nance Coffee U8, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-tawa si Cervic Care, Megaman o Galina Beauty Shop. Kung diin, madungog diri sa Star Radio, tiyasan ang ilang programa matagluni sa Angton Sabado. Ang programang Sincerely Ati Arlene sa may alauna ay media ang tak na sapon pagkahuman. Masundod na yun ang balong the great. Okay, sige.
1: Sana o.
0: Og usab, kini mo nga programa, giatod ka nato ni ining bag-o na kong personal sponsor, ang Pinoy's Inato Food House. Nganaan ay mutang diyan sa may poblasyon taya sa Negros Oriental, duol sa Catholic Church. Abre sila Lunes hangtod da Biyernes, alas 6:30 ang takna sa buntag at taman alas 2:30 sa hapon. Oh, excluding holidays. Available ang mga food the Pinoy's version. Sama siya halang-halang dinuguan pork steak, humba, minudo, nilubihang munggos, with kalabasa, okra and malunggay, puso salad, adobong dabong, chicken curry, pork and beans, green peas with the pork, pancit bihon, pinakbe, tortang talong, tortang sihag-sihag. Pwede mo deliver within poblacion just a PM. On the Facebook account sa Tag-iya o Tag-Dumala, mauniya nga number 0967-184-0297 or mo dawat po da sila og order from simple, labinaga na mo simple celebration. So, other contact number 0975-330-1881. Pinoy Inato sa Food House. Again, na Pinoy's Inato Food House. Panagiya o gidumala ni Ma'am Felicitas Baya di Baguio. Uban sa iyong mga assistants, Sam Ganaganag and Mendet Duhelio. Lagan salamat kayo Ma'am Felicitas Baya di Baguio. Salamat sa pagsaling. And of course, sa tuning mga suod po o mga gwapita diha. Thank you, Pinoy's Inato Food House. Sige mga ka-style. Ato sang i-play ng requested song, but before na ako i-play ang requested song ni Nanay Erlinda Aliho nga Himayang Nahunlak. Ato sang itimbaya kining commentor sa tuwang Facebook Live. Margie Cabrera, good morning, Dai. DJ Leonard, remix, good morning, princess. Paolo Robio, hi po. Sis, magandang umaga po at sa lahat mga viewers and watching. Pahinga puntag sa tanan, especially kani mo DJ Mariam Ping at God bless. God bless you to Mom Eva, Orena of Dubai. Ang pinkanunay. Paolo Robidugang pa shout out to Mom Eva, Orena of Dubai. DJ Love.

0: latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Pagkabana sa maayong panglawas.
5: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome Visayas uga Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban uga sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
7: Yes, may usab nga adlaw ka,
6: Dragon. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigpaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
7: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
6: Yes,
7: Mang adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, mga sokin tigpaminaw. Diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no? 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no? Kanunay og naa sa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw. Kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, ka Dragon Mail,
6: yes,
7: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium. 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa luy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas. Ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity. Kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o parmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
6: Yes, mga ka Dragon Fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw.
7: Tama,
6: Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
7: Okay.
6: Karon ma-experience ninyo mga suking tigpaminaw. para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy. Okay. Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay yes. Tuod available na sa market Dok Alano, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
5: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta nakastar, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 12:04.

0: Litri Bio.
1: Ako si Pili Kabugnaso. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Litri Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: Litri Bio. Ang Litri gamay Visio. Ang Visio gamay Litri.
2: Papalit sa mga butika.
0: Litri Bio. DGX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gyud masawa ng pagpangabi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DGX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangabi. Sang DGX Coffee Mix.
0: DGX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ang tao.
0: DTX 500
2: mapalis sa mga butika.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
5: So unsa may field day sa imong bana day ma'am?
6: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
5: So wala pa na siya nainom ana unsa dayang gibati ma'am?
6: Yung luyahon siya.
5: Luyahon?
6: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahuan ani.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
6: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay itiktubo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500.
2: Mabali sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
7: Pure energy.
0: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabago Dragon Fruit
7: Gold. Pure energy.
0: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
7: Gold
0: na Dragon Fruit Gold.
8: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
9: Po si Samili Tabalibis, taga Poroso is, liga po sa Lake Motel Store. Nako yung customer, pagpanganak niya, mag-okit yung kayo, wala ganit, tumala na ba, gawas niyong bata. Already gamit niya ang Huwanda Oil. Kamu nga wapag kagamit ka na, sulayo din niyo gamit, eh, pipibog yun. Kaya kung gani, nakabuhiwan ko, dahil
10: Wonder
8: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
11: Si Dina Adilianuset, nagpuyo ko din sa Purok 2, Lis, Poblasyon, Tibawi, Bukidnon. Ang akong dipalit na product, Nance Herbal Capsule, UAID, kapalit po ko o Nance Coffee, kapalit po ko o Nance Eye Drop. Then ang akong dibatik din ka ng usahay, ang akong bifte mo, saka, di ba ko gusto nga mag-mintin ko kay mga para sa hiblag nga kapalitun sa butika kay madlok lagi ko. So, hindi po paminaw aning sa Sincerely at the Island. Dagan man kayo o mga testimony nga nangaayo sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryan ng several capsule o UAID akong gi-pari. So, muna kini ang gi-mintin o dagan kita yung salamat lang at the Island sa iyang product.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh yeah!
14: Let's get it on!
0: Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: makapaggana, makapadasi,
14: hard mama,
10: hard match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. HeartMax. HeartMax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag-Heart Mama. Extreme na.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Mi ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na mi maimun. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Puti animo, oy! Nadamguhan ta ka!
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
7: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
6: Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
7: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Fruit Plus.
11: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
12: Okay.
11: Giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
10: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Testimonya sa Wonder Banana Plus.
14: Wonder Banana Plus.
12: Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
15: Ay, ang akong ngalan, Jermeto Biobao Palaran, nagpuyo sa Rock Abakawan. Ang akong product na iuyon, ang katong Lanscorn Coffee, ma'am, o katong UED na mayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
16: Agi.
17: Naunsa ka din, ha?
16: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
17: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
16: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
17: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
16: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
17: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
16: Mauba? Unsa man na?
17: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
16: Daghana din ingredients ani, no?
17: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
16: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
17: O diba? Bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka? Di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
16: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
17: Dragon Herbal Oil with Subaki.
16: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
18: Ako! Naunsa magalo? Jesus! Tiningaan kong tuhod ay permente nalang magsinakit.
19: Oh, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
18: Unsa man?
19: Kaniyo?
20: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
19: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
18: Mauba, be, mainom ko gamin ko sa kape, be.
19: Asa magalo?
18: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
21: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Bifat approved.

0: handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
3: Kinsa siya?

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan? Pinsa dos na limbulan sa Oktubre tuig 2026. Kahapon, ga-proclaim ko sa second prize winner o sa third o second akong i-proclaim kagahapon. And as promised, karong adlaw na to i-proclaim ang kampiyon sa balak rating contest nga mudawat og 3,000 pesos. Itong ato mga kaigsuunan na imong kalimot, kining ato ang programang Tudling sa Mga Garay, gipaluyohan ni sa mga produkto sa RSV, Life Care Marketing Incorporated. Di ba basta-basta no? Mga produkto sa RSV, Life Care Marketing Incorporated. Ang ato produktong Wonder Herbal Oil. Pero tininduta ba ganyan ay? No? Daghan man pong mga tao nga, nalingaw, nalipay, nagamit ang Wonder Herbal Oil. Lapo ng anong Wonder Animal Vita. No? Apo na itong Wonder Banaba Plus, atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, o atong Vitron Tablet. Ano mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Nya, di po na ito kalimtan ang atong Wonder Himuain. No, ang ato pong Wonder Cardio Care. No, di po na ito nakalimtan. Di po na ito kalimtan ang atong Wonder C Plus. Kaya appeal mo na, Wonder C Plus. Ano mga produkto na ito yun? Hindi yun ka magmahay kay mga epektibo nga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Boy, no? Ito maglangay. First prize, binato i-proclaim ko na langay-langayon pa na to. Congratulations sa atong kampiyon sa balak rating contest sa month of September. Congratulations nga to kang Hilin Macaldo, Tagamati City, Davao Oriental. Ang iyang balak naguluhan og sa atong panag-uban. Naging magbabalak na napita, no? Dabo Oriental kung anak ko ba lili ko kay Mati City mo gutong usab do Mati City po dagay mo babalak dia sa Mati City ba sa atong panaguban siya ang kampiyon sa balak writing contest. Ang matagpahiyom ning ako mga ngabil kanimo ko gipasidungog. Naghandom ako sa kanhing gugma nga imong gipanghambog. Sa laing binuhat di nagayud ikaw maibog kay kauban mo ako panahon sa imong pagkatulog. Tugob sa kalipay ang gugmatang giangay. Milanog sa galamhan ang atong mga taliday. Kasing-kasing daw gigitik sa kanunay. Duyog sa timustang pagsinaay. Padayon nga naguban kitang malipayon. Ang tumang pasalamat dili matukib sa mga pulong. Sa imong pag-amuma ako imong gibuhong. Og pulong mahal ko ikaw o may kanunay mong gihonghong. Sa tanang panahon, ako nangaliupo og nangaliya. Ang badhala, gipangayo ko ang maayong mga giya. Naundaway ka usaban ang imong paghigugma. Sauan ta kinisamtang kita may kininhawa pa. Sa akong pagmata sayo sa kabuntagon, malipayon ako nga ikaw ang musugat sa akong talanaw. Na nagsudong kanako uban sa kalipay na ulipon, samtang nagpaabot sa oras sa akong pagbangon. Katawa og pahiyom ang kanunay mong gidalit kanako. Dili ka buot nga ako kanimo mubati og kasuko. Imatod mo ang gugma mo kanako sa langit na hisangko og di mo tugutan nga kitang duha makasinati og kasuko. Ang gugma tang giumol sa kanunay atong ampingan. Walay sibisan kinsa ang makabungkag sa atong panaguban. Sa labaw makagagahom kaniya ta isalig ang tanan. Na ang gugmatang gisawaan, mulungtad hangtod sa kahangturan. Mauning balak mga pinalangan di paminaw nga may champion sa month of September. Ang title kay Sa Atong Panag-uban. Unya, congratulations sa makadawat og 3,000 pesos si Hilin Macaldo, taga Mati City, Davao Oriental.

0: Alang to kanin yung tanan na to sa pinakadabis ng hapla sa buong mundo. Wonder Herbal Oil. Katong wapag kasuway gamit sa Wonder Herbal Oil, maigyong musuway ka. Nindot ba yun ngayon mong suwayan? Epektibo mong guni. Ang Wonder Herbal Oil, proven and tested na niya. Epektibo yun. So, di yun ka magmahay. Kaya gawas nga epektibo, di rapun kay mahal, di pun siya halang, di makasunog og panit, magamit sa bata, di pun siya baho. So, purbag, all-in package pa nga, imong ipangita ang haplas, pang-massage, balon-balonon sa biyahe. Maunagin na ang Wonder Herbal Oil, mga pinalanggang tigpaminaw.
1: Regin, Jabordo Balabag, from Tabaguhan, Proknoy, Bitabok, San Fernando, Bukidnon.
2: Ma'am, unsa day imong gibati, nga nung nigamit man kaani atong Wonder Herbal Oil?
1: Ining kabuhi, dayon magsigig, sakit-sakit ang ulo, ako ang pinminti ang tiyan, ako ang ginabutang o gini ang ininit, tatuluan ang kudaan o Wonder Oil, ay ha, nakuin nun tong na ay ininit. Then, di na din kayo magsigig, lain akong tukuto. Okay na dayon, ma'am. Salamat, ipiktibo, gid kayo siya, ma'am.
0: Ingon ana gyud kanindot ang atoang produkto nga Wonder Herbal Oil, epektibo gyud kayo, no? Ya katupong mga nagbuhig mga baboy, mga manok, mga kabayo, mga kanding, mga baka, langgam, isda ug uban pa kana pong atong Wonder Animal Vita. Oh, epektibo pya po kay atong Wonder Animal Vita kay proven and tested ba yana. Okay, kanang ginabalik-balikan ba repeat purchase, grabe nang Wonder Animal Vita repeat purchase. Kay magbuhi kag baboy kana imong gamiton, aw. Dali ra, bugat timbang, lami kay karni, dali mo dako, no? Kanang inyong mga kabaw, hagos trabaho kana i Wonder Animal Vita kabayo, no? Kana atong gamiton nato ang produkto nga Wonder Animal Vita kay proven and tested na gina. Eh kika magmahay. Epektibo, di ba pong kay mahal, no? Kanang atong Wonder Animal Vita paminaw. Testimonya ni sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Nakasuway nakagamit aning Animal Vita, sir.
4: Wagi
3: pagpunaw karon
4: sa among manok.
3: Ay, yung gigamit sa manok. Unsa pa gyud ang iyong gigamitan ana?
4: Manok og kining iro.
3: Ah, manok iro. Unya, kumusta man sila karon?
4: Kira man, lagsik naman ang manok.
3: Lagsik na? Ah, kusog na mukha on? Sa una day, unsa man day na sila? Katong wa pa nimo na gamitan anang Animal Vita.
4: Luya niya, gakamatay lagi ang piso lagi.
3: Luya o niya, gakamatay ang mga piso o niya. Karun, sa diha nga nagamit na ka aning Animal Vita, okay na kaayo ang ilahang lawas. Gisa itong pangalan sa gani?
4: Ramskin, Naramas.
3: Nga taga?
4: Langkagan mo kinang.
0: Muna ito ang produkto nga Wonder Animal Vita. Of course, di po paulahi ang Wonder Banaba Plus. Ay kanang atong Wonder Banaba Plus, para manas na yung mga galisod o pangihi. Lisod sa pagbawas, na yung mga bugon-bugon sa suso, kaya naman na yung mangustin. O, bugol-bugol sa matres, mo ba na? O, kanang Wonder Banaba Plus. Tindot po, naghan pong gagamit. Minaw na, naitestimony ako kanina. Gagamit mo ni sa Wonder Banaba Plus.
3: Ano sa itong pangalan, sir?
5: Lisi Kagula, sir. Taga Paradise. Ramon man say sa mga
3: lisor. Okay, salty daw me kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
5: Akong ika testimony gyud sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus, porbida. Nagagoo lagi ko kayo kay gipa-admit ako ni sa doktor. Ya karon akong gipa-ultrasound. Ingon ang doktor nga naa da kuno bugol-bugol sa iyang matres. Wa mo kuno sa sir, kini upat na siya ka bulan nga kusog kayo yan dugo. Nakuyawan na kay ko sa akong asawa. Nindot daw ni Wonder Banaba Plus. Iko ako ka na testing. Ano, daghan kayo ang mga tambal nga gireseta sa doktor. Gisugo ko sa asawa o papalit sa reseta sa doktor. So wa ko mutuman. Ala kong ipalit ang Wonder Banaba Plus o ang Bitron. Ang Wonder Banaba Plus yun, may importante. May akong duwa ka istab ang akong ipalit. Ah, akong asawa, sir. Karoon isa Diyos. Naulian din, sir. Wagi ko ilain nga. Man, maura gito iyang naayuhan ang Wonder Banaba Plus. Primero na akong patumar niya sa isa kadlaw. Katulong ako sa gipa inom. Sulod sa duha ka adlaw, iingon na akong asawa nga, may love, matay undang mga akong dugo. Dugo, ha? Naiisip to siguro. Nindot lagi ng Wonder Banaba Plus.
0: Ingon anak, Jod, kay epektibo ang ato produkto nga Wonder Banaba Plus, no? Garay ko ako mga silingan diya sa Mantabo, nagpagaray Ruel Arapan, taga Barangay Kapihan, Burokot, Subutok. Shoutout Kuya Carlos from Seattle, Negros Oriental, si Christian Dianis, sige ko paminaw ni mo sa radio. Meet ko silang Lola Lilia Latimbang at Mama Aying Alpas from Catanduanes po. Shout out here in Iligan City. We're listening to you here, especially to my husband Renanti Bariga. Salamat kainimo Kuya Cardo. Thank you kayo. Kanang Vitron Drops. Indot po na, no? Para manas bata bago na tao taman 1 year old. No? Kanang Vitron Drops. No? Kay mong anak, di ganang mukaon, di ganang mututoy. No? Tutoy po na, kay bago na tao taman 1 year old man. Dali magsakit, no? Sige lang balik-balik pa check up sa doktor. Gamitin na og Vitron Drops.
2: Ma'am, unsa man day mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
6: Oh, naa, ma'am.
2: Pilay edad, ma'am?
6: 4 months.
2: 4 months. Oh, unsa may unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
6: Mahit ay siya, ma'am. Nang pamiro pa lang ng inong gamit naman niya ang katulog. Ngayon, sa ensal tutoy. Yun, nga ako po siyang nakuha nang sa iyang sakit nga katulog kang kalibanga.
2: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal na imo hang 4 months old, ma'am?
6: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wapa siya 1 month.
2: Then, Vitron Drops imo hang gipainom sa iya, ha?
6: Oo, ma'am. Nga, hantad ka rin, ma'am. Awa din akong gimintin.
2: Okay. So, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kayo imong pangalan?
6: Regina Kagaanan.
2: Taga-asa?
6: North Mapang, 44.
0: Mga nang Vitron Drops, mga pinalanggan dig pamina. Vitron Syrup, para po ni sa mga 2 to 12 years old. Vitamins plus iron, mga po ni. Ni mga anak, eskwila, di ka mo sa klase ba? Kabugubugo, bitaw. Gani, pwede ni Vitron Syrup. Makabright man eh. Develop mo ng brain sa bata, ani nga ng Vitron Syrup. Nanindot po ni kay painom sa imong anak nga pilian kay pagkaon. Hapil na ng sigig 2 gadgets. Di matulog, sige lang gadgets, ipabitron syrup na.
6: Ako di ay si Eugene Sagaana, nagsunod sa North Mapang, puro 4. Nagamit ko o Vitron Syrup, tinuod ka ayaw ni ma'am kay. Nagamit ko, ano yung akong anak na doon katuig karon. Ay naman siya kaon, ay siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. At tungod lagi atong na-admit siya nga, nagkalibanga. Isulayan ako, ma'am, karon. Kaya ang pagkakalibanga, Nauli,
2: ma'am, paggamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
6: Okay na kaayo, ma'am. Ay na ka siya magtulog, usog na ka siya magtutoy. Ang laos karon, mabiyag tambok na.
2: Ma'am, mga mensahe para sa atong mga listeners, labi na sa mga mama nga naminaw karon ay pangida na ay mga kabataang gagmay?
6: Ang ikaawha doon sa naminaw, nga okunta nga mabalik po sila o Vitron Syrup kaya maayos sa mga bata nga makakabang kayo sa mga pagsaon o sa pagtulog.
0: Ana sa kanindot, no? Kanang atong Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, para po ni sa mga 30 na ang edad pataas, no? Ato nang i-appeal niya si nanay, si tatay, si lulog, si lula, si mamag, si papa. Appeal na sa Vitron Tablet. Epektibo, gid po kayo ng Vitron Tablet. Areho, paminawaw, na itistimunya. Gagamit niya siya ang Vitron Tablet. Nakupog tabang yun. Ang Vitron Tablet, ako kikikatabang sa ato ang makinabuhi ba? Kanabi tong mukhaon ka ginagmay ka kay gana, Vitron Tablet na. Matulog ka putol-putol, Vitron Tablet na. Kanang gamayng bikil magsakit ka, Vitron Tablet kay makapataas niya sa imong immune system.
3: Pangalan sa natong address?
7: Akong pangalan si Harding Malina, Relocation Mainit, Katil de Oriental.
3: Salty Amy, sir, okay. Kung aun sa kanindot ang kining produkto nga Vitron Tablet.
7: Sao na, sa dili po magamit ang wapang makasulihan ng Vitron Tablet. Ang karo, yung diligod ko yung katulog. Katulog ko, alas 10, na dali ko makamata, alas 12 na ako katulog. Mm-hmm. Pero sukar, nagamit ako ng Vitron Tablet. Marga alas 7, katulog na ako. Ang tulad alas 4, alas 5, hindi na ako halos kamata. Madasyog kong hika sa pagkaon. Usaraman ko sa balay, naging nasara ko.
3: Mm-hmm. So, nibalik ang kagana sa imong pagkaon o imong pagkatulog?
7: Oo, mahal na akong kaon, mahal na akong tulog. Mm-hmm. Makinigong na ako na, mahal pa yung Vitron Tablet di ay. Kaya suka din sana, nakabati ko sa ako, ang ganyan ma-advertise din sa ako, ang ni Kuya Cardo.
3: Mm-hmm.
7: Matong isulayan na ako ang Vitron, isulayan na ako. Sinod man yun, na maayaw yung gamito na Vitron Tablets.
3: Okay.
7: Ayaw ko tool, may na akong taon.
3: Mm-hmm. Sige,
7: sana,
3: salamat.
7: Ako lang ginamintin, ito na yung Vitron Tablets.
3: Mo na yung ginamintin ka ron?
7: Oo, oo. Mga akong ginamintin ka ron.
3: Sige, oo. Salamat kaya sa paggamit, ana.
7: Salamat.
0: Inana, kanindot ang Vitron Tablet, no? Shout out ako Mama Melissa Linsahan. Naminaw si mo Kuya Carlos na sa San Ginto. Suklatan family. Salamat o unta mapansin. Karami Kuya Carlos always minaminaw si mong programa sa Barili, Talinga, Sindangan. God bless and more power si mong program. Shout out ako nila ni Nong Dudo Indiris ng Dading Inmac Nina Indiris. Adi Hamak, Pramarilo, Babati, Sagudod, Sambuanga del Norte. Shoutout Kuya Carl sa kong ugangan si Permina Masida o Maricilo Masida kung bayaw nga naa sa bukid karon watching from Katiil, Davao Oriental. Salamat kainin mo Kuya Carl. No? Dayon, ay mo kalimot kanang Wonder Himo Aid. Katong atong mga kaigsuunan ay mga almoranas, nagsugod pa or kulon problem. Dako kay tabang ng Wonder Himo Aid ninyo, ha? Ay mo kalimot, ana. Niya, kung naapo kay problema sa imong blood pressure, ayaw po kalimot sa paggamit sa Wonder Cardio Care. Unay gamito nimo basta kay naakay problema ka nang ilang giingon ba nga hiblaron mo na ikabay, ana. Paim na og Wonder Cardio Care. Unay akong sige po kag paulan pa init, niya, dali kay kang subawan, dali kang hilantan, kuwangan ka og vitamin C sa imong lawas, kay kana rabang vitamin C, dili kaya mag-produce imong lawas, ana, outsource gyud. So mo nang naatay Wonder C Plus. Namatay Wonder C Plus. Tulo na ka klase, na-drops na, na-syrup na po'y tablet. Kanang atong Wonder C Plus, mga pinalanggang digbaminaw. Dayon, naapod dahi kanang ato ang produkto nga pertigit pong ninduta kayo, kanang atong Wonder Herbal Coffee. Oh, di, yun po ka magmahay kay proven and tested na yun po, na ganang gagamit nga, maayog yun kayong gamiton, kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggan digpaminaw. So, na mga produkto dagan sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kadi ka magmahay ba? Dako kay kapuslanan, dako kay tabang nimo. Shout out ko dari sa Nusi Serious Minia, from sa Nusi Serious Minia, Sambuanga del Norte. Salamat sa pagbasa. Kuya Cards, taga Labuo, President Rojas, Cotabato North, sa akong banaw, akong anak, nagpag-aray si Silimar Panaligan. Nag-aray ko ni Manong Igloria, Nicky Sarmon, Tatay Jose Igloria, Tisi Igloria, Ma'am Jing Casano. Salamat, shout out ko, Family de la Serna, Badulan Family, Fernandez ng Rangayin, Alameda North, Cotabato. Salamat kayo ni mo, Kuya Cards. Thank you kayo po, mga pinalanggang digpaminaw. Uy, pinakaunang entry dito. Pinakaunang entry sa month of October. Yan ha. First entry sa month of October sa Balak Writing Contest. Pinada ni Angelina O. Villalobos. Tagapurok 1, Barangay Concepcion, Valencia City, Bukidnon. Ayaw po ni title ni Balak. Uy, kay Usaka Anghel. Basta-basta ni kay Anghel na ni, no? Usaka Anghel. Ato ni hatagag pagtagad ni mong entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay. Ato ning hatagan og pagtagan. Dinhi sa malinawon tang Pinoyanan, akong nahinumduman ang atong malipayong panaguban. Masinabuton o mapinanggaon kang asawa, wa na ko'y angayng pangitaon pa. Wa ko damang sakalit mitaliwan ka. Nagbilin kag usa ka gamayng anghel nga wa kumasayod og unsaon pag-amuma. Daghang katuigan nga nawa ka sa akong pananaw. Paspas ka ang pagsubang og pagsalop sa adlaw. Aban bisan anino wa ka na mo patimaw. Kung nasayod pa kong daan nga imo di ay kong biyaan, may pa ako nang nag-inusara wa pa'y mga pagmahay og mga kabalaka. Kaya sa imong nahimutangan, imo pa ba kong mahinumduman? Ako nagpaabot kano sa kamubalik aron pagtagbaw sa akong mga kamingaw. Paabuta ko diha kay mag-uban taron ipadayon ang naputol na tunggugma. Diya sa imong pahulayanan akong isugilon kanimo nga hangtod garon ako nagbangutan. Ako lawas buhi apan ang akong kasing-kasing daw patay miuban sa imong pagtaliwan. Mga luha miagas sa kaapingan di ko kapungan ang mapait kong kapalaran. Nawaton ko na lang kay pagbuot ni sa kahitasan. Karon ang adlaw nga kasumaran sa imong paglakaw, aniya kami sa imong lubong biduaw. May nalang kay gibinlan ko nimog usa ka anghel nga makalingaw. Kay kun wa pa dugay na unta kong miambak sa halaom nga bungaw aron ang kinabuhi ko mahanaw. Sa paabuta kami kay pag-uban ra kita sa umaabot nga mga adlaw. Entering Angelina Villalobos, Purok 1, Barangay Concepcion, Valencia City, Bukidnon. Usa ka anghel sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kaninyo tanan mga pinalanggan digpaminawa. Niya, subli kong kapahibaw, gids tanan. Kanang ato mga produkto bitaw. Kanamang ipang hisgutan ako sa RSV Life Care Marketing Incorporated ng mga products ba? Mapalit na ninyo sa mga parmasyag butika. O niya, naapon sa Rose Pharmacy na. No? O, naapon na sa Rose Pharmacy. Soon to be, Rujon Mantingaling. Muna naapon tayo Rujon Pharmacy. Ano, no? Katong mga tanan ka to. Katong mga Wonder Herbal Oil. Katong mga Animal, Wonder Animal Vita. Wonder Banaba Plus. No? Vitron Drops, Vitron Syrup, Vitron Tablet. Wonder... Kanang Himuaid, no? Wonder Cardio Care. Kana? Wonder Herbal Coffee. Oh, kanang ato ang Wonder C+. Anong Wonder C+ na to? Vitamin C man na, no? So, puros na mga nindot ang produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Amo kinang gidisinyo kay gusto lang gid pud namo kun makatabang sa katilingban. So, kanang ato mga products, naapun na, naman po tayo mga tindahan daghan. Naman tayo mga RSB Life Care Marketing Incorporated ng mga branches yun mismo sa lain-lain nga lugar sa Visayas o Mindanao. Makapalit po mo, pero makapalit po mo dito sa mga parmasya o butika. No? Dayon, katong ato mga kaigsunan nga kanunay naminaw aning programang tudling sa mga garay, pwede po mong makapadag yun o entry sa balak rating contest. E naman ta, no? Pwede yun. Basta kay ang atong sabot lang yun. Di nyo kalimtan. Kinanglan ka ng imong entry. Maabot na siya og lima ka istansa kay minimum na. Mula pas okay lang. Pero kuwang apike. Dapat lima ka istansa yun. O niya, ang kada istansa dapat upat ka mga sentences. Ana na siya. No? Tarungag tagik. Dali raman na nimo tarungon og tagik na. Gahinig og panahon. Para naaba kay chance ng budaog ba? Kay rhyme-rhyme raman guna. Rhyme-rhyme raman ang balak ba? Rhyme-rhyme. So tarungag tagig, katagig panahon kay aron nga di ka magka problema gyud. Nindot gyud. Nang ato ang produkto nga kini ni ang produkto ato ang sana balak rating contest nindot ang imong mapada. Kay para pud nga di gyud pud ta mag lessons pagbasa unya basin kinsa mo gyud kadahom gud basig next year mag-increase na tag price nga plano man ko nga sunod tuig patas-an pa nato ning premyo sa atong balak rating contest kay aron nga mas daghan pa unyang malipay nga magpadasi lang mga balak diri. Oh, Bisaya sug Mindanao, kabalo ko mga Bisaya man ta puros. So pagtagik lag pulong di ayuha lima ka istansa unya upat ka sentences kada istansa unya naka rhyme siya naka one topic kung nalipay nalipay ang topic nimo kung naguol naguol no kung gibiyaan gibiyaan no kung gabangutan gabang ana ba ana mo kunang balak na siya certain topic nga dito magtuktuyok imong istorya ba ha so muna akong hangyo sa ato ang mga sinder sa balak writing contest sa tudling sa mga garay no ay man labod kadaog day ka hayahay na ana 3,000 2,000 1,000 adto na koy Kuya Cardo Villaronte moingon ang Dios atong alagaran pinagis tinuray nga pagserbisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alauna, 31.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulian na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini kini ang Nance Liniment Oil mupatangon mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o nap- kapiang, hapla sa ubo ug hubak, hapla sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, hapla sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang managagamit niini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Higala, kumusta maing adlang biyernes ka natong tanan? Sa pagkausap pa, welcome! Welcome and welcome ni atong tulumanun. Sensorly, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Gabisan pa man, og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. October 2, 2026. Lais watan puno sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Edna. Bano stand by Edna alang sa mong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton, Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka niya ito hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Standby, Edna, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

giwa na'y magpautang namo. Kinasayid ba sila nga wami ikabayad? Nanangit si Ricky kanako ate. Mato siyang merkado. Halos duha ka oras nga nawala si Ricky sa pagbalik. Dala siya dala. Usag gid ka sa kumbugas ate. O mga gamit sa mong anak. Mga dilata, gatas. Nakurat ko. Kay sukad, wa siya makadala yung adto kadaghan nga groceries. Nangutana ko sa iya kung asa niya nakuha. Mato niya, nagbalik ko na siya. Nakasulod ko na siya trabaho. Pagkadugog na ako, nalipay ko ating nga nanay trabaho si Ricky. Ipangutana na ko siya kung asa siya nagtrabaho. Mato niya, sa merkado. Sa bugasan. Buutan ko na iyang amo. Ipautang ko na siya bugas o ipakash advance ate. Nato gabi una, ako nakita si Ricky nga naglingkod sa gawa sa mumbalay. Hilom. Nagtanaw sa kangit-ngit. O ako kahibaw nga sa iyang unahuna, adunay usa ka desisyon nga iyang gihimo. Nga muguba sa mong kinabuhi. Sa matag higayon nga malakaw si Ricky para mo trabaho, kampanti ko nga wa siya na utang gibuhat. Kinasayod ko kung unsa kabuutan si Ricky. Mataguli niya na siya dala nga sudan. Humasa sa kasimana, may uli siya nga dunay pagkauna sab nga dala. Bugas na usab. Di na may mahotdag bugas ate. Adunay gatas alang sa mong anak. Ate R. Kanunay kumautana. Apan matubag lamang siya nga. Buutan daw iyang amo. Wagid ko magduda ate. Og nalipay ko. Ngayon anak kabuutan iyang amo. Daghan nagdiaper ang bata. Gatas og uban pa. Apan usa ka kamatuoran ang nakapahikurat kanako. Ate. Iyang giangkon. Nga nangawat siya. Sa tindahan. Ngayong isudlan. Tinuod nga naka-advance siya sa sinugdanan. Pero, sa matagigayon nga mahotdan naming pagkaon o sudan, nga di na siya maka-advance. Mangawat siya sa tindahan, ate. Murag mihunong sa pagpitik akong kasing-kasing. Pitanaw ko sa kumbana. Matod niya. Di lang siya kung gusto ma-gutman me. Nasakitan ko, ate. Dili tugon kay nasakitan ko kay nasabdan ako iyang kahadlok. Apan bisan unsa pa kalisod ang among kahimtang dili siya dapat. Manghilabot og dili iya. Nangay siya pasaylo nga rikan ako. Ako siyang iignan. Dili ko gusto nga mahimo siyang kriminal. Dili ko gusto nga mukaon may nga gikans dinautan. Mitanaw siya kanako ate. Matod niya. Hindi na ko na siya gusto nga magutom pa mi. Ako siyang giignan nga dili kini ang pamaagi. Mas gustuhan pa na ako magutman mi kaysa mukhaon gikan sa pagpangawat. Misaad siya nga. Di na niya usbon. Nakaila ko kang Ricky ate. Dili siya daot ang tao. Apan ang kinabuhi usahay adunay paagi. Sa pugbungkag. Sa mga saad nga itong isaligan. Ate, sa wa madugay, may hunong na si Ricky sa pagpanghilabot sa halin sa ilang tindahan. Nahigayon na, nananghit siya nga mapahawa. Kay dili na ko na siya gusto nga matintal pa. Nag-extra na po siya panglimpyo. Gani ate, nag-labor na po siya. Apanulahin na ang tanan. Sa dihang adunay pulis, ngay miadto sa mumbalay. Nangita kang Ricky, kisumbong di siya. Sayang amo. Naibawaan nga dako ang kwarta ngayon nakuha. Nakita na ako ang kumbana nga gidala sa mga pulis ate. Wa ko nahimo sa pagtabang kaniya. Gamay pa kayong among anak. Ito adlaw mo rin babo.

bungkag. Wala akong kasing-kasing ate. Salaktod. Di na ako kayang tanawon si Ricky. Gipusasan siya. Ang mga silingan, kami na lang ang gimarites. Ang mga tao nga moro nakahibaw sa tinuod na mong pinagdaanan. Ang kaulaw, ang kahadlok, ang kasakit. May nang danating ang nananghid na lamang ko kang Ricky. Ubiya ko. Umaadto ko sa lugar sa kumaginikanan. Sa bilangguan na namilit ko niya, mituloy ang mga luha. Iya kong giignan. Nga ako na lamang siyang kalimtan. Hindi ko lang kuno pasagdan ang among anak. Huwag ko na yung kasiguruhan yung kinabuhi. Huwag ko na siya masaad ka na ako. Sakit ate. Ang ako pagbiya kang Ricky. Apan ako'y choice. Gidala ko ng among anak balik sa kong ginikanan. Ate, naipadpad ko din sa dipulog. Sa pagpanglabay sa mga bulan o katuigan, nakaila ko sa Hector. Dili siya dato apan stable siyang trabaho. Mas sinabdunon. Uguan niya hukmi akong kagahapon. Nasayod siya nga doon ay amahan ng akong anak. Wa na akong itago kaniya. Dako akong pagpasalamat kay gidawat niya ang akong pagkaako ng akong anak ate. Sa laktod, nagpakasal kami ni Hector. Uguan ako sa kanagian ang maglisod sama kaniadto. Makakaon migsakto. Sa pagpanglabay sa makatuigan, wa mi nakabaton og anak ni Hector ate. Apat wa namo kini isapayan, ang importante malipayon mi og gitratar niya sama sa matuod niyang anak ang among anak ni Ricky. Gibuhos ni Hector yang gugmas bata. Yang gipaeskwela, gipalitan og mga gamit. Gitabangan sa mga assignments. Gitambalan ko magsakit. Ginahatod sa eskwelahan, ginasundo, giprovide niya ang tanan sa akong anak ate. Siya mitindog nga amahan ni ini. Buhong ang akong anak sa iyang pagmahal. Sa hinahinay atin napapas na sa kunahuna si Ricky. Apan ang kagahapon dili gidi ay musugot nga kalimta na lang sa hingpit. Ate, nagkatagbo pagbalik ang among dala ni Ricky. Human siya makagawa sa bilangguan iya minggi pangita. Ate R, nagbag-o na siya siyang kinabuhi. Dako ang iyang kalipay nga nagkita kami pagbalik. Din ako gusto nga makabaton pa kong ugnayan nga ito kaniya. Ugmatod niya. Girespeto niya. Ang ako kami niyo ay kang Hector. Dili ko na siya musamok. Gani, malipayon siya. Nga nahatagan ang among anak ug maayong kinabuhi. Nga wa niya mahatag. Apan gusto lang niya ate nga makita ug magakos ang among anak. Apan naglibog ko ate. Kaya gituhoan sa kong anak nga amahan. Si Hector ug dili si Ricky. Basing maglibog ang bata ug masakitan siya. Mahinungdan. Nakisulti ko kang Hector. Nangayo ko sa iyahang opinion. Matod ni Ricky, dili na siya musamok. Gusto lang niyang mahalog, magakos o makita ang among anak. Apan matod ni Hector kanako, dili o dili siya musugot nga magkita pa si Ricky ug ang among anak ate. Di na siya gustong samukon pa ang kinabuhi sa among anak. Ug labaw sa tanan, gibaharan ko ni Hector nga kung makikommunicate pa ko kang Ricky. Mas piliun ko nun niya nga magbulag na lamang niya. Dili siya gusto nga musamok pa si Ricky kanamo. Putlon nako sa hingpit ang akong komunikasyon nga to kang Ricky. Isip amahan,
nasayod ko sa gibati ni Ricky ate. Apa nakasabot po ko kang Hector. Unsabay ang ako pag-abuhato ng eskwela ng among anak ate. Maayo yang kahimta. Apa naluoy ko kang Ricky. Bisan man lang nga magako sa among anak. Unsabay ang ako pag-abuhato na TR. Isip inahan. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Edna.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagan na lang utana, kung unsa akong sekreto, nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili agard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gina ko ang mag-inom o Nance and UA. O ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin ng mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UA Herbal Food Supplement, mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Gugrimind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo Edna sa pagpadangat imo sa tampo ni atong tulumanon sa sensory Ate Arlene. Kining sa tampo ni Edna diri gyud nagpamatuod nga ordinaryong kawatan dapat mapriso gyud. Pero kato mga nakabarong dili. But anyways, ang kamatuoran is gumikan dili enough ang love. Dili enough ang gugma para magminyo mo, para maguban mo. Kaya ang kaminyon o sa lifetime commitment, kinahanglan i-provide gudi mo ang kinahanglan sa imong pamilya. And kini ang usa ka desisyon nga dapat hunahunaon sa mosulod o kaminyon. Nga dili lang kinay gugmata, mosulod o kaminyon. Bisa din nato kaya nga mabuhi. Well, anyway, of course, kauban na to. DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. Sana na mga suking tigsubaybay.
0: And of course, na to URP Professor Capjun Jun de Asis.
2: Yes, basurti nga adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ako problema karon sa sulat ni Edna. Kay murag unfair ba? I mean, kada usa sa ilaha, doon ay, si Ricky, sa diyang na prison na siya, niingon siya nga, o ako'y masaad ni mo, biyain na lang ko kayo, ako'y masaad ni mo. Nibiya, si. Pero years pa ba yan? No, tuig pa ang milabay hantong na-met niya si Hector. Pero mo lagi, napakasal naman ko siya. Minya na good siya, in short, minya na good siya nga. Matawag sa pagkaro, kasado naman siya sa ni Hector. Nga mo po'y nagpakaamahan sa iyong anak. Kung ikaw, si Edna, i-allow ba ni mo nga makita pa ang iyong anak sa tinod niyang amahan?
1: Sa sitwasyon ni Edna karon para na ko ma'am kay ayaw lang sa
0: dili na
1: ayaw sa dili na kay una-una niingon na biya si Juan Ricky nga kalimtin ako so kana bang kato pa lang
0: itagaan na niya kagawasan
1: diba iyahan nang gilet go ang iyahan kuan ba nga iyahan nang gilet go si Edna og iyang anak nga tungod dili na siya kay... ihon tungod sa pait kay ma'am no pait kay kinabuhi nga tatod buutan si Juan buutan si Ricky maayos siya nga amahan maayos siya nga bana
0: kaya pero, kung wapot siya nangawat ato panahon na para mapakaon sa iyang anak posible iyang anak patay na po
1: true pero diba? Mo lagi wagi tayo dag-anam sir unsa ta kamaay nga tao sahay kanang maabot gyud sa punto ba nga mukapit sa patalim
0: sa pikasbahin lagi dili mga drason ka naglisod ka mga wat ka
1: so murag imo rang gidugangan ang kapito sa imong kinabuhi itong ginabuhat kag dili maayo so mo gini timan-an sa tanan nga bisan unsa kalisod ang kinabuhi ay gin mo pagbuhat og sala kaya ending ana mubalik ra gyapon na sa inyo kamo ra gyapon ang magsuffer sa consequences so sama sa nahitabo ni Ricky og Edna nga ang ending nino nabungkag gid noon sila tungod ra sa kanang pagpangawat nga miskan unsa ka maayo imong intention pero sa mali nga paagi mali gid na siya.
0: No.
1: So, loy lang. Loy pamalandungon apan mo lagi. Mo'y kinahanglan na ito nga i-spread nga awareness mo ba? Sama si Magiyon kaganina nga. Yeah. Di sa gidunta magminyo. If di...
0: Bahalag diba? Love ni mo ang tao. Pag-uyab lang sa mo. Ayaw lang sagun mo.
2: Ayaw gitsulod ka minyoon. So, sama na ko. Inganin na ka. Naisipin na igyapon na ito.
1: Diba? Lisod kayo. Naglisod
2: mga ini. Ready mong utana.
0: Ready ka minyoon.
1: Naglisod mga ini mga naay saktong trabaho. How much more kung wala kayo.
0: Yes.
1: Grabbing inflation karon na wa na nagkadimao ang Pilipinas.
0: Ah, wa na. Naglisod na gyud.
1: Naglisod na gyud ang tanan. So,
0: wa karapatan may gugmaron. Eh, wa diba? May kaya. Sa mo kay love.
1: Ang luoy mangud ang bata ba? 'Di ba? Yes. Ang bata nga bunga sa
2: mahal ang flower.
1: Mahal pag bunga sa inyong paghigugma. Luoy gyapon kay di gyud enough. Love is not enough.
0: Correct.
1: Para nga magbuhat mo bata.
2: Bahalag saging di ay. Okay
0: naman. Ah, loving ba? Bisag saging mahal.
1: May man sa una kap nga mag kuan lang kaglagot mon. Okay na.
0: Bisag saging mahal oy, diba? No saka.
1: Lisod na kayo. Lisod na kayo.
0: Mokin na siya. Actually, karo pa na napraktikalan yun. Muna nga, usay, makaingon ka, kini mga babae, sas di maminyo, guway kwarta na turan.
1: True. Dapat ay, lang.
0: Oh, diba?
1: Kini na tamabuhi nga guway kwarta ron. So, muna siya. Ang ending manggod nga, if ipugos gini nyo, gugma lang nyo huna-unaon, ang ending ang mag-suffer, ang bata. Di,
0: actually,
1: kayo.
0: Wala man tagayin nga, ayaw gigugma ka, guway siya kwarta, pero kinahanglan practical yun ka.
1: Yes, be responsible.
0: Oh, responsible kasi mamamahimong decision and kung di din yung kaya, okay naman mag-uyab lang sa gid mo. Ay, sa mo pag-minyo, ay sa mo pag-anak.
1: Ay, pag-anak. Kanigid, pinaka-importante, ay, gid pag-anak.
2: Mokin na yung gina-advise ako sa mga kalalakihan karon ate, na kinanglan, diligid sila mag-minyo kung ang babae wala para katigom.
1: Hala, ang babae na mag-tigom, paita lagi.
2: Dapat kinanglan, paita, katong minyo nila, karoon din nila, mabuhi na sila sa mga babae.
0: Pero okay na lang magtigom basta tagaan lagi daan sa lalaki tigomon
1: Ang ending, ang babae naman nino ipa. Ay, nako.
0: Oh, may tagtagaan lang. Tigumunin mo pa. It's kayo.
1: Oh, kana. God's kayo.
2: Sige, Engineer Jamar. Ang iyang rason, nga nung kuwa pag isa namin niyo ang tutkaroon kayo, wala pa sa kakitag babae.
0: Nga na itinigom.
2: May tinigom.
1: Ay, pagkabait na lang yun. But anyway, alang kang Edna, para nako ha, kinanglan ni mong irespeto unsay kagustuhan ni Hector. Kasi siya imong bana. Yes. Siya ni Barog sa responsibilidad nga kung ano para sa inyong anak ba. Nga tuod man ang realidad nga si Ricky ang amahan. For the moment nga niingon na siya nga kalimta niyo siya, iyan na nag-give up nga kuan nga katungod. Though sa balaod, namagi katungod ang amahan. For again, wala man siya kanang ang bata dapat ay inyong naunaon. Kaya ang bata maglibog, makonfuse. Sa karon sa iyang pangidaron, ayaw sa ninyo siya libuga. Pasagday sa siya nga kanabang
0: kumano sa ipag-eskwela.
1: Diba? Kanang eventually kanamudako siya, ayak pa siguro. Pero kanang bata pa bitaw kayo. Loy kayo nga ma-confuse. Di ba? Nag-suffer na siya sa inyong kapobriyon sa una niya. Karon nga, nag-plaster na, mag-suffer na po siya kaya ma-confuse siya about sa inyo si Sotron.
0: Dahil hindi akong papa. Di, o
1: di ba? Loy kayo ang bata. So, alam ka na ako, irespeto ni mo ang kagustuhan ni Hector kay siya imong bana. Di ba? Sa trokab, submit wives, submit to your husband.
0: Kani mo, pwede
1: na kasi sa ikaayo man eh. Ma-apply na ni sa ikaayo man eh. So, kinahanglan ni mong kanang irespeto ba unsay kagustuhan ni Hector. Kaya again, unsa na lang, unsao na lang ugma kanabitong si Hector, di mo tumano ng iyahang kanabitong hangyo nga dili na lay pareila si Ricky. Di, ang ending, si Hector pa mawala sa imo. Ang ending, mag-suffer na pod mo. Mag-suffer na pod ang imong anak. So, ana lang.
0: And what may plano? What may plano si Ricky nga sa mukon siya?
1: Yeah, well, oh, ang anak ramang gidiyan tuyo.
0: Anak
1: actually
0: lang nga. Iyan lang mahalog, ma...
1: Pero mo lagi.
0: Well, gusto niya nga mailhan siya sa iyang anak.
1: Kanang pwede sa layo na lang sa siya magtanaw sa iyang anak. Kaya huwag siya may... Luoy magod ang bata, no? Yeah. Maayo man ang intensyon, pero mo lagi, ang welfare sa bata, ang kinahanglan niyo unahon.
0: Ang timing, dili gisakto.
1: Yes, dili pa mao ang timing. So, para siguro na ako, si Ricky, di sa siya magpailaila karon. Ganun man, maningkamot sa siya, baka nakagaw sa siya sa prisuhan. Maningkamot siya sa iyang kaugalingon nga, sa at least na ikaw ng development ba sa iyang life, maningkamot siya nga ka na makatrabaho siya plus star nga muatubang siya sa iyang anak. Excuse me. Utoy na nung ko. Muatubang siya sa iyang anak nga plus star na siya. Nanan siya kay panghinambok.
0: Okay, sige. Imo ng panahon, Kap Jun.
2: Yes, Edna. Musugot kag sa dili. Kining si Ricky ang amahan si mong anak. No? Yes, gina... tahod na to ang kaminyoon ni mo dito kang
0: Hector.
2: Ni Hector. Mao man gani nga kanang base sa imong sulatampo siya ay nakasalbar sa imong kawadon, no? Siya ang imong Salvador kaniadto.
0: Salvador del Mundo.
2: Pero ako nagatuo ko nga dili mo undangan ni Ricky. Hangtod dili makuha ang gusto ni Ricky.
0: Base log kaya ra pod nga maistorya si Ricky nga ayo lang sa karon, this
1: diba?
0: Is not the right time.
1: Ayo lang sa.
2: Para na ko idna kanang ang yuon gud nimo og si Hector nga kanang gamay ra man nagipangayo sa tao kanang ipailaila lang yang anak iniwi di man magsamok si Ricky sa inyong pamilya. Kay musukutag sa dili siya ang amahan ni ana, siya ang naghago. Wala naghago si Hector ni ana pagbuhat, no? Si Ricky ang nagbuhat. Busa na igi katungod si Ricky nga mailan sa iyang anak nga siya ang amahan, no? Isa pa, kung tinuod
0: nay katungod si Ricky, deserve niya nga masairan ang sa bata nga siya ang amahan, pero dunay saktong timing, saktong panahon para ana.
1: Dili niya dalion.
2: Ikaduha, kung tinuod jud niya na higugma kining si Hector gud nimo, ang tinuod na yung higugma kung susama na ko, kung parehan ako nga kung mahigugma ko, kinanglan ihatag ni Hector ang imong kalipay nga walay kondisyon. No? Kaya kanang gamay raman na ipangayo.
0: Kalipay nga, buti pa sa buti nga, unsay may dautuan kung makikita si Ricky sa yung anak, yung nana lugar.
2: Pwede man mo mag-uban idna ni Hector. Uban na ninyo ang bata. Ipailaila si Ricky. O, unsay may naaana. Kung tinunay kung makini si Hector yun ni mo, kinang na masabta na ni Hector, no? Kung dilipod ka sa buti si Hector, karon pa lang, ni kanang anyway wala man may anak ni Hector, kamo na may anak ni Ricky niya, nakagawas naman na si Ricky.
0: Di tunay ka may point, no, nga kung pananglitan kung sincere magid si Ricky nga makikita siya anak, what if kung mag-uban na lang silang duha niya sultian nila ang bata nga doon nagkikitinood nga papa deserve na sakto ba na, pero to me mago dili siya
1: dili
0: sakto
1: pa mao ang oras. Yeah, murag masultan po nato si Hector, ma'am, kay si Hector siya ba na nitindog, siya ba nitindog sa responsibilidad isip amahan. So napod siya katungod somehow. Tuod man dili niya kadugo, pero sa ngalan niya, siya nitindog, siya bana, siya nitindog nga amahan sa bata. Murag, kinalan niyo ikuan po ba? Irespeto po nga. Ayun, sa kay giya, nagong gigive up ang iyahang kuan katungod nga. Kalimtin ako ninyo, niya, karon magpa, magpailail, gusto niya ipailail siya sa bata. So, early pa kaayo para...
0: Nakaya naman niya nga ang tuson.
1: Diba?
0: Hindi sa niya makaupan.
2: Actually, ate, si, diyan ni mo makita ang tinuod ni Gugma kang Ricky. Kay man gani, at tungod sa gugma ni Ricky kang Edna, giing na niya si Edna mismo, kalimtin ako ninyo. Pero kanang anak mong God, kanang mora ba'y hangyo sa tao nga, ipalilar ako sa anak. Wala ate naman mo, ko nag-after sa, wala na si Ricky nag-after kang Edna, anak naman lang.
0: Ang yan, kung ato bitantan ako ang yun, honestly,
2: selfish lang kayo si Hector.
0: Grabe ang gugma ni Ricky. True love.
1: Bautan yun siyang tao.
0: Oh, true love.
1: May siyang tao.
0: Pagkabalo niya nga namin yun, nalaman niya gisamok, ang bata na lang unta.
2: Imagine na makonsensya po ka.
1: Sakit, no? Sakit.
2: Napriso ng tao tungod kay kanang para lang mabatagaan o pagkaon.
0: Ang sala lang yun ni Ricky, pobre siya.
2: Ang sala lang yun niya. Tino,
1: sala ba mahimong kanang, pobre, ma'am?
0: Maulagi kay, masumutag sa dili. Maulagi na. Kung imong tan-aw, ahasta siya nang sayop. Kay pobre siya. Kay kung wala siya nang hilaboto, siya nang awat, para makakaon niya ang pamilya, dili siya mapriso. Pero maulagi, di ba good rason? Tungod kay wa kay kapakaon, mga awat na lang ka. So, wrong mangod gihapon. Kaya lang, wa siya choice. Kinahanglan niyang, kumbaga, ang yan sayop ko na himo, yan namang nabayaran. Kaya nabilanggo naman siya, yan ang gibayaran sulo sa bilangguan. So, mabataong tanga, nagsugod siya bagong kinabuhi. Kaya lang, dili na niya makorek.
1: Dili na niya mabawi.
0: Mabawi.
1: Kung siya nawala.
2: Manggani, yes. Dili na gani ka sa gasilos. Idnang, nakay kaubang laing lalaki. Niya buo mo, apilag inyong anak. Ang iyalang kamay na kayo nga ngayon. Ngayon, ipelaila lang ni mo. Nagatuo ko nga, kinanglan, masabtan gina ni Hector para kanang mga buhi mo nga linaw na nga dili na mag hatag og perwisyo po si Ricky sa inyo ang pabilya. No? Sa gihapon gini si Kuya Kapoy ngon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako
0: siguro. Isa ko ekstro, mapagalit ka mo man. Wala pa tayo naman ka.
2: Hindi ko nga ako na itong part.
1: First part pa nga.
0: Diba pa kita kag-relax?
2: Pastilado. I-delete na lang.
0: Okay. Tessa, ma-explo na lang ko. I-edit na lang to. O sayang ay buhato ni Edna, ipadayon ba nga ipaila-ila niya si Ricky sa iyang anak? Or iyan na lang sa buton nga dili na lang sa magpaila sa bata? Stand by, balik tayo man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka. Ovarian cysts o cervical cancer.
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing aning kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako

0: inyo up to 3 to 6 months hantod mo balik sa regular ang imong menstruation, and then hantod malusaw yung bukol sa sulod sa imuhang mattress, mga kanan. So mao kato no ang mga pamaagi nato sa pag-inom sa Cervicare brand herba capsule ug non-herba capsule kung ikaw naa kay mayuma or naa kay breast mass, mga kanans.
1: Santo na lamang ugma pohon sa mga tagnag sa may istasyon, Dok Chan.
0: Yes, at early yung mga kanan, salang kasalamat sa inyong pagpaminaw. Ginaot may nakata kami mga informasyon na ron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
4: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa proven and tested gyud namo nga magtiayon.
5: Jane Puertes, 42, direya Purok 11A Bagong Taas.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
8: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
2: This program.
9: Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyog tanan mga kurima. Welcome na sab, dinis ito ang pagpatagubang.

Magda, otlang tangala amo sa kakondisyon ka piskay sa panlawas. Adlaw karong Biyernes ba di sa October 2. December naman ako. Kadali, kate. October 2, 2026. Og atong tigmo 2,700. Giduot ang Waipurol na pikas ang flood control. Way bastusay. Unang lingaw-lingaw, Nuibi. Anayin, og paabuta may gala ang duha para makumplito. Ayan. Unang lingaw-lingaw, Nuibi, usbon ko ha. Magsugod na tadiris ito ang pagpataguman.

0: Okay, padayo, taray ka lang, Dennis Duhan, pag-pragman. Damgo-damgo naman mo. Okay, dito may gala sa mga tubag. God PM ko balaw ang tubag sa mutig mo kay washing machine. Eric ng sikat doon na street, Cebu City. Ayan. Aga. Tumoy rin na suod lagi. Law, tubag ka na yung mutig mo kay Taytaya na. Ni Duboy ni sa Hong Kong. Uy, si Grabo Anoy. No, di ba yun? Aga akong tubag. Taytayan. Ayan. Computer. Wap aga ba? Aga balang tubag na imuntik mo kay naglugit naglubi. O ni Duboy Sigra. Buanoy. Aga balang tubag na imuntik mo kay Baril. Ni Duboy. Ah, Sigra Buanoy gapon. Computer. Aga onya. Ang tubag tig mo kay Tangki Digira. Ni Duboy gapon si Grabo ano? Yo to. Dayon da ako tubag lang kay nag-layout. Og balay kay magka-count man sa yuta kay para pailan og alo black gikan ni Rolly Salvacion sa Subida Sing Sing. Ah, Gurnes Palamban Cebu. Og ang tubag kay nagsakay og pump boat. Kaya nagdaga sa pump boat, kinapikas man ang tubig sa dagat. Rolly Salvacion, Subida Sing Sing, Japon. O, Gurunis Malamban, Cebu, Computer. Waay pa, Japon, mga Gurima. Og tubag ang tigmo kay radio. Ni Duboy, si Grabo Anoy, Computer. ang tubag balong, nagbasa og libro. Rolly Salvacion Japon, Subida Sing Sing Kurunis. Ko. Computer. Wa pagyo Japon. Ah, mga kurimaw. Kumusta mang lagay kalagayan na torong. Ah, adlaw. Kurunis. It's Friday. Ang tubag kay washing machine gikan ni Rolly Salvacion. Subida Sing Sing Kurunis Balamban Japon. Og di pagyod ang tubag og salamin. Salamin, salamin. Og tubag lang kay ni Saka sa Kapayas pag naog napikas ang puro gikan ni Roy Salvacion Japon. Nagisi laga. Og ang tubag kay Tabay na ni Duboy si Grabo Anoy. Dayon. Balong ako ang tubag. Anang imuhang digmo na anoniman na gungas lista. Aga di abyod. Ang akong tubag mga puto ninyong tiksoy. Pati yun sa gawa sa iyang balay o sa may nga ala. Pati yun sa gawa sa bay. Kuan. Kung saan itawag? Aga, onya ba insik pat yun ba yung sa may pangana? Insik pat yun ang pangana ba yung kikuan? Insecticide. Agi ka ni Rolly Salvacion. Pasiyon ni mo. Ang pat yun sa tapa ni pari, mali pariside. Aga basta anak pa yung gawa sa iya balay ni Rionya bay anak pa yung kilid sa iyang balay o sa may tawag pang anak side by side libi ang tupat yung sa iyang balay o sa may pangana ang pangana may kay homicide hindi mo ba suod sa balay nasa home ni homicide. Namatay ka naghilo, insecticide. Aga! Unsa may panganabay ba? O kung ang... ang patyong gawa sa iyang wala? Outside? Ang patyong at gawa sa bali outside? Long, ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag lang nagko anang imong tigmo kay si Perna lang. Oh, gikan daw kang diding sa buho. Kumusta mga tagabuhon? Dayon na akong tubag anak lang sa imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak balongkay alho og lusong. Oh, katong lusong apikas. Ya bagyo dili akong tubag long. Sa imuhang tigmo. Ang tubag anakay starter computer. Wa paghihapon balamban si Bo o tumoy rin na soda pod. Balamban si Bura. Og akong tubaglaw. Saan ni siya? Kung sa mga kataas imong dugo balong ako anbay. Patol man eh. Mas taas pa sa imong uyab. Og akong tubaglaw. Nagkoy pa siya o sa kadlaw ko yung balong. Okay. Oh, i-reserve lang na ha. Pagduot sa buton sa zipper, paubos mo ang nagpikas. Edgardo Utara sa Buhol. Ayan, oga di abayod. Ang tubag lang kay LPG. Blue sauce niya. LPG o the blouse o short pant Buhol ni. Kumusta mga taga Buhol? Wa ay pag-apon. Dito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang usip may gala sa Sikihor.
1: Bayhin? Oh. Kana mitaw atong bagong salingan, bay? Oh. Membro daw na sa Tibay, bay?
0: Oh, kuya wagod. Tibay?
1: Oh.
0: Sa ato pa, Tibay ka ng ligon, gahi.
1: Oh, dilipod.
0: Unsa man nga Tibay, iha din yung membro, gimay mambruhan na.
1: Kuan? Unsa man? Tibay.
0: O sige, tibay ka ni.
1: Kuhaan ka ng tiguang bayot. Tiguang bayot na ba?
0: Hello. Okay, padayon na din sa ito ang pagpinaguban mga membro sa Tibay. Kumusta mo? Kana mga membro sa Tibay, tiguang bayot. Law tubag si Muting Mokay, alo na agtang laos. Alo na law, agtang laos ni Duboy si Grabo Anoy. Si alo agtang laos man. Balong tubag si Muting Mokay, kahoy ka sa Bansuan. Mario ng Pamplona. Kumusta man niya, Mario? Sa may Pamplona. Og may hapon kay Balo ang tubag kay Payong. G.R. Pedros ng Sibunga, Cebu. Ah, Sibunga ni siya. O, Sibunga kay Dili Mandubol G. May hapon kay Balo ang tubag kay Payong from G.R. Pedros, Sibunga. Cebu. Computer! Uwap aga po. Maga. Kurmaw. Water dispenser na long. Ikan kang 072. Ayan yung. Dayon, may hapon, Kuya Balong. Ang tubag kay Payong G.R. Pedros kay Salailabay. Imuhang tubag, Kurimawa ka. Posporo or lighter. Ikan kang 07. Kompyoto. Wow, pag-iapon, masaligan. Tubag Payong, kadaghaman ni mo G.R. Pedros na makablak na bugonin. Long tubag anak kay nang hinais at tinais sa manok. O inugasan sa bugo. O hino o niyagasan. Hinugasan. O parintinikuan. Lino butay. Dayon, ako tubag anak balong kay Posporo. Michelle ang Kanlaon. Oy, kumusta mga taga Kanlaon? Dayon tao, nagpanit og saging hinog from Julita Suficiencia, Cebu City, Philippines, Computer! Law ang tubag kay galon nga may tubig. Iyabo ang tubig sa dispenser. Napni sa Bugo City. Kumusta mga taga Bugo? Ah, Pedro Nilong, taga Cantabaco, Toledo City. Ang tubag kay Bansuana, kay iduot mo na ang kahoy. Mapikas din mauna mapikas. Dayon mauna mapikas dayon ang blood control. So, na blood control. Ah, blood control, ha? Blood control. Blood control na balawang kituklod sa ba, nabugkas ang flood control. Ili sa butong lumbangan. Ay, kumusta diya, Ili? Sa may butong lumbangan. Butonis o uhalis. Kay giduot ang butonis mo ang way purol o ang uhalis mo ang napikas nga. Flood control, May, ng Bugo City. Kumusta na, May? May nga dili, waya e, mae. Oga, akong tubag. Balong kay sipilya. Sa kahoy, giduot ang sipilya, napikas ang kahoy. Punsing ng naga, Peter Punsing. Wa ay pagyapon, Punsing. Oga, balong tubag kay lubigi at sa napikas, Punsing ng naga, gyapon. Oga, akong tubag long, anang imuang tingbo, yan. Nagkagod og lobe. Wap agihapon. Long tibak. Tibak na hinuot. Oga, nagbugha og kahoy. O, Francine daw may galas dumagit. Kumusta man mga taga? Dumagit eh. Hello. Aga balong ang akong tubag sa imuhang digmo. Ang tubag anak balong sa imong digmo nara sipper undoy sa Bohol. Kumusta man mga taga Bohol, mga Kurimaw. Og ang akong tubag balong anang imong digmo pitaka piyoto piyoto. Okay, wapag-apon. Dito may galas, lain pang pasiyaw.

0: Kadtos balaw may gala gihanggat og tagay ni Henry. Balibad siya. Kanang bay balong.
1: Ah.
0: Kadungog ka itong balita, bay.
1: Kung sa?
0: Nga, gipasyat ni Balibad, gidunggab patay.
1: Kung sa?
0: Gipasyat, gitagaag-tagay, ni Balibad, gidunggab patay.
1: Wah, mang kadungog, ana, bay. Lahi man to ako nadunggan.
0: Kung sa man? Nga, namugos o tagay, giposnil patay. Lopig siya na kidungga, bro. Oh, Balibad mas balong. Bay, kadungo ka itong balita nga, kwan, bay.
1: Siyaman.
0: May Balibad o tagay kidungga patay.
1: Nga, huwag mo ko kadungo, kwan na, bay. Ang akong nadunggan, kikuan.
0: O, siyaman.
1: Namugos o tagay, giposil patay.
0: Oh, sa to, di asibo. Huwag ipis mo rin, hoy. Okay, batong pasi. Oh, may galagikan daw kang Dayan sa Bohol. Si kang Dayan ito. Dayan ng Bohol. Aga, balong akong atubag anang imong tigmo. Unsa ni turtol na ba yun? Gikan daw kang Christine Sikihur. Oy, kumusta mga taga Sikihur? Og akong tubag lang kay break. Break daw. Undoy sa Dumagite. Kumusta man mga taga Dumagite? Ikaduang ligaw-lingaw, one, uno. one or uno, mga kurimaw. Aga, ang akong tubag, balong anang imuhang tigmo.

Ang tubag ang alo. Lipstick. Computer. Wa pagyagyapon. Wa pagyapon nagka asag toog tubag mga kurimaw. Dayon, agong tubag lang. Anang

0: Oh, yan yan, Bugo. Kumusta na mga taga-Bugo? Og direta Miguel, last line pang Pasiaw. Gikan daw kang Gilier sa may Sikihor. Kadtos balong may gala nga na imong witness sa shooting incident. Can you witness?
1: Ako, sir.
0: Di hagi ka pagpusin atong biktima.
1: Yes, sir. Tuwaling tao, sir. Nauno, sir.
0: Okay, mga usang oras na to.
1: Mga alas 9, gitos buntag, sir.
0: Gibunot na sa pulis yung 9mm. Ano sa may gigamit niya pusil?
1: Ay, ambot, sir. Ay, kayo wa man ko kamasuhito ng pusil, gat. Sundang, no?
0: Okay, pakita yung 9mm. Ing ani ka itong pusila?
1: Be? Ay, mubo-mubo. Mubo-mubo ni sir.
0: Oh, 9mm man eh.
1: Ay, 9mm na, sir?
0: Oh.
1: Mubo-mubo to na, sir. Mga 8mm dahil ito. Ay,
0: Onsa kabilya? Kabilya kay 8mm. Okay, gikan daw may galagang Gilyer ng Sikihor. Kusta mataga Sikihor. Mayo pagpaminaw ninyo. Lang akong akong tubag anang imuhang digmo kay Stipler. Stipleran kung nang ba-ba. Long doorbell na. Gikan daw kang kaging sa buhon. Unsa ka kaging? Kadang natong sinado kaging kay. Aga agong tubag long sa imuhang digmo. Ayan, tubag anakay. Ang tubag balong sa imuhang digmo. Pultahan. Iapag yod, remote control. Gikan daw kang mayang sa buhol. Kumusta mang buhol yang? Buhol niya po. Nagkabuhol-buhol. Oga, balaw ako. Atubag sa imong tigmo kapayas long gipika. Piyoto. Uwa ay pagid mga krimo. Oga, long tubag na ko sa imong tigmo. Nagbabuak og mani. Buak ko yung mani.

Matagtiki. Matagtiki sa orasan. Ay, matagtiki sa orasan. Og balong, tubag na ko, anak. Imuhang ating mo. Ang tubag, anak, ay shit, computer. Wap agi hapo. Og ang tubag lang sa imuhang ating mo. Durbe. Computer. Kanang durbil bito may galang minuangan na ito to sluko yung dagan. Buto rin nagkamera des durbil tungod. CCTV. Si Aro din sila magkita. Aga akong tubag daw sa imuang ating mo. Kay Nanoni. Okay, tubag na kolong sa imuang ating mo kay push button. Computer. Uap agi po. Dayon ang tubag ana longkay. Nara tubag longkay nagbulkit og interior. Computer. Uap agi gyapon mga gurmaw. Aga akong tubag. Balong sa imuhang digmo kay baby Ron alaw. Oh, di apag yun kilat. Uwap agabon. Akong tubag lang kay Sipper. O, gikan daw kang Mildred sa Bohol. Kumusta mang Bohol, Mildred? O, dayon ang akong tubaglong sprayer. Computer. Og sa paniha ang akong tubag ana long si mong tigmo kay kakao. Or bunga sa kakao. Why pagyapon dirito may gala sa to ang nasayod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Nasod nga tag-as o high, taas kailang IQ. O, ang ilahang highest average sa IQ may gala. Dito matod pa sa Singapore.

0: Ini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong hipo, ningkiyos na alibyuhan siya, ningkiyos sa gamay, ningkiyos. Hantod karon, gamay nilang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po dyan, anak na po dyan. Thank you Lord, sana ang sirba ng gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako
2: po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.

Wap aga po. O kana ko lang nga tanggol laki di ba? Daw big na bahay na usama. Ayaw. Ayaw. Ah.

0: Katapos ang Ibiles Corimao numero 3, number 3. Og kompleto na. Wala tayo oras. Salamat kisa pagpaminaw. Og manasabon sa mga oras og sa samang istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:33.
2: Guys, naku ko mabakaw niya.
3: Iko, nag-usbakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kadlang, wala na ko'y kuha dong. Kagdong, nag-iwda mong laton, sudlanan sa bukas.
2: Hala, di ba istaan nun makailing atong lugar sa una, Sarge? O kayon, pagunay mong isda, o sa makita ang dakat.
3: Binuang, de Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong?
2: Unsa makahinungdan aning tanan, Sarge? Uya, pwede pa ba natong mapapagawa?

0: atong kadagatan?
1: Daghan kayo dong. Una ana ang mga illegal nga padagat sama sa dinamita, pagpanghilo nga makaguba sa atong mga coral reefs. Pag-og unreported fishing na diin wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
0: Mao ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zalz?
1: Mao gyud dong, Buyaks. Kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon.
2: Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Kalawasan, gani nilubog ko og syempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangosteen nga gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, testingin niyo o inom o astasan. Kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: kada sa Divine Faith di Rondo Sonoria. Mapuyo ko sa Prok 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Survey Care. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurag sakit akong kusunbaway. Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak, ay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako kang pasalamat sa Survey Care. Huwag sa non-spot.
1: Paminaunta ang testimonya sa Memo Smart Capsule.
2: Ako si Alcher Junior Nodalo. Nag-eskwila sa Valencia, sir. I'm 20 years old. Limtanan ko niya. Dugay ko makasabot sa klase. Niya karon pag take na ko nining Memo Smart Capsule, ipamatig yun ako nga kini. Doon na yung view. Nindot ang pagkatulog o dili na limtanon o gana po ng akong kaon. Nindot yun siya gamiton, sir. Dako ni katabang para sa to ang mga limtanon, especially sa mga estudyante o mga trabahante po.
1: Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Fruit extract powder, ashwagandha, barley, malunggay, insulin, mangosteen, turmeric, goto cola, garlic, beetroot extract powder, gabun extract powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
1: energy. Agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangugko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Imo na bukong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
1: Dagana din ingredients ani, no?
2: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
2: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
2: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can tell me on. Dragon Fruit Plus.
2: Ako dai si Rodalyn Tora. Taga kon ko Negros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit nang lain ka kung paminos sa kung lawas nga turning couple so kad nga nakainom na ko nga sige na ko aning inom. Ba na kay kung lawas nga lang dili na ko batyog ka kapoy kanang sige na lang kog kuanan ni panglaba. Ang limpyo, gana kayo ba sa kwan gaya, mawaka ka pa yung inong kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Aksa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kay maka, kwan sa lawas, makabagsit.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 3:57.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgotanan okay. karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
5: Tama.
4: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot Dok, because mm-hmm. kani Dok intended yun sa mga, especially sa mga kalalakihan, Dok, no?
5: Uh-huh.
4: Nawalaan na og kanang, di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din, ha?
5: Tama.
4: Especially karon Dok, sa mabugnang panahon.
5: Okay.
4: Dok, alam no, nagsiging ulan-ulan outside.
5: Maon.
4: Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
5: yes.
4: sa atong topic karong adlawa, ang atong bagong produkto, Dok, mm-hmm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Dok. Nganong gibutang ni siya, Dok, ang usa sa mga ingredients, ani, Dok.
5: Tama.
4: Atong hisgutan, mga suking tigpaminaw, nganong naa ang Korean ginseng, Dok.
5: Okay, so salamat kayo, ka-Dragon Mel, no? Salamat, usab, sa kahigayunan. Labi na yun sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
4: Yes.
5: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mail. No?
4: Yes, Dok.
5: Mayong adlaw usab diha ni mo.
4: No, yes, diba? Dok.
5: Ano higala, mga sokin tigpaminaw. At isgutan ron nga usab sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme, no? Mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mo makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala, mga sokin tigpaminaw nga usab sa ingredients mao ang Korean ginseng, mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng, mga higala, mga sokin na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail. Nga usa da ini siya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na, no, nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar, di na pud usab mutindog si manoy. Onya nakulangan po sa vitamin dito ka Dragon Mail. Mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw, usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness, no, mga sokin tigpaminaw, alang sa sexual desire, mga sokin niadtong mga adult, no, nga dili kayo makontento sa ilahang partner. Mao kana igala nga istudihan, mga sokin tigpaminaw, mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner, mga sokin tigpaminaw, ka Dragon Mail. Now ang ginseng, mga sokin tigpaminaw, usa na siya nga mo-promote for blood flow, no, ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon, mga sokin tigpaminaw, usa nga muhatag og active or pagpagahi, no, muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner, no, atong hatagag pagtagad, mga sokin tigpaminaw, atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon, mga sokin tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs., no, ang imong partner, mga sokin tigpaminaw. Now, reduce to performance, mga sokin tigpaminaw, sa anxiety. Important consideration, mga sokin tigpaminaw, ang importante ngon naman mo'y namatikdan at tugin mo daw yun sa inyo, mga sokin doktor, no? Consult your doctor kung ang sperm account inyo, mga sokin tigpaminaw, daily active. No, mo na igala, importante kung gusto mo nga magkaanak, ha, gamit yun mo, mga sokin tigpaminaw, o ekspertong mga doktor. Mga kanahigala, mga pinalangga kong tigpaminaw, Ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mukalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga Sokin Tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhata kaninyo dugang kusog. Kaligon, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga Sokin Tigpaminaw mahatagan. O insaktong solusyon.
4: Yes mga ka-Dragon Fruit, so unsa ang ginseng anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha ug sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
5: Tama.
4: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
6: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta naka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 4:05.
10: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
11: Let's get ridiculous!
10: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
4: Yes! Welcome na sa atong programa ang Hudya ka sa kahanginan, mga hanginon. O balik ko ninyo. Ay, sa ato mga nanay, mga tatay, kumusta manintahan mo di, ha? Kumusta? Ako ay pailaila na po sa inyo niya, mga kaudyaka, nga tuang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Unya. Oh, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time, magpaudyaka. Daganin ninyong senog joke, be, kay masyur, taba. Lain raba ko kuan mga kaudyaka mapingis. Bitaw. Ah, pwede kanyo ipadangat ang inyong pa-joke time. Okay, at yung programa manggod kay gahatag man siya lingaw mo bitaw na ni joke time pero daka depende ninyo kay na may uban di gyud malingaw ani programa ha bisan unsa na tong tumbling ani. Dawato na lang gyud natong kamaturan mga kaudyaka nga di tanan malingaw nato. Ah, bisan unsa na tong mo ingon ta kag unsa man ako siya man ako siya unsa wa gyud po malingaw. Ba? Mo na siya nga depende na ninyo ay mo kahadlok send sa inyo hang pa joke tay mga kaudyaka. Oh, pwede man ninyo i-send ang inyong pa joke tay mo inyong paudyaka, inyong hang pa mensahe sa inyo mga hinigugma sa 0997-765-9923 mo na ibutang sa inyuhang sa inyuhang mga kuan, mga kodyaka, sa inyuhang kung sa tawagan na inyong mga dingding. Okay. Usahay magod mga kodyaka, kung cellphone ninyo inyuhang butangan sa numero daw makuha na inyong cellphone. Oh, kanang iluga na sa inyong textmate niya, makuha imong cellphone, maapil among number o kuan, madamay. Muna siya nga ang inyong numero, ang atong numero sa Jagas, ipilit sa inyong dingding para way makalisod pag bisan ang dingding ninyo kuwaon pa sa inyong silingan. I-text ang 0997-765-9923 ay mong kabalaka. Kung batiin yung joke, mas batiin yung ko. Ako na'y bahalag pa ilin-ilin na yung mga joke nga way kama, way tublok, o niya di gino sa'yo masabdan. Ha? Yaw-yaw na po da. Ubalik ko ninyo. Be, pakitahin daw ko, be. Mubalik na, Lady Anton.

Baba gini wise shoutout jaga ninyo ha. Bimension tara mo taud-taud ingon man ang mga naapod sa sa to ang text hotline na 09977659923. Oy, nandito mga produkto ha. Ah, natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, dako nigtabang para sa inyo ha. Oh, labi na tong nalipong natay Verticure capsule kay wata ka balo mga kaudyaka nga naraday kay vertigo. Oh. Oh, kanang pag Verticure capsule. Kaya ang Verticure capsule gituyo aron makatabang sa mga tao nag-antos og vertigo. Unsa man ang vertigo? Karami tong kalit nga pagkalipong. Ulay po ng kalit nga pagkalipong tungod kay pag-abri ni mo siyong bitaka huwag mo kayo makita. Lahi po na mga nga pagkalipong mga nanay, mga tatay ha. Oh, pero paminaw ni mo ba nagtuyok ang kalibutan? Oh. Oh, depende na sa sitwasyon kay namay usahay, dili ikaw ang gatuyok ang kalibutan, may mutuyok ni mo. Uy, gamit mong Verticure capsule mga kaigalaan ha, kay di gyud lalim. Di gyud lalim ang kalit ka lang kalipong-lipong. O, di gyud lalim mga kaudyaka nga ibis aya pa ka nakasugod og trabaho, football ka na kay nalipong ka. O, na, o, di man gud ay nalipong man ko kay unsa man paniya mong kauban sa trabaho nga di man ka pangaligo. Lipong mo ko siyang baho. Aside sa lipong sa baho, nanapoy kay vertigo. Na, dako kay nigtabang ang Verticure capsule. Kabalo ba mo? Ang nanan is Nature's Gift Marketing Corporation. Tag 18 per capsule. At iman na, yung tao na yung kaugalingon diya. Uy, tama yung mga tao, mga kaudyaka bang, ayara mo at iman, pag kuha na, hindi na yun kaya, baka na bitong ilang unahuna nga sa ospital, na yun siya padulong, pero, oh, ang uban, di, mahadlo ka nagpa-check up, mga kaudyaka ba? Kaya pa man, kaya. Kaya mukat naman di ay. O di lalim, at imano na ito atong kagalingon. Panahon, slipong-lipong, magpa-check up. Nanay, tatay ha? Kaning mga nanay, mga tatay, usay, gahion, magunigulo eh. Delikado man ako mga kaudyaka. Shoutout to Andy Tantesas, RG, we have Lando. Oh, kaning Verticure capsule. Oh, magpatabang nis pagligon sa balanse, batoks, vertigo. Oh, unsa man day ko anani, naman ko yung mga listahan sa mga ingredients dere kay basi nagtuo mo ba ang mga kaudyaka nga buot-buot ra mi

0: Mohimo ra mi diri unya. Wata kabalog unsay gibutang ani. Dai da kog tabang ning Verticure capsule mga kaudyaka, labi na gyud. Oh, kanang kana bitong maayo ang balanse sa imuhang panlawas. Shout out Antonia, gimingaw ko ni mo. Oh, Marjo Kabang, ay gin mo papatakag kamingaw na kuha kay wara bagay tambal. Oh, diya salog sa Buanga del Norte, shout out ya kaninyo. Oh, Micaela Habagat, Diris Quezon, siyang bana Ronald Taneo. Shout out ya kaninyo ha. Gamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule, katubit ang gusto nga mo. Munindot ang ilang pananaw, hayag ang pananaw. Unya, kung namagaling gabon-gabon inyong pananaw mga kaudyaka, unya sige katul ang inyong mga mata. Halap-halap ang inyong mga mata. Gamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Labi na inyong mga mamagpapa, inyong mga lulog-lula. Ligaluhin ninyo og Nature's Gift Vision Pro Capsule mga kaigalaan ha. Antonia. Tudloan ako niya mong silingan nga di mag-inarte, Antonia. Ino nako, ikaw, kung mag-inarte ka, dauna, dapat guwapa ka. Ikaduha, dapat nakikwarta. Ikatulo ko, no, dapat way utang. Hoy, lisod kayo na, buhaton. Hoy, lisod kayo na. Another time memo, smart syrup. Usagya po ning kanang produkto sa Nature's Gift. Ang kaning Memo Smart Syrup. Kaning mga ginikanan, kung inyong anak dali na bitaw makalimot, labi na ni mga bata. Bata pa unta, malimtano na kayo. O sa'yo mga, o yan sa'yo ngalan, sa'yo mong papa.
1: Ha, si Kuan, si Angkol man to, Angkol.
0: O sa'yo Angkol, yung mong papa.
1: Hey, ingon pa ni mama nga, ihilaw na ko no, kuno, si Angkol ko no, akong papa.
0: Ganaunsa na ipamimo smart syrup na inyong anak ha? Kanang lison mo po ko sa klase? Di man pwede nga sa klase, rapo ninyo ipavitamins. Ay, shout out niya ganinyo ha? Malo si Aton Mariel Rapada. Ay, sa, wama na yung joke time, uy. Pataka naman kong pang play dire stinger, wama na yung joke time. Sindi in taon ko ninyo, uy. Way mo sin sa akong programa na unsaon na lang ni, uy, pwede mingawaan na yun.

0: time. Usa ka adlaw niya ni kaning joke gikan ni Brian sa Zamboanga City.
1: Hey, hey, hey!
0: Usa ka no ka adlaw ni ana mga kaudyaka. Ang anak nag-eskwela na sa ilang tulunghaan. Perte na niyang singuta sa ilang gihimo sa eskwelahan. Ikapoy in town siya pag-uli. O sadiyang sa pag-uli nila mga kahudyaka. Tugan in town sa siyang amahan. Tay! Tambling-tambling biyami sa akong dito sa among PE sa school ganina, kapoy kayo. Oh, ja. Ingon ko ba? Tambling-tambling mi sa among PE ganina. Kapoy kayo. Daube, unsa may nahitabog, nagtambling-tambling ka dito. Hala, nagtambling-tambling. Hala, niingon ba ako sa imo dahil nga ayaw pagtambling-tambling na ka kay makita yung tao ni mong pante. Kaulaw po ni mo, oy, nagsayal man dahil ka, oh. Kita yung mong pante ba niyo? Na, naunsa man yung tao ni bataa nga. Nagsabaon ta kag piin ninyo kay di pa karsones ta ka? Maulaw ning bataan eh. Tay! Unsa man? Wala man makita akong pante. Ay, maayo kayo makita imong pante. Ano man ang ulam kag purol? Wala man ako makita akong pante kay bisan nagsaya.

0: na naunsa, maning bataa, nga nung isulod. Maning...
1: Hello.
0: Para di makita ang bante. Naunsa, maning tao, ning bataa, wak maning na-orient si iyang amahan, oy. Alam tay, masako mang kape nga. Makita akong pante mo nang napag-isipan ko na ilagay na lang sa loob ng bag. Malaya akong nakapag

nag-shoutout, nagmamarimari ka niya, ha? Ano siya ba na problema ni mo, pari? Hala ka niya. Ay, dali araman dahil sa uras, mga kisa maningga hilaka diri. Oy, tataabot. Ano siya ba problema ni mo, tataabot? Ay, kanibitong gitawag ng Memo Smart Syrup. Tabang ganis inyo mga anak, labi na itong mga anak ninyo nag-edad o 1 to 12 years old. Ah, tabang kay niha, dapat nga inyohang tagaan o proteksyon yung anak. Labi na gyud sa ilahang panghuna-huna. Luoy kay ang bata nga way huna-huna. Oh, ang Memo Smart Syrup para sa abtik, ang bata nga abtik og bright ang future. Oh, mas maayo ilang performance eskwela. Oh, extra support sa inyong anak. Kanusa pa man nato suportahan atong anak. Ayaw nang dito na ta nga nagtungkod na ta. O, dapat karon nga mga panahon, mga kaudyaka, proteksyonan na nato atong anak. Kinsa na maaman din na mo-reflect ng unsay kuan sa inyong anak, mga kaudyaka. Mo-reflect ba na sa ato mga ginikanan? Musumbalik sa ato ang tanan. Dahil ang batang bright, garbo in towns ginikanan. Oh. Tinawad ba na mga ginikanan? Productos Nature's Gift Marketing Corporation ng Memo Smart Syrup, ha? Tagpila man na Antonia, palitan ako kung anak be. Mahinaikan, maginin ako ang silingan. Sige nga kapang kuhan sa kong anak ba. Ang Memo Smart Syrup, 200 per botilya. Oh, mahurot na lang si mong anak, usa ka bulan baka, usa ka bulag tunga. Depende na sa inyong pagpainom. Oh, dropper man siguro yung gamit ani kay syrup man, kung dili, 1 tablespoon. O ba na, basa sa ninyong indikasyon na, di kayo mangutana na po mo sa ako kung saan pagpainom. O, una, abrihan ko yung butilya, lisod ba po kung saan pagpainom. Ha? O, ay mo kabalaka, kaya kong i-mention sa inyo mga kaudyaka ang kuan. O, naman tay gitawag nga numero sa kanabitaw ni Church Gift Marketing Corporation. Pwede man ninyo i-kontakon po ninyo nga numero kung kanang gaduha-duha ka ba, kay layo ang parmasya sa inyo ha. O, niya isure ni Mugnaabay available. I-text lang niyo. Oh, kani siya, kaning akong ihatag nga numero. Oh, muna siya yung numero sa kanang Nature's Gift Marketing Corporation. Kana bitaw gusto mo mangita, bitaw kay mangita mo available ba gyud sa inyuhang mga lugar? Kadi man ko kasuwito gud sa inyong mga lugar. 0917 177-4630. Katuning nangita og mangutana about sa Nature's Gift ha. Dili ni siya mong hotline, lahi man tong hotline. O, baliko na to. Kay hinay kay mo type. Hinay mo type, oy. 0917-177-4630. Oy, patukar sa tagsunata, ha? Kay, oh, ipaminaw na ako akong programa, mga milabay ng adlaw. Sumuha po na sa akong tingog, ba? Nakaanlag ko sa akong gagalingon. Hoy, undangi, Antonia Bis, yaw to. Unsa man eh, oy, lain man eh, kay sige na kagyaw-yaw, butang sunata po. Oh, kanang maminaw ko sa akong recorded ba? Makaanagin ko, boring man ni ato ang programa.

0: Ah, si Jorge Kuskini ayan ato ba? Huyaw gagagini ayan, piko yung mga tuhod, ay. Nataro maka ninyong pagkiay mga kaudyaka ha, basin ba yung naglaguto na na inyong mga bukog diha ha, niya inyo hangwa ni subay ang inyong mga ugat. Delikado ba yan na? May gani kay naatay nerve flex capsule. Kaning nerve flex capsule mga kaigalana, agya po ni sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para asa man Anton niya? Sa ngalan nga nerves, unsa man ang nerves mga kaudyaka? Para sa inyong mga ugat, sa inyong lawas. Pagpalig-on ka na. Bitaw, nang hinambog ka itong mangat-kat mugboke, dunya. Ikaw ang dahilan ng dugay sila mo tong-tong dito sa kinatumyan kay sige ka gara-gara eh. Nanakit naman ay mong tohon. Shoutout kay Nanay Ingat Castro. Ingat ni John Mark Samson. Shoutout niya kanimo ha. Neryo Tumanding, shoutout dyan kaninyo. Kaning Nerflex capsule, karang paminaw ito nimo nga binod ang imong tohod. Muna, i-check mo na nimo ang imong lawas. Kina-check ba ninyo yung lawas mga kaudyaka? Paminaw ha, kung ikaw sige panuhoton, unya ga paminod, unya dali na kakapuyon, pag Nerflex capsule. Tagpila man na. Ay sus, tag 18 pesos raw eh.
1: Kakaloka.
0: Makahulbot, magani ka diag pang... pang pa-daot sa imong baga. Kisa may pwede mo inom sa Nerflex capsule? Katong itong mga tao nga pirmi kapoy sa trabaho, katong mga di tapulan ba? Katong mga tao nga sige lang paminhod, sama si iyahang ngabil nga di ikaingon. Katong na ay muscle cramps. Agoy ka ni. Nakatry na rab ako. Ikapila, naging ko natulog mga kaudyaka. Nakamata ko kay gikraman akong bagtak ng murang lamok. Bape, agay, pertig yung sakita, wey. Na imong bagtak, bataw. Muna na akong gingon na itong niyangi nga. Ang imong bagtak, bitaw dire sa likod. Mubalin sa tubangan. Nakatry na mo, ana. Na, pertig sakita. Katong mga tao nga kulang sa tulog, pwede mo mag Nerflex capsule. Basta kay ang Nerflex capsule, pangligon sa inyong kaugatan. Dili kaugatan ha, basilahin yung pagdungog ha. Pagpaligon sa inyong kaugatan. Dili tong babaeng kuan kayo kanang kiat kayo niya. Lahit na tong spelling. Kaning Verticure capsule. Tag 18 pesos ang Nerflex capsule, tag 18 ra gyapon. Nagsabot gani silang duha kay kabalo man ko nga imong gibati kay vertigo og pagmoy poys lawas. Pareho ra gyud silang price mga kaudyaka. Loretta Villanueva, shout out diha. Shout out Antonia. Maari nang makuha ng pre and licol. Oy, nabuing TA man din akong gibati. Tay memo smart capsule katawa-katawa na mo diyan kalimot na mo sa mga importante nga mga dates sa inyong kinabuhi ha. Kaning memo smart capsule ang atong utok mga hamtong og edad ba okay. Sakto ba na ang term hamtong meaning na naka sa saktong edad kung panitan anagon gyapon. Kita man gud usay di nato ga dili nato ma kuan mga kodyaka murag di nato pagtagad natong panguna-una ba labi nag praktikala na ta nga trabaho ra ta nakapokus murag ang atoa ba nga kun say muna ibawan mura na di man puna mao kailangan ba nato atong utok mga kodyaka na ay bitamina kanang protektibo alerto bitaw kay usahay ma mental block ta oy tungod sa stress ma mental block ka tungod sa kakapoy kundi sa atong lifestyle mga kaudyaka dali ra ta malimot. Naputay gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee kani kato bitaw nangitag kape mga kaudyaka nga mura na siya gi-convert bitaw sa usa ka pamahaw nimo mutapulan kag pamahaw balabi nang kanang trabaho nimo sayo kay kamo mataw niya didto na ka nagkuha na ka nag unsay tawag ka nang unsa may mga kanabi itong mga trabaho nga sayo kaayo? Kalos din na kakapamahaw? Dugay kakapamahaw? Magbalo na lang kag Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kanang way gana, di ni mo feel ang kabuntagon, mamahaw ka, mga pira ka, may pang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kaya naani siya, lamig lasa, healthy, og taas, pagin kay antay, oxidants, mga kaudyaka. The best kay ni siya, pwede na ni siya i-converts pamahaw. Oh, inana na siya gikan na kana pagi makaprotekta pagi siya imong lawas gikan sa mga free radicals. Na inana kanindot ang kaning kaping kaning gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Anyways, basta muna itong mga producers Nature's Gift Marketing Corporation na mangita na po taglayan tukar. Unsa may inyong gusto nga tukar. Kani oh, kani para ni sa inyo kay gusto ko mo kay ang mga nanay mga tatay mo balik ra ko.

0: Hapon-tastic! Fantastic na hapon! Hapon-tastic! Dini lang sa Star Radio! Oras sa Star Radio.
1: Yes, check your time mga ka-star. It is now 36 minutes down 4 o'clock in the afternoon.
0: Yummy Emmy! On air!

0: Today's Big Hits and Yesterday's Favorite, playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM, Kibasarga Star. Sikat na sikat kita. Have a good Friday afternoon sa tanan. It's October 2, 2026 na sa tong kalendaryo dia. Pagisian na ng September niya. Sa mga nag-September pa niya. Sige. You need to gisi-gisi na sa kalendaryo para updated. 41 minutes down 4 in the afternoon. Sa atong mga kahigalaan, mga suki di paminaw, suki na to sa kahanginan. Hello kaninyong tanan. Mayong hapon, welcome sa ato ang lainapod nga tulumanon. This is Flyday Edition sa programang Hapontastic mga ka-star. And which is mo cater ta dihag mga pick up lines and hugot lines kung naakay pahugot diha. Pwede ragyad kaayo, no? Dawat ragyos yung BM ni og na po kay paluag, pwede gihapon. So, imunana lang kasimple ni nga to ang programa karon mga ka-star. So, all you have to do, keep in touch with me lang sa to ang text line number or pwede tawagan po na. Sa ito ang numero there is sa Star Radio, that is 0969-484-5454, and then sa Globe 0956-664-7734. Sa mga nagpaminaw po karon via online stream, dagang salamat. Again, ang among online stream, that is www.starradiotayasan.webly.com. Anyway mga ka-star, and of course, nag-live pod ko karon sa ako ang personal account, that is Emil Labs. So, daghantag pamaagi para makatune in via online stream, via Facebook Live, or di ba ka, sa, via radio. Ano lang, no? Depende rin sa inyong bet. Bet na bet pa naman kita. Sa inyong ganahan, di ha, no? Gamiton para makapaminaw dari sa Star Radio FM. So, speaking of sa itong mga avid viewers this afternoon, hello day ko ni Sir Oter Miraflor. Matod pa niya, good afternoon, Ma'am Guapa, DTX Coffee Mix. Lame kayo! Matod pa na ni Sir Oter Miraflor. Maingapon ka niyo din, Sir Oter. Dagan salamat! And of course, hello pa niya ko ni Ma'am Tata Karayday. Matod pa po niya, good afternoon, Yummy M's. Diya sa mga ikuan po ni Public Market Ayungon. Keep safe niya, Ma'am Ta, and mayong hapon. Sa tanan natong mga kahigalaan ng mga kuan diha, no? Mga suki na ito po nga nagpaminaw diha sa Public Market Ayungon. Dagan kayo salamat and good afternoon. Ugusan na niya na si Ma'am Tata Karayday. And hi day ko ni Ma'am Rosa Pastor. She's watching right now mga ka-star. Hi, hello, maayong idol. Kumusta, idol? Okay, ragid kay ko, Ma'am Rosa. Ikaw diha, musta man akong idol. Ganahan kay ko ani. Every December mga ka-star. Ani akong ganahang mapaminawan kay og naay Christmas party. Dito sa ilahang Madam Lady. Kanta din is Madam Rosa Pastor. Ang bitaw mga... Mas dindot po niya mga kanta. Ikatong mga ages ba nga tag-as kayo. Idol kayo na. Idol! Naulahi kong lantaw. It's okay. Ang importante nga naka lantaw yun. Diba? And salamat kay Ma'am Rosa Pastor all the way from Dumaguete, Daro Dumaguete City. Dagan salamat sa pag-watch. And hi day ko ni Mikos. Hi Mikos, Mikos. Hello idol, shout out Gingoog City, Misamis Oriental. May hapon di idol. And of course, nag-ulan-ulan po ba di karon Mikos? Kumusta ang ako ang amigong gwapo? And hi po di ko ni Maricel Dopio Hermino. Nga naapod karon di sa may mualbual sa Picas Isla o sab ni karon na himutang. Matod pa niya, may hapon ni Yummy M's. Yes, may hapon sa Nemo. And hi po di ko ni Ma'am Maricar Montelibano Luang. May hapon. Matod pa niya, good afternoon in the M's. Yes, may hapon sa Nemo di karon. Ma'am Maricar Luang. Di ba na sa imo mga kiddos? Oh, adago ng kiddos. Na, kuan na, nalapawan ako. Ay nako, mga ulitaw, dalaga na, mga guwapa-guwapo pa. Na, sa Ondred. And, hi po na ikon ni Merinol Digel Libusada. And hello, DGMs, maying hapon. Yes, maying hapon. Kumusta dia, Day Merinol sa kuan dia, sa may sityo Danaw. Barangay Gumintok, Ayungon. Salamat sa imo nga pag-watch dia karon, Day Merinol. God bless. Sa mga ni-spend of time, nga maka-watch lang diri sa ko ang Facebook Live. Thank you kay guys. And padayon lang mo sa pag-comment dia na. Kung naway mga hugot lines, pick-up lines, ipadangat lang na diri sa ato ang tulumanon hapon-tastic. Kaya muna yung nagdalag highlight this afternoon. And ay pwede ko ni Sir Noji Orbita Digel. Shout out sa tanang mga taga-Gumintok. O, diba? Mga kaparintiyan o mga kahigalaan ako dyan sa may barangay Gumintok. Daghan king salamat. Shout out ninyong tanan diha karon. Bueno, tong oras 46 minutos man makalabayng alas 4 na sa kapunan. So welcome sa atong unang hugna, no? Sa ato ang atulumanan karon. This is Hapontastic Program together with your, of course, Yummy Emmy. So dali lang ginaan ninyo madungog syempre sa Star Radio FM. So mo play sa tag song. Then right after that, balikan dahil na to ang angayong balikan. Andaman na ninyo mga hugot lines and pickup lines. Stay tuned lagi mo sa programang Hapontastic, mga kasar. Mayang hapon, everybody.
1: Yummy Emmy on air.

0: Emmy on air.
1: Oras na to sa Star Radio 51 na binatusuman magkalabing alas 4 na sa Kapunoy. And of course, sa adlong Biyernes mga ka-Star Pizza 2 na ning bulan sa Oktobre 2026. Itong gining ipainungod kini mong oras na syempre wala yung kundi sa Dragon Fruit Plus. So, Dragon Fruit Plus 650 mg. Attention sa mga nangita, the herbal. Nga baratong ipiktibo na yun sa mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamaya na pan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala pwede kang makatumar. Huwag ayaw ginulatang yung mong lawas mo, bigay pa na lipding na kanunay pag Dragon Fruit Plus. Inabagan og parisis sa Alka-C Sodium Ascorbate, alang usab sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit, sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis, rayuma o guban pa, tungod ka na sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan ng vitamin C. Ang Alka-C, the alkaline vitamin C, mupatinaw sa nanap ni mong mata sa Alka-C, protektado ka na. Siyempre sa pamanit hamis pa dyan. And ay pagkalimot sa pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plus. Labi na karon kay ting-ulan mga ka-star. Ay dako, lami kay higo pag-inani nga kape. Ito pong kape nga adunay benepisyo nga dawat sa imong kalawasan. Itong mga, especially katong mga dili katulog. Of course, daghan pa rin nga benefits, no? Dawat nimo kung ikaw naka-inom og Dragon Fruit Plus coffee mix with insulin plan. So sa paibunggi paabot diha, available sa mga suki butika o parmasya nga doon lang yun sa inyong mga lugar. Thank you so much sa CEO sa makanunayon atong CEO nga si Ma'am Catherine C. Dagan kayong salamat Ma'am Kat. So mga ka-sir, atupod nga ilakip sa pagpasalamat kanimong oras sa Epers Benzel Motorcycle. Kung ka mo nangita og sikanan nga motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki and Hauji, bisita lang yun ninyo ang Epers Benzel Motorcycle kay available gina kanilang mga second-hand nga motorsiklo. And apod sila yung mga motor spare parts mapabrand yung mapuna og sikanan ninyong ginapangita. So naanay mo tang diya sa may National Highway Barangay Mamba Idhi Malalod. Wala nga pa na ganun lumala kundi si Boss Eper and of course to Madam Gina Garupil. And thank you sab sa St. Chidel Funeral Home. Salamat ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Di mo ni hatagong pagkabuhayan showcase ni Yami Eddie. Salamat kayo husband and wife Ma'am Evelyn and Sir Eugene Aguirre. Thank you sa St. Chidel Funeral Home. Napunan ni mo tayo sa may dakal kalag-kalag ayungon. And lastly, sa tubog pasalamat, ito po nang ipanagod kinimong oras sa D3 Bio. Ang D3 nga may visi, yung visi yung may D3. Nabanasugan sa DTX Coffee Mix with ang palilibs chia seeds and the sugar cane extract powder. DTX

0: coffee mix. Ngunit ginaingon, nakakapi ka na, syempre, naka-detox ka pa. Salamat sa CEO Sab sa Clinica di Alternativo Products, Wela in Kundi, si Doc Ramil Uy. Hi to Ma'am Juning, Bulahan, may hapon ni Yami Ems. Shout out sa tanan nga taga Kalangkang Badian, Cebu. Kumusta naman ka DJ Ems? As always, padayon lang yapon tahan ni Ma'am Juning. Sa ato ang buluhatos matagad. But anyway, super duper, I'm good. Salamat ka ayo Ma'am Juning ha. As always, padbaibing magkumustahay ni Ma'am Juning. And hi day ko ni Limey. Hello, hi ni mo Lai. And hi pod ko ni Ma'am Mary Ann Narciso. Good afternoon DJ MCS. Good afternoon Ma'am Mary Ann. And salamat kayo sa pag-watch ni mo ma'am. And also to Elmar Kabugwas, ate, ate Mengs, good afternoon. Pa-shout out ate Mengs. Hello, good afternoon kanimo palangging. Si Elmar Kabugwas na di sa may basakan matay niyo Elmar. If I'm not mistaken, no? Sige, natay kondre ba? Ning sige na ingon pa niya nga na ako'y hugot lines para nimo Yummy M's.
1: Oh no.
0: Sige, and muna akong hugot lines nimo Yummy M's. Pangalan pa lang nimo gikilig nako. Samot na og parihan na gyud ta og apilyado.
1: Ala.
0: Ay nako. Sa pangalan pa lang daw na ako siya gikilig na. How much more kung parihan na gyud daw mig apilyado. Anayday ko ni Ma'am Maymay Aguirre. Maymay Aguirre. Salamat kayo. Maying hapon. Yes, may nga po. Bonjour. Good afternoon ka ni Ma'am Diya Karan, Ma'am Maymay. And of course, to Elmar Kabugwas. Yes, at ibang sa basakan. And pa-shout out sa DI Akong Farm. Oh, hello sa family ni Ma'am Diya Karan, Elmar Kabugwas. And hi po day ko ni Jessel Vibes. Matod pa niya, hi guwapa. Eh, mas guwapa d'yo ka na ako. Salamat sa pagtanaw sa akong live, day ha. Day Jessel Vibes. And asa naman, in town ka karon. Ay, before anything else, magpasalamat day ko ni Ma'am Eva Q. Orina, no? Sa maagang pamasko ni Ma'am Eva Q, na-receive na ko kagahapon. Kagahapong Adlawa. Thank you guys all the way from Dubai. Salamat guys sa mga maagang pamasko ni mo. Salamat sa grasya. Ngayon mong ipaambit ka na mo kagahapong Adlawa. O kagahapon pa man ako Adlawa na-receive. Thank you Ma'am Eva Q. Orina. And of course, hello po day ko ni Gapnod sa Kawanangan, a.k.a. Maria Bongangera. Ano uban dari sa buhat, no? Si Ma'am Maria, salamat kaayo. And natay caller, ato ning taga-agpagtagad. Here we go. Hello, mayong hapon.
2: Hi.
0: Hi, kinsa ni?
2: Seven's Water Policy.
0: Kinsa?
2: Seven's Water Policy.
0: Ay, asa makaroon?
2: Ay,
0: naaragya pong kas kaluokan. Wow, niya, kumusta? Kumusta man ang imuhang kundi karon?
2: Okay raman, napoy mo uwan, napoy mo okay ang panahon.
0: Ang importante, okay ra ka.
2: Importante, okay ra ka. Ang mga may sa panahon.
0: Correct! Advance Merry Christmas kanimo Miss Waterfalls.
2: Thank you, DJ.
0: Yes, and di ka mo uli din sinatilan. Sige na ka i-greet niya karon Miss Waterfalls.
2: Ay, ko na namo DJ. Okay, Maria de Ay. All DJs are starry joy, mayong hapon. Huwag nangyayati tuloy ni Kuya Joseph, nangyayati Maritis, yay, mayong pagpaminaw, naminaw daw po na sila ron.
0: Oo.
2: Naminaw sila DJ, kasi Kuya Joseph mo may nagkuhan ako, nga naasi, kuhan, wapahan.
0: Naminaw sila.
2: O, sila nagpa na ako nga daw tawag kayo na. Siwa pa yung sasta video na ko.
0: Sige, sige. Hello, may hapon.
2: Sa tanan na lang mo, si Sir Daniel Dayo, pabayin na, di ko sige katawag ninyo mga friends. Sa taon na dyan, ako'y trabaho. Sa taon na dyan, ko ninyo.
0: Oh, diba? Anak ka busy si Miss Waterfalls. Oh, oh, anak John. So, wala na limtan?
2: Og sa ko din pamili sa mga sila, mga kabangin na ako din si Hayamping lang mo.
0: Hello. Merry Christmas in advance. Thank you. So, sige, what is your favorite FM radio station?
2: Ayaw may lain. Ang star is yun na
0: dyan. Basta naka-star.
2: Ayoy lain, sikat na
0: gito sa tayasa. Yehey! Bonggang-bongga! Thank you so much, Miss Waterfalls. All the way from Hinatilan, Cebu. But naa siya karon dito sa may Kaluukan City, mga kasar. Medyo po sa ato ang mga panginahanglan, di ba? Panginahanglan sa itong panginabuhian. Ano siya, mga kasar? Tan hi day ko ni Loy Di Imos. Matod pa niya, shout out, Dira at the MC. Yes, good afternoon ka ni mo, Loy. Loy, Loy, Loy. Ano hi day ko? Elmar! Pamanhuyod ta ati Wings Lantaw, taghara o gha ari ng manhuyod. Momentag okay ra ang panahon karon, Elmar, no? Okay ra gid ang taang dagan pod sa kuan kaning sa kayutaan. Apan kung ang ato ang panahon, magulan-ulan, medyo duwa-duaan. Hi to Ma'am Laida Dejos, mayong hapon. Diya sa may barangay Iniban, no? At bang gina siya crossing pa kuan na siya Kilaban. Oo niya. Matod pa niya, good afternoon, DJ Ems. Shout out ni Untoy nga nagtimbang og itlog. Hala, oy, sana all nagtimbang og itlog. Og si Evan Lou. Oy, hello ninyo, may hapon diya sa may barangay Iniban. Sa Iniban. Dagay niyo salamat, Ma'am Laida Dejos. Good afternoon ka ninyong tanan diha karon na. Sa tanang tendera o tendero ni Ma'am Laida. Thank you so much and God bless. Alright, so balik lang ta later, guys. Kuman lamang nining pipila ka ko ano, pahinumdom. Stay tuned lagi ta gihapon dari lang sa Star Radio FM.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alas 5:03.
6: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
7: 1 plus 1.
8: 2.
7: 2 plus 2.
8: 4.
7: 4 plus 4.
8: 8.
7: 8 plus 8.
8: 16.
7: 5 plus 4.
8: 9.
7: 5 plus 5.
8: 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
9: I dream remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
6: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kaghapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Banda size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3Bio o DTX 500.
0: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong bitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500 mabalis sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katulog-katulog sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
4: Ako si Delia Kuya Ate Kumaya, nakatambakan ba ACT ko nagagamit ang nas para ni Ate Aline ang nagdok dyan. Tangan akong produkto mo, Ate Aline, ako nagamit nas product, nas cafe, nas idraf, nas kaftol, UAID, serving care, nas haplas, alena. Mugin, tangan product, Ate Aline, ako nagamit. Namatsin na kung buko, Aline, pulo na sa tuwing nga. O wala pa ko nga. Kung nang ninyo, ambot lang mo nag-wimmer ko, nagkukuan ang problema. Kalaway sa Diyos, sa akong sakit na nagkukuan, tungkol na akong kukuan. Sik nga, nas, produkto ni Aline, ang nidak dyan. Ako, nagpasalamat ko, dagan sa Ginoo, kung nakatabang ligit ang produkto nga nang. At Aline, salamat sa Aline.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: Aminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
7: Apolonia, Alado, Dampalan, Dapitan City, ma'am. Among baboy, nataliba nga, dua kabuo, nabutag, usa kabulan kapin. Daga na kaya akong tamban. Wala akong mag-anog animal vita, naggamit. Taloy sa Diyos, amurag itong nahimuslan, kaya nadako rin siya. Naabot ang batin o 40 kilos, ag-usa, 60 kilos. Salamat kayo, ma'am, sa inyong animal vita.
0: Wonder Animal Vita. Mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
8: Yummy Emmy on air.

0: Emmy on air.
1: Favorite from radio station, this is 98.3 FM. Kibasta naka-star, sikat na sikat yada. And then, sa to ang mga viewers de karon. Hello to Imperado, Imperador Rema. Duha manggod ka social media account. Ato ang ginamit, gigamit sa pag-live this afternoon, guys. So that's why, ako adlang tayo. San asa ani ato ang hatagag pagtagad, no? And of course to Imperado Imperador Rema, shout out mom from Maaslum. May hapon sa mga taga Maaslum, especially to Mom Rema. God bless. And a sub to Darley Kaliat Jukinto. Good afternoon, DJ. Yes, may hapon sa Nemo. And also to Maymay Agueri. Kanay sa music, perfect match sa paghigop-higop coffee during the pita. Bito, no? Basta may narong mga tirada, bito. O ganyan siya, saktong-sakto gid kayo. Sa ginaingon pa, sakto gid ang beat.

0: sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold! Mga penata!
1: Ako si Crisita Elma Babor.
2: Mm-hmm.
1: Okay. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
2: Mm-hmm.
1: Nya, malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok.
2: Mm-hmm.
1: Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
4: Ang pangalan, Maria Pedicinda. Dito nga Anastasio. Kagagalas ni Pulong City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong iing magabi. Magilan ko dito katulong.
2: Mm-hmm.
4: Sa iyong iing. Pag-aadlaw na po. Mga po magkaiing po na gamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ka. Sige po kung magkalibang-kalibang.
2: Mm, ginagmay
4: na. Nga, nakasige makong puminaw ng Wonder Banaba Plus.
2: Okay.
4: Kaya katulong na akong gamit kay nang kalma man ang akong iing. Nabalik na ang normal.
3: Wonder Panama Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Ako si Alicia Daugdaog, nagamit ko sa NANS Coffee o NANS Capsule o NANS Plus. Taghan kay kong sakit, ma'am. Ako sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Mao nang nag-maintain migid ana, ma'am. Maulian man yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo, ma'am.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
6: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
7: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa ka niinom o Dragon Fruit?
6: Nagkakay, protect ako, Dok. Di ko katulog. Di ko kasiya. Di ko kapagawas. Di ko pangit.
7: Sadya na ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
6: Oo. Oh, salamat po na yung mga produkto sa Dok.
7: Okay.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
8: Yummy Emmy on air.

0: Emmy on air.
1: And we're back into our favorite FM radio station, Star Radio FM. Anyway, natay public service announcement before ito mo say goodbye, mga ka-star. Usakini kapitaka ang nahulog, no? Color brown, gikan sa city phone, paingon sa National High School, Barangay Matuog. Niya ang sulod sa pitaka, mga ka-star, 8,000 kapin. So nahulog sa may alas 3 sa hapon, adlawng Biyernes, pizza 2, subago, kaganina rin ay alas 3, no? Bulan sa Oktubre 2, 2026. Kung kinsa magkatong nakakita, and of course, palihog lang o guli or makauli sa maong pitaka, adunay pahalipay gikan sa Tag-Iya. Ang Tag-Iya sa pitaka si Joveline Abinido, taga Barangay Bakong, Tayasan. And for those nga nakakita sa mga pitaka, mga kastar, color brown, naisulod nga balor og 8,000 kapin, kwarta. So palihog lang og pwede ninyong i-drop diri sa Star Radio FM. Or di ba ka, contact mo sa numero 0966-345-8292 or sa 0995-990-1281. Sige, panagya ka na, mong pitaka no ni Ma'am Joveline Abinido. Alright, hello, day ko. Hello ni Rose, good evening DJ. Yes, good evening too. And hi day ko ni Inday Ashley. May gabi isa ni mo din Inday Ashley. Thank you so much. And to Ethan, hello. Mayong hapon. Ay, may gabi ide ay. Hapon pa kay it's 5:59 pa. So, salamat Ethan Kalihan. Thank you. And some lip clips, salamat kayo. And away mo na ko igong oras. Kinalosab si Yummy Emmy. Namilit na lang ko sa pag-inusalamat. God bless. Gamping takanunay, guys. Love you all. Bye-bye.

0: magpapalod. Dagdagdag sa kutabok. Mag-isang pag-kutabok. O, di ko kita sa kada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
0: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat ka ng amigos ko. Kay 1 year na kong gamit. Kana, radyad akong bigamit. Wala di ko itambal gitong mar. Kana, radyong amigos.
1: O, sana katuwig ka na gamit o amigos kopi?
0: Oo, oh, sana katuwig. Nga, sa katuwig kape. Nga, mawadyo na akong gamit. Wadyo ko, wala di ko itambal. Nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko. Baskog na kuglawat.
1: Anya, kamusta man itong mga... Atagod, itong mga sakit ni mo. O sakit yung mga sakit ni mo, namalik ka, wala.
0: Wala, wala. Atang akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Opo, kanang normal na. Akong hyper, gamay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo na naibibiyan?
0: 100.
1: Ya, karo, normal na.
0: Normal na,

0: Taga Digman ko ang experience nito sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga asa ganit ka, Nanay Vivian?
1: Ilong Masliti.
0: Ilong Masliti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato nanay no niya.
1: Oh, katong din ako kabakot. Magkorog-korog na umpir. Din ako katindog.
0: Okay.
1: Niya ka nang hangguiter sa una arang dakuha.
0: Okay.
1: Niya ka nang didayapira na lamang ko. Kadi man ko kabakot na. Nagroon ako ato kay abi na ko kwaon ako sa Ginoo ato kay wa na. Nag-surrender na ko na. Nagpasalamat yung ko sa kanabang Marion Ipin. Nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko papalit sa kong bana ato. Dahil pagsugod din ako Ginoo. Ugos ko nakasugod o Ginoo ato. Last year, August 24.
0: August 20, August 24, 2024.
1: Oh, na, so August ko nagsugod niya. Nagsige ko Ginoo niya pagka October. Oh, na to na. Nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko. Di na ko magkurog-kurog. Nga kanang ang witir gamay na niya. Tao na ko, nagsige ko kanabitang kanang kanabitang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to. Di.
0: Hello.
1: Hindi. Kaya bang kakit ako ang palakang bitaw murag na ay ka ng UTI?
0: Ano ka UTI? Abrapil?
1: Oo, kaya bang sigil pangino, sigil pangino. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka bitang gagawin na inigkaot, magdugo na yun. Kana labing ginukanuka ko gagawin ba? Katul.
0: Asang-asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo?
1: Oh, naulihan na, wala na, naulihan na sa amigos.
0: Pila edad mo?
1: 56.
0: 56. So atong nag-sakit ka, 55 ka to, 54?
1: Oh, 55 pa to nga. Diyara dyan ko na ulihan sa amigos eh. Karoon sa Diyos, tungod sa amigos, at karoon, okay naman ako tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na mag-mulmul akong tiil, hindi na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang hindi na laman kung kakurausat, o na, kadi mong kubiyahan sa akong bana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, mulmul akong tiil, nga. Pagkatungan sa amigos, naulian ko, kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, pwede na ko diyan sa bana, mama sa hero na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay. Basta na lang po'y amigos.
0: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apel po.
1: Oo, mga pwede akong nakatabang na ako ag amigos. Kay sukat yun ko nakailom sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala yun ko magsukat. Wag yun na nagluwa. Wala na. Wala na yun ka nung isang katong pagbagyong tino diri. Dihuba ko kayo. Amigos na may painom sa umbana. Kalong sa Diyos, inigluha na kong prima, wala may dugo.
0: Wala na, naulian niya, nagpa-check up.
1: Wala na, naulian na din. At kung pagbagyong tino, ang tukarag ako, takit, amigos na may nakauli, wala man din ko inong nag-inong tambal na lain. Amigos na Diyos, hindi ko magpakawa o amigos. Bisan og dili ni makapalit og kinarton mapalit bindo na akong Paris og kanang kada adlaw tulo pakasunod adlaw tulo pakasunod adlaw tulo niya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba
0: so pwede na magpalit og kakusasi no
1: gikan pag kuya Ingil gikan pag sugod ako ginom og amigos wag yun ko yung dangundang hantag daron
0: istri-istri-istri yun
1: oo oh, na lang din akong bisaligan. Ay, huwag kainong kong amigos. Mawala ang tanan akong batiyon.
0: Katong imong witir, gamay na lang saan?
1: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na akong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ang dali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan, istasyonan ni... Kuhan, sir na head.
0: Mahid, o.
1: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ay, wala ko yung pinyo, kapag minaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko. Nakurat niya kay, siyempre, kung ano ba, dako pa ikaw, saban akong lawas ron ba?
0: Ligo na, ligo na.
1: Mahilig ko na buyag ko'y kanang... Ako na malanggali makatrabaho dalis walay mong laba, mong hinlo. Sa una kawadyo ko'y mahimo kay galubog, galubog ko sa kabanig.
0: Hmm, anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibi, ano, kay imong sugar... Gikan sa 400 na normal na taro.
1: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
0: Okay. Ya, yeah, bago pa dyan sa pan, bago pa dyan nagpa-sugar, ito naging semana.
1: Oo. Oh, oo, oh, nagpa-sugar ko ito. Di man ko nang bago, kaya buterne lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka lang.
0: Ah, so, kung nakay pa rin man lang.
1: Every three months, magpa-sugar ko.
0: Okay, yeah, wala na, normal lang yun.
1: Oh, normal na, normal na akong sugar na.
0: Yeah, ang ibang...
1: Di na kayo makita.
0: Katang ingonin mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon, normal na sad.
1: Yeah, grabe, mura na yun ang nagbagong ninyo.
0: Ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon, ganoon,
1: makakuan man ko, makakuan ko ba nga? Sa una, katong napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit. Mura gapon, kayo, hindi mo itik. Kayo, hindi, di ko magamit, yara, din niwang nga kay. Niwang kay ko sa una, nga mura manggugog ka ng, wait, kuan ba? Kuan na kang bana, at so, nadlo kagali ko, basig, basig, hindi tagain ang bana. Pero, ya, grabe!
0: Nga naman?
1: Kadagabihin ka man!
0: Sila pa rin ang diwan?
1: Sila pa rin ang diwan? 56 niya! Pero, kung lawas, panahon, mula na 30 ka, 20, masakit naman!
0: Tinuhod gina itong ingon ni Idol na ipagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka? Patapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
1: Oh, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay pinakanindog na nadawat ng Pulas Kohan.
0: Patapinan sa natug, Kuhan. Patapinan sa natug 2,000 pesos na cash.
1: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
0: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
1: Okay tayo, oy. Kanang ang Amigos maugyay ka ng mura pag tangpanan bitaw sa kanang maanagay paglaong bitaw pero magamit sa Amigos makuhan, mabalik gintanan kanang mabaskog ka din mura pag ang Amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik, mabalik tanan ay ako nawa naman akong paglaong taon na nanuwas mo ko sa Amigos mo ay ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
0: Okay, yan na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo.
1: Ang kayo, dako ang mabay. Lalipay, manggugo kayo.
0: Lalipay, dyan kayo. Kayo.
1: Lalipay, kayo ko ba?
0: Sige, ingay si Junil ha. Katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape ha, kanang huwat-huwata lang. O niya.
1: Nagdita, sige, bitaw, may panghita din eh. Mahutdan man. Kabot-kabot na may dagang butita, naotdan man, may gali atong December, nakapalit may upat na karton kay upat na lang may nabilin, among yurot, isa ay lang, na, tuloy inyo. Tuloy na palit na.
0: Ati sa kaya pangalan mo, Bibian.
1: Bibian Labides.
0: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
1: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
0: Salamat kayo, ha?
1: Salamat kayo, kuya.
0: Salamat, mabush!
2: Amigos, call!

0: Iya, yes, sa ganing salamat nanay Vivian. Gikan sa kuano, gikan sa Leyton. Kalain-lain gyud ding mga naggamit sa atong kuano, bisag asang lugar ang Mapaluzon, Visayas, Mindanao kaman. Manang gingon nga Amigos Coffee na ang atong mga higalang nagpaminaw diha. Kung isa ka sa mga wa pa gyud ka tilaw, ngano man na? Ngano wa pa man na ni tilaw? Wala man ni kuano, wala man ni pinugsanan mo kutaw ka or sa dili. Pero kutaw gyud diha, bahalag di tapugson. Mga pi og mga pi naman lang gyud ta mga higala, no? So make sure nga ang imong kape di healthy. Sama ni Nanay Vivian nga grabe no makapanimbaot balahibong testimonya sa iyang kaaging nagluya na, no? Giyadaya po na gyud mga idol kay nagluya na, di nakabarog, di nakalingkod si Nanay. Di nakabarog, di nakalingkod, di nakabangon. Onsa? Pero nakaingon si Abay Way Nanay Vivian, grabiha pag tingog ni Nanay Vivian, no? Giluka kay tingog ni Nanay. Makagilok gidning Amigos Coffee, Abay Way. Kay matod pa niya Abay Way onsa to ka nang nabalaka na po siya, no? Kay basin mangitaglain niyang bana tungod kay nagluya na siya, kay kung manguhit iyang bana di naman kaya. Wanag ingon nga di lang ang mga balatian sakit sa kalawasan ang matagag kaalibihan. Kani pong problema ni nanay og ni tatay sa matag gabi iyan. Di na daw mo gana. Kay nagluya na. Huy! Ari na ta sa Amigos Coffee, no? Nubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule. Tara ha, atong ipadayon, atong itambling, ari na punta, o ari na punta sa kaepektibo sa atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Si Kuya Injong, kisay, papala na to, sir, kay nagpatawag mong kanako, sir.
2: Yes, kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh, yes. Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, kuya.
1: Si RO16 dia sa 90.11 Cebu, no?
2: Yes, kuya.
1: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, RO16?
2: Nag-saisinta na, kuya, itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamutana na lang ko ni mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule, kay nagpanikad magod ka nga mo testified.
2: Yes, kuya, naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Soryas, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celeste, no? So, wag din may maglangay, kuya, ng purchase may, na ng inundayin ko na ng Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga na kainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kataghanan nga naminaw ka rin.
2: Yes, grabe din siya ang effect ko. Kaya, anyway, before, bago din mo, na naka-show din natian, may inundayin ko ang Amigos Capsule. Nga din pagka dayong katugod sa gabi eh, 2 times a day. So, nindot niyo guys siya, yes, daan siya yung lawas, pamating yung lawas. Kay akong nabaksa mong good sa ihang karting ko yan na dusi ka sangkap, no? Puro sumbal ang anaan ni ini. Then, doon ay L-carnitin, ang palaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, nya doya dunay goya bano nya green tea sa ilong nang has nya mangustin o collagen nya napagyud go ta sayon. So
1: unsay experience nimo Kuya Rolly pag inom nimo sa Amigos Capsule?
2: Testing in dota gyud siya kuya gyud pamati sa imong lawas. So gyud kamahayan kung magamit ka nining Amigos Capsule, kung mutumar ka nining Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko. So, naam ko siya ay ginseng ko lang. So, okay. Makapalagsik yun siya.
1: Makapalagsik. Nilagsik yung mong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naamday trabaho, so kuan yun, mawa ang imong kakapoy, bumika na ng ginseng na gibutang, usa sa sangkap sa abingos capsule. Kung naamon siya glutathione, glutathione kuya, o kaneng conagin. So, daghan nito ulak, walak mo to, nga sa isinta na ko.
3: Ayay.
2: May sabda yun, kaya ng hamis man nakuha ang naong.
3: May hamis ang naong.
2: Yes, kuya.
3: So, nakita na yun, ang gabig yun, alira. Okay, so karon na Kuya Rolly Marayan, so ingon ang ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kabira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, usual, kuya good. Kaduha man to sa una, karon o makahigayon o good to, pwede na.
3: So nanay pangiyod to diay Kuya Rolly Marayan.
2: Nanay pangiyod to kuya. Kung makang lugar, kay, makang lugar, bahalag mag, pitaw ang mata, so, pwede gapon.
3: Ah! Ay, ako, so, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makain na mo, Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mabtik ang tanan.
2: Yes, kaya, good combination gini, kay, mo inom kag Amigos Capsule, after 30 minutes sa buntag, inom sa kag Amigos Coffee. Kaya, gayon, 30 minutes, o saka mo take sa imo hang breakfast. So, 30 yung minuta, o sa gabi. So, magiging ako, may nang plug, Amigos Capsule, Amigos Coffee. Gayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto, kuya, alas 9 sa gabi. So, gudang paghigda. So, na yun.
3: So, ano, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly?
2: Mag-istorya sa kuya, gayon, alam na.
3: alam sa. Yeah, pilay edad ni mong partner, pilay edad ni Ma'am Janice?
2: 45 ko ya. 15 years ang gap na mo.
3: 15 years. Yeah, kamusta kayo medyo idadidara naman po si Ma'am Janice? So, painom po ni mong Amigos Capsule si Ma'am Janice?
2: Yes, kami doon ako ya. Noong ang job ni. Mayinom sa kwa sa Amigos Coffee.
3: Kaya ako nung internet, 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
2: 45 ang edad doon, kuya.
3: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ninghuaw pa o nindagayday pa?
2: Grabe, kuya. Ang dami. Huaw naman, pero kung gamit ka na yung Amigos Capsule and Coffee, sigurado dyan na hindi huaw at minuhang matinapi.
3: Ay. Huwi! Nako. Sige, alam sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan, imong masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ron, no? So, ako yung mong awagon, kaya nanamin sa mga butika, palit good mo ang iming Amigos Capsule na i-try ninyo o inong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto na yun, grabe good sa ating alawasan. Labi na ang atiran po ninyo, Amigos Capsule.
3: Yes, yes, taga-gay ka naman, good. Kuya Rolly. Taga-asagay ka, Kuya Rolly.
2: Yes, poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
3: Oh, direct 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
2: Yes, ROC-10, Rolly Kapantanan, Marayan.
3: Yes, taga-gay, salamat!
2: Salamat, salamat, Kuya.
3: Yes, taga-gay, salamat, Kuya Rolly Marayan, mga panangga.
4: Hello, mayong hapon.
3: Yes, mama. Kisa to'y pangalan ganila to, ma'am.
4: Kit Celeste, sir.
3: Kit Celeste, or EKE, kuhan, Nanay Kit.
4: Yes, sir.
3: Ay, nay, gitawagan di ka kay nay nag-recommend mo nga nakagamit ka kag Amigos Capsule. Kamusta man, ha, mga mustalan ta, unsay effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
4: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang kumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
3: So, dili ka makapil og kapoy na hikat. Basta 2 ka-capsule lang sa niwa, no? 2 ka-capsule per day mong ginainom.
4: Yes, sir.
3: Sa di pa ka mukaon?
4: Yes, sir.
3: Wow.
4: Sad na, sir, nga nakapagamay sa ako, ah.
3: Ala, nga naman, dako-dako dahi ka sa una.
4: Dako, kay ko sa una, sir, ay mga kugbaboy.
3: mura kag baboy. So karon unsa naman ka? Mura na lang kag baktin. Unsa
4: ba? Mura na kog baktin. Ay naka-lose jud ko sir og mga 5 kilos.
3: 5 kilos ang imong na-lose atong Amigos Capsule. Mga pila pa ka pila pa ka kaadlaw na ginom og Amigos Capsule, Ma'am Ket?
4: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
3: 2 weeks pa lang, okay. Bago pa man kayo atong Amigos Capsule. Pero so far, mga na-experience ni mo sa atong Amigos Capsule. And then, ang utahan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung gani ato?
4: Mag 60 years old na, sir.
3: Sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos Capsule?
4: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
3: Wow. Kaduha, mo inom si Tatay Alok o Amigos Capsule?
4: Yeah, iya hapon nga experience, sir, kay dili sad siya kapuyon.
3: Dili po siya kapuyon. Pero na ilang kamuta na, ingon si Kuya George. Kamusta ko no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o katadlaon?
4: Ay, kumat. Tigya hapon, sir, ay bisag mag-senior.
3: Ha?
4: Kumbati niya hapon, bisag senior na siya.
3: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
4: Aw, sobra.
3: Sobra? Sobra pa sa gilok?
4: Oo, oh, sobra pa sa gilok.
3: Pila ka raon ang mga pirada ni Tatay Alokan?
4: Aw, sakto na lang mga duha ka raon.
3: Duha?
4: Bago matulog o kwan, kadlaon.
3: Alo, oy, bago matulog, duha ka raon. O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka raon.
4: Agam, oo.
3: Upatanan. Dili ka
4: ba? Ano din, sir?
3: Dili mo aksyon o kuhan, ha? Kamusta ang kuhan? Kamusta ang pagdawat ni mo sa raon ni Tatay Alok? Kaya pila ka ito edad ni mo, Ma'am Kat?
4: 45, sir.
3: 45 years old. Kanagong mag-edad na 45, pataas mga nanay. Nanay mo ko na gitawag na, gitawag nila nga paghinay sa kuhan, paghinay sa mga libido. Kamusta man niya?
4: Uga-uga na, sir.
3: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo kami ko sa capsule?
4: Oo. Nagdagayday na sir ang sapa.
3: Napagtanong niya ba? Nidagayday? Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight. Mahato ni Tatay Alok. Kunya mo paluap pa sa doog. Duha ka raon ni kakadlaon. Kamusta mga sapa? Dili maubusan nga ting huwaw ra ba ron?
4: Dili sir o yun. Samot o kadagayday.
3: Ha? Yamat na. Masamot o kadagayday? Dato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamong duha gayno mo Amigos Capsule ingon si Carlo?
4: Yes sir, kami jun duha sir.
3: Okay, kamusta ang duha mo tagay sa padagayday?
4: Uy, anang
3: so, unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kate kay na si Tart ug na si Carlo magpadagayday kun silang duha? Unsa imong ikakuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pinaida ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsay inyo, unsay ka-advise ni mo? Proven and tested atong Amigos Capsule.
4: Yes sir, proven and tested yun. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si Amigos Capsule kay biligay mo magmahal.
3: Ako ba?
4: Mm-hmm.
3: Sa palami mo, mong pasukol na?
4: Makasukol na sir.
3: May ang sapa na naugahan ang zaman?
4: Magdagayday na.
3: Ay! Pero kayo magmataan na si Carlo. Kaya mag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay. Ang sapa ko nung ana na naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko no. Kaya kamusta man na mabalik magkapris ko?
4: Mabalik niya sir. Ay, wala na siya baho.
3: Hala no. Tinood ka?
4: Tinood sir.
3: Yan, imbalik mo pinkis-pinkis, ana.
4: Oo, oh, ni Ana dyan.
3: Ay. So, nagagay salamat mo, Ma'am Kert, sa listi. Ha, taga-asa ka dito, Ma'am Kert?
4: Taga-Barangay Lang of Asturias.
3: Barangay Lang of Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Lang of Monay Chip Tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
4: Hmm.
3: Oh, okay. So, nagagay salamat, Ma'am Kert.
4: Thank you, sir. Thank you.
0: Ya, yes, segera kan selamat nanik kat pada gaidai nalang kita ani nanik kat Amigos Capsule inubadan sa atong Amigos Coffee arita sa makahatag og kaalibyuhan katubagan sa mga balatian. Wa na igong oras mga ka-MR GBFM and sa ating mga ka-star nga nagpaminaw. Kamunalay bahala na ako diha. Adtuan na sa mga pharmacy butika ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule, mapalit lang. Daghang salamat.

0: Yes, amigos, coffee na. Ngayong gabi, mga ka-Easy Radio Kanlaon. Ari na ta sa atong amigos, coffee, mga lods. Ari ta sa makahatag og kaalibyuhan, katubagan sa mga balatian. Amigos, coffee, inubanan sa atong amigos, capsule. Yes, mga ka-Easy Radio Kanlaon. Tara-taraha atong sugdan, mga lods. Atong pamation ang mga testimonya na nagpamatuod sa kaepektibo sa atong amigos coffee all the way.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, las 6:33.

0: si Rinin Bulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, piktibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buli. Mighty C, DGX, Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaka butiga.
0: Ako ay Roselyn Bulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Testing ko og mga lain-laing tambal para maulian ko pero walay alibyo. Mo to, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduwa-duwa og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa gyud alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Oh yeah!
9: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
7: Hard Max.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag Hard Max. Extreme na.
10: Ako si Consolation Ramos. Kanang ako nagian sa una kay kuan kay ko ato kanang dito anxiety kay gubot kay nigikan ato sa yuta. Namaling mi bag oog balay. Blessing in this guys dining pagabli nako sa FM pagka alas 12. Dayo na ako'y nadungog ng mga testimony kato mga kidney problem. Ana si ko matay lang ko ani di kay kanang kon kay ko to stress kayo akong lawas ba sus na feel gyud din ako wala man gyud ko gimo sa ko lawas gawas sa akong menopausal kanang ang kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya itay ko palit aning tanan kaning non-scapsol, kaning U-Aid, o kaning cervicare. So, nipalit yung guana. Na-feel gidayin ako nga, na-relax akong lawas. Muna, hangkad karon nagsigid yung kog inong kanapirabuyag kung andyod kay ko, energetic. So, salamat ka ay sa inyong produkto. Uy, so, sinigilak-hilak yung ko nga nakagamit yung guana niyo.
1: heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold! Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
11: Hilin Babor. 55. Tagayungon ko.
4: Tagayungon?
11: Sa dumagin kita ka na narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
4: Okay.
11: O de yun, lami po ang katulog.
4: Karong?
11: Katungo pa ka tilaw.
4: Katilaw?
11: Sila ka ng kapsul o
1: mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus! Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
13: Christy, sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
14: Ilan na kabulan imong inom sa itong produkto, ma'am?
13: Kuan na, 6 months na. Dayon, puya-puya guna na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong hanga as mo, sige na kong ihaplasod sa ko ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650.

0: Tribayo.
1: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: Ditribayo. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: Ditribayo. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Sa mga butika. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adjud ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal og karon nagkahinay-hinay na akong TV nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. What are you traveling for? Business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air.
9: Here's my love to tell you how I feel, my love.
8: Refreshing drink at good cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and good cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
11: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao.
12: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa M's Flower Shop.
13: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
8: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuhan.
8: Call or text 0966-348-9336. Ems Flower Shop.
13: Ems Flower Shop.
10: Ems.

0: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
0: Hardmax.
1: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
0: Mag Hard Mama. Extreme na. Testimonya sa Wonder Iswalin.
2: Okay, si Romeo Kabasag, nagpuyo sa San Isidro, San Roque, Pantano, Sambuga City. Ang ako ang igamit sir, ang Iswalin, kay muhangat mang ko inig, saka na nago sa ako ang panguma. Namunang nakadungog ko sa RHB nga, ang Iswalin, maayo daw sa kaning siya paginawa. Nakaroon, nakapalit ko, itinood yun ay, detektibo. Kanyang to, maglisod ko ginawa, ay, mangita ko lugar nga makadiskanso ko. Pero karon dili na, makaabot na ko sa kong area.
0: Wonder Iskwalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kiyosik Yohoy. May sulay ko pag tumara sa service care. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Kali sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa kong push on, talikod aning-aning, payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Kay nakadungog ko sa radyo aning Servike sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
4: Ayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dire sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nag-suffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili isag ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, grisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad siya kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako og sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
5: William Anfone.
6: Okay.
5: Nagpuyo ko sa Manila at Bakong Negros Oriental, Philippines.
6: Yes. Mm-hmm.
5: And then, usak ko sa inyong user sa inyong mga produkto nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
6: Yes.
5: Mayo, mm-hmm. Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na gibati.
6: Mm-hmm.
5: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya.
6: Mm-hmm.
5: Sulay ninyo.
1: Di na maglangat pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
6: Mm-hmm.
7: Oh. Ang ako dyan namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
6: Yes.
7: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya dayong katutod anak mo kuan ang akong singot ba.
6: Yes.
7: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
6: Mm-hmm.
7: Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
6: Salamat kay
7: mo. Tinuod jud na.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: GGX 500.
1: Si Erin Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow, Catalina Habagat. Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTS.
3: Sa isa ka adlaw.
2: Two times ko tagdaw dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
1: 27 lot. High blood gid ko.
4: Ano sa unang imo?
5: Blood pressure.
1: 180 over 103 times adi gid na ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ga-DTX sa mga ga-Didri Mayo. Hello, hello. Ay, usa ka mahimsugon. Mabungahon nga adlaw. Usa ka malipayon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome ning atong tulumanon. Hello sa to mga viewers by your Facebook Live. Ang mga naka-tune in ako, naka-sunby mga higala sa ilaha mga radio nga ganun ay gasunod ning atong programang kasayuran sa maayong panglawas. Of course, kauban ganun ay Doc Hans Lima Nolo, mga higala sa inyo, mga simiaan. And of course, kauban ninyo kanunay usab, ha? Ang ato ang mga ibigtibo nga mga products, ang mga klinika products, mga higala nga available sa mga butika. Oy, naka DTX 500 na. O, ligyod pagkalimta, no? Ligyod masipyat kada adlaw. Naka DTX 500 niya, nakakapi na. Sige na ha, mga pinata, mga higala. Magalamis kapi, oy. Muning kapi, mga higala, nga mo kompleto sa imong adlaw. Muning kapi, mga higala, nga mo pawala sa imuhang kalaay o kakapoy sa imong lawas. DTX Coffee Mix and DTX Premium Coffee. Ang herbal

0: kapsul mga higala usab nga makatabang sa tong adlaw-adlaw nga buluhaton. Makahatag dugang o kusog sa tuang mga activities. Ang kapsula mga higala nga makawalas pagbaminhon o pamoy-poy sa lawas. Mag D3Bio kada adlaw. Ang atong mga products available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Dinig tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo.
2: Makita ka di niya ka malim.
0: Ado na yun sa pinakadool nga butika, pangitaan na yun diraan D3Bio. Pangitaan na yun diraang DTX 500. And of course, ang atong alkaline-based nga vitamin C, no? Patsadag yung kaay ang lawas kung na enough nga vitamin C. Basta lawas nga na enough nga vitamin C. Lawas. Bisan may edad na, hamis o hugot gihapon ang pamanit. No. Iwas mga kunot-kunot, mga wrinkles-wrinkles dira ba? O, mga fine lines, no, sa naong iwas-iwas anak ba? O, mag-mighty si kada adlaw. Oh, once a day or twice a day. Anyway, let's talk about mga higala kining bad cholesterol. Kining ato ang dugo mga higala dira makita ang ato ang cholesterol. That's why magpa-lipid profile ta, magpa-blood test ta dira makita na siya. Makita dira ang LDL o HDL. Ang kaning LDL mga higala mag nga low density lipid or bad cholesterol. Ilado sa gitawag nga bad cholesterol that can lead the host of having cardiovascular diseases. Muna'y makaguba mga higala sa tuang kasing-kasing. Muna'y makaguba sa tong cardio. Kining mga bad cholesterol. Ang mga several studies nagsuggest na kinahanglan yun ta og antioxidants nagikan sa itong mga ginakaon. Kinahanglan ato gining intake, mag-outsource yun ta. Kinahanglan yun ta antioxidants para pangontra na ito aning oxidation, aning gitawag nga cholesterol. Mubantok man eh. Muna sila yung mga mantika, mga fats nga mugahi, matulog. Kunaana sa itong sistema, sa itong lawas, barado ang itong mga ugat. Hinay ang sirkulasyon sa dugo. So, kinahanglan taog antioxidants. Mag-outsource yun ta. So, pinaagis pagkaon na to, or either pinaagis sa pag-inom sa supplements. Kay parihas aning itong DTX 500, naani siya yung mga antioxidants nga suggested by the studies
2: isang tasa ng kape para guminhawa
0: nga makatabang mga higala sa mga pagpa-ubos o pagbugong mga higala sa oxidation process sa cholesterol na apoy anti-inflammatory properties. Di ba? Pagkalindot, no? Actually, ang DSA nga naa sa DTX 500. Ang antioxidant mga higala nga gitawag nga octacosanol. Usa kini ka powerful nga antioxidants nga makuha nato sa sugar cane. Naa ni siya anti-inflammatory. So malikayan nato ang paghubag-hubag dira. No, paghubag sa nagkalain-lain nga parte sa itong lawas, including ang paghubag mga higala sa itong mga ugat. Kaya pwede mang good nga muhubag ni nga itong mga ugat. That's why na ay aneurysm, na ay plaque, oh. Then later on, mga higala mo, nipis ang lining sa ugat, pwedeng mubuto. Kung itong gilikayan, kay kung possible nga mahitabo na, eh, pwede nga magka-stroke. Or either magka-heart attack kung sa kasing-kasing na siya or kung sa uban.

0: nga parte sa atong ugat, pwede magka-aneurysm. No? Pwede usap maghihigala, magka-pulmonary embolism. No? Kung mahitabo na sa baga, magka-pulmonary embolism. Onya, kung sa ato mga ugat-ugat na mga higala, magka-problema ta sa ato ang varicose veins. Yan. So, na ay mga ugat, mga higala nga muburot, muhubag, muhuyang. O saan yung mga higala? Ang pinaka-the best is ginahanglan yung tag-antioxidants. Manamukaon yun na. O kung dili man ta makakaon, naagid tay imnon. O nga herbal supplements. Kada adlaw. DTX 500 na ni si anti-adipose tissues. O naapon ni si anti-cholesterolemia. So maayo siya pangontra sa cholesterol. Naasay mga properties nga makapatabang sa pag-reduce sa LDL or bad cholesterol by promoting the production of HDL or good cholesterol. So ang iyang ginabuhat, ginapakunhod niya ang bad cholesterol pero iyahang ginapasaka ang good cholesterol. Ano na kalindot. No. So kargado tao good fats para nga malimpyuhan ato mga ugat. Nay, tay, magkaedad ta, we all know nga ang atong dugo, ang atong ugat mo'y usa sa mga problema yun nato. So, usa sa pinaka-the best nga i-maintain nato nga herbal ana is kining pag-inom nato sa DTX 500 kada adlaw. Pwede po mag-maintisita kada adlaw. Then pwede usab D3 bio kada adlaw. Ang visceral fat, no? Kabantay mo ang atong buyon, managko. Ang atong visceral fat, mga higala, mao ni ang tambok na nag-putos, mga higala, o nag-libot sa ato ang internal organs, sa atong abdominal cavity. Ika lang atong buyon, mitaw. Mudako atong buyon, di ba? Mudako atong bilbil, mudako ang tumtian. Kalang baga nira, nga gadako, mga higala, muna gitawag nga visceral fats. Pwede niya nga mag-cosyag pressure dito sa itong mga internal organs. Atong atay, pwede nga iyahang maputos ang atong spleen, ang atong pancreas, ang atong intestine. Maputos niya sa tambok. O niya, pwede usap mga higala sa itong kasing-kasing or gitawag niya siya pericardial fat. Pwede ang itong kasing-kasing usap. Maapektuhan aning mga fats. Visceral fats, mga exist nga mga fats nga naa sa tuang buyon, nasa tong abdominal cavity. Nilagi number one, kanong muda ko atong buyon, pangutana ko sedentary lifestyle, diba? Kung sige taglingkod, mas daling muda ko atong buyon, kulanta sa exercise, kulanta sa pasingot. Ikaduha, sobrang pagkaon sa mga carbohydrates. Kung magulpi na to ang pagkaon sa carbohydrates, pwedeng dalian mo dako atong buyo, no? Pwedeng daling mo dako maghihigala to ang buyo, atong tiyan, daling mo dako. Kung sa pa, pagino mga higala sa mga alcoholic ng mga drinks. Kung sa pagyon, ang mga pagkaon, mga higala sa tamis, dali, or mga pagkaon nga taas o calories, dali kay tanga, manambok. So, pwede nga mag-cause kini o visceral fats. Ayan. Sumala sa mga eksperto, ha? 10% manambok. Nga naa sa tong visceral fats, nasa tong buyon. Dili mahibaluan mga higala nga ang uban dili makita. Bisan uban niwang gani pero naaday visceral fats. Pwede gihapon mga higala nga magka visceral fats. Na may gitawagon nga tofi. Mga tao nga tofi. Unsa man ang tofi? Thin outside, fat inside. That's tofi. So, niwang lang taon, pero ang tambok, mga higala, nasa sulod nga bahin sa lawas. Ang visceral fat nagakos kini mga higala sa inflammation or paghubag sa bisan unsa nga parte sa ato ang organo nga delikado kaayo nga kondisyon. So number one, ato yung paningkamutan magmugamay-gamay, no, ang mga visceral fats. Mag DTX 500 o mag Mighty C kada adlaw. Makatabang gini mga higala nga mapugngan nato ang paghubag sa mga internal organs sa ato ang lawas. Lindot ang paginom sa DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Sa pagparegulate, number one sa tung appetite. Ang gana sa tung kaon mga higala or gitawag nga satiety hormones nga ghrelin mga higala og leptin aron nga dili mo sobra ang ato ang kaon. So naanay pagbugong. So kana nga mga hormone leptin o ghrelin mo nay gapugong nato nga dili nato matam-an og kaon ang ato mga ginakaon. Oy hunong na kay busog na ka. Hunong na kay daghan na kag gikaon. So atong pugngan ang mga unwanted fats mag DTX 500 ta og mag Mighty C every day. Sa mga nangunta na dok asa man ta ka avail ana. Well na asa pinagaduol. Adto aninyo sa pinagaduol nga butika og pharmacy sa inyong mga lugar. Mag DTX 500 kada adlaw.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Collection Mario, na ako diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan mag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Pali sa mga butika. DTX 500.
5: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
6: Ako si Lorna Corrales.
5: Unsa nga produkto ay mong gigamit din, ma'am?
6: Ay, ako nagagamit ko yung sa una pa kining DTX copy o kining Mighty C o DTX 500. Nangawin akong ginagamit yung isang sa una pahang karon. Iganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyo may akong inumon. Inaamang ko'y kanang liuma. Ngawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang, marag-famino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: DTX 500! Apalit sa mga butika.
7: D3 Bio. Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarguso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
9: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, desugared sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
10: Hello, may gadlaw. Kinsa itong ngalan?
11: Ako si Borix Valencia. Tagadipulog, Anahaw.
10: Gatumar ka o D3 Bio?
11: Oh, gatumar ko.
10: Nganong gatumar man ka o D3 Bio tayo? Sa maray mo hanggi batyag sa una?
11: Nagsigi ko o sunggo. Garabi nagi kay nga sunggo. Yan, nakatumar ko aning D3 Bio. Naulian di ko. Mauna nga, pasalamat di ko, ana.
10: Naluspad ka.

0: Oh, naglupad na gid ko ana. Sige, tunggo. Nagalipong ko, nakatumar ko ana, nauli ana ko. Problema magmayo ay. Una-una naman ganing dadon ko og doktor. Nya kay kining kapigado lagi. Motong nga ni tumar lang ko ana. Kay nakadungog man ko sa sibya sa radyo, motong naulian ko.
1: Unsa ingalan gani nimo, tay?
0: Jose Borix Valencia, Anahaw, Dipulog City.
2: Victory Bio. Mabibili sa mga butiga.
3: Si Dayon, taga Purok Paglaom, akong edad 67. Akong nabatsagan, sakit ra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nag-trust delivery ko. Itong pangako na ron, doon na kasimana. Duwa ragad sa isang kaadlaw. Kunya, pagkauma, inong na po ko. Wala na po nabatsyag. Wala na yun, kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang po. Inom, pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may PC. Kalay sa Ginoo, wala na. Nang libot din ni isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may PC nga akong di-inom kay nawala na dayo na nga ako ang
2: sakit. DTX 500, pali sa mga butika. X10, food supplement for men.
4: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang X10 food supplement for men, daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa ako. Kung pagkalalaki. Gani, salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
5: O si Rosanne, baw, akong bana, sa nag-edad 40 anyos, bala, nag-hara-haragid. Sa una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-X10 Food Supplement for Men. Tungod sa X10, wala lang kami kaka-edad nga duha ba? Nami, gidang X10.
2: X10 Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga-Valencia. Nako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi magsiksakit akong ulo ingnan ko sa akong anak ma nagtumar gud aning Mighty C ma nagtumar bitaw ko buntag o gabi sa maintain ako sa Mighty C semana lang nibalik sa normal akong tulog itaw ay akong pamina wa nagalapad ang akong ulo salamat kay Mighty C epektibo jud kaayo.

Mag-mighty C kada adlaw ang alkaline base nga vitamin C, ha? O kana nga vitamin C na kuntabang nas may mga high blood, may mga diabetes, na kuntabang na kontra komplikasyon sa mga kaugatan. Ang vitamin music that makes you feel good. Sa tuang collagen production sa tuang

para mapabalik na to itong kusog mga higala sa kanhing batanon pata. Yay ka. Extended ang ligaya, extended ang saya. Basta naka-extend herbal capsule. Usa kani ka herbal nga capsule mga higala nga makapataas sa stamina sa lalaki sa panahon sa labing-labing ni Mrs. I-extend mo na yan. Ang atong extend mga higala available ni mga higala. Available sa mga butika. Kung naamo diri sa Buanga del Norte, particularmente sa Dipulog, yan. Tuan ninyo na pinakaduol nga mga pharmacy sa inyong mga lugar. Then of course, ang ato ang DTX Beauty Soap, no? Kaninga sabon, ginama yun ni siya. Gibuhat yun ni siya. Para yun ni siya sa mga taong may mga suliran. Mahitungod sa ilahang panit, may mga skin problem, may mga allergies, skin diseases, katul-katul sa panit, yan. Dali kita magka skin problem, gibuhat yun ni mga higala. Kini nga sabon, gibuhat yun ni siya sa may mga suliran sa panit. Mag DTX Beauty Soap na. Para beautiful lang atong panit. Beauty skin, mga higala. Oh, ang nakanindot kina siya ay whitening effect. Yan. Makapaputi siya. Then, of course, na siya ay antimicrobial properties. Sa mga kagaw, nga gatapot sa tumpanit, iyahang pamatyon. Oh, mga parasite nga nasa panit, mga higala, pamatyon na ng DTX. Beauty Soap naas mga butika. Speaking of mga kagaw, no, bacteria, mga viruses at itong lawas, walay makapugong mga higala sa kaepektibo sa pag-inom sa D3-biome. Kumuhisgota o kagaw, parasite, bacteria nga naas lawas. Another benefits nga makuha nato sa pag-inom kada adlaw sa D3-bio. Oh, usmo na kuha D3-bio. Herbal food supplement na siya. Oh. Yeah, naas mga butika. Pwede ta magkainom na kada adlaw. Kaduha or katulo mas labing maayo. Ha? Muna i-maintain nato tay nay. Ang D3-bio, kung kada adlaw nga gainom ta ani, gina-power up nato ang gitawag nga ketones or ketogenic process sa lawas. Oh, kabantay mo anang ketogenic diet. Yeah. Ketogenic diet is known as a diet mga higala nga gitun-an sa mga eksperto nga makapataas sa kinabuhi. Gani kini nga klase nga diet, ketogenic diet or keto diet. Is a diet which high fat and very low carbohydrates. Ang imon diet ani, laban kaon ka mga pagkaon nga taas og fats. Good fats. Yun yung imong carbo ani, ubos. Low carb diet, ginapaubos ni mo ang imuhang carbohydrates. So, dili kay kagakaon ng carbohydrates ani. Laban ginakaon nimo is good fats. So, kini siya nga klase nga diet gasugo ni sa imong lawas to force sa pagburn sa fat o sa pagfuel instead sa carbohydrates. So ginahilis niya ang mga fats o niya ginafuel nimo imong lawas sa good fats instead sa gitawag nga carbohydrates. So, dili na kay kamukaon o carbohydrates ani nga diet. So, kini siya, mag-lead kini siya sa gitawag nga metabolic state nga gitawag nga ketosis.

0: Ketogenic diet has been known to protect the body from fatty liver. Yan. Also bagyo, diabetes, Alzheimer's disease, and even cancer. So, kung i-adapt ni nga klase nga diet, nakunta bang? Paglikay sa mga balatian. Nya, kung naatay mas monindot ang effect sa ketogenic diet kay ang D3 bio taas o medium chain fatty acid. Muna'y pagkaon dapat. Diba? So nanatay MCTs. So, pag inom pa lang nato sa D3 bio, naanay fats, naanay good fats, nga atong ginasulod sa lawas. So, nindot siya. Muna yung mga rason, mga higala, nga nindot ang D3 bio, labi na yun sa mga tao nga ga-adap o ketogenic diet. Actually, daghan man ang ga-adap aniron. Kaya known naman siya nga klase nga diet. Daghan ron ang ga-adap o ketogenic diet, intermittent fasting. Kung naamoy ing ana nga klase nga form sa diet karon, labi na yun to mga health conscious nato. Kung naamoy nga nga form sa diet, mas patsada mga higala nga imni na ninyo og D3 bio kadaadlaw. Mas monindot ang effect sa inyong intermittent fasting o ketogenic diet. Nga naman, ang kuan manggod ang D3 bio, gapa-increase siya sa fat oxidation. O niya, ga-support siya sa ketosis. Nga gawas niya na iyahang ginakontrol ang atong appetite gana sa kaon. Muna'y nakanindot sa D3 bio mga higala. And of course, pag naatay D3 bio, ginapa-improve ni atong mental clarity. Maayo ang atong paghunahuna. Maayo ato ang thinking. Hait atong memorya. Diba sa mga nagkaedad dira, diba? Kanunay na tong ginapahinomdom mag D3 bio yun. Kay very precious kaayo, very priceless kaayo mga higala. Kanang yung una-una sa pagkabata. So likay ka na mga higala nga mahitabo. Labi na sa mga nagkaedad na mag D3 bio kadaadlaw. Yan. Naa sa mga butika. Sa mga mahiligon ng kape, I know nga, ganahan yun ng kape. Binagyod kong na, may edad na ta. Mangita yun ng atong coffee nga ginainom. Instead nga, hunungon ninyo na inyong kape, kay lagi may balatian na. Instead nga, hunungon ninyo na, alis di, pulihin na og DTX Coffee Mix. Pulihin na og DTX Premium Coffee. Herbal coffee na ha. Patsada kay na nga klase nga kape naas mga butika. Anyway, murag mo say babay ko kay atong oras limited kayo. Humampon, nag-uban-uban ang gihapon ta. The same nga oras, the same nga sibiyan sa programang kasayuran sa mga panglawas. Mo say babay ko, salamat sa itong mga consumers, mga kaklinika. Ang ato mga product usbo na ko, DTX 500, D3 Bio, Mighty C, DTX Coffee na ito, naas mga butika ha. Basta ibabay ko mga higala. Sa mga mahiligon ng kape, tara kuyog ta kay mga penata.
1: Looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:03.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Pagkabana sa maayong panglawas.
6: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
7: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw? Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
8: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome na sa kamo sa ato sa mga tulumunan o programa sa pagpagkabanap sa maayong panglawas. Alay na sa mga suking tigpaminaw. And of course, maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw sa mga listeners na ito. Ang kanunin na kasunod ka Dragon Mail sa ato sa mga programa. Ang pagpagkabanap sa maing panglawas. And of course, mga suking tigpaminaw. And sa inyong abo, sika alag-alagad sa kanginan. O ba di sa pipilang mga minuto sa tagal pagdagad mga higala. Ang ato sa mga hisgutanan sa inyong mga suking sibyahanan sa kanayang mga dapat Bisaya. So gamin na may adlaw ninyong tanan. Ano yan sa mga suking tigmanaw? Inyong ubo si Gala from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O ba ninyo mga suking tigmanaw? Napaka nindot o maayo kaayo nga mga produkto. Epektibo, garantisado o barato. Sumala pa sa mga kaisunan na ito nga nakainom, nakatumar na nini. Ano na yung mga kabaguhan sa ato sa mga panglawas ha? Mga higala mga suking tigpaminaw sa ato sa mga produkto nga napaka-epektibo like a Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede ka mong matik ani buntag o hapon mga suking tigpaminaw. Pwede nyo ipagsabay ang ato sa mga duha ka klases kapsula. Buntag o hapon 1 hour after meal. Mao ka na ang pinakanindot kayo sa atong produkto mga higala. Kabag-usab ang ato usab kasama usab nini mga higala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. 12-in-1 kini siya mga sokin tikman na napakalindot og maayo kaayo nga klase sa produkto kaayo maayo usab nga klase sa ato ang kape ha kape nga walang palpitation mga higala mga sokin tikpaminaw. Ay mo kalimot nini nga mapalit ninyo sa ilang butikong pormasya Bisaya sa gamin na nao ang ato usab nga produkto like herbal Hard Max Stream Coffee for Men herbal gapon ha. Ay mo kalimot ini dako kay tabang para usab sa atong performance. Ang kahago og kakapoy mga higala sa matag adlaw nato nga gibuhaton. Ni ana ang Hard Max Rim Coffee for Men with all kinds of ginseng. Hard ang simula, max ang sarap mga higala. Ay mo kalimot ana hang mapalitin niyo na mga sokin tikmoy na sa kanang butika para sa Bisaya sa gamin na nao. Ay mo kalimot usab sa ato sa mga Dragon Massage Oil with Chubaki. Dako pud ni siyang tabang mga sokin tikmoy na. For varicose veins, rheumatism, and arthritis, nanay tatay palana plastada. Alang usab sa pag-aplikar sa ato usab nga haplas nga walang katumbas mga higala. Ang kainit o nga kalang munutsot sa imong panit nga ato usab sa imong kaunuran, kabukugan o kaugatan. Mga kini ang pinakarindot kayong klasis haplas mga sokin tikminaw. Ay usab kalimot ato usab nga Dr. Pongisob kung doon na may problema sa panit ringworm mga bunhi higala kayang matabangan sa Dr. Pongisob ang ato usab nga produkto nga klase sabon. Gusto po mong maputi, pahamis po sa inyong aping kanini ang Keskin Low Power Whitening Soap. Dako po ni siya tabang sa dunay medyo problemas pamanit. Hamis sa kutis artista ang resulta pag ikaw mo gamit sa Dr. Pongi Soap o ang Keskin Low Power Whitening Soap. Ay magkalimot ena, basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading mapalit sa nagdebutika o promo sa Bisaya sa so gamit na alang sa dugang kasiro mahitungod sa mayang panglawas. Pwede ka mong mutik sa 0950-4419-006 ha? Balikon ko 0950-4419-006. Mauna ka na ang ato usab nga insaktong dugang kasayuran mahitungod sa ikaayo na to sa panglawas. Amo ni gala ang pinaka-importante atong hatagag pagtagad ato kagalingon. Basta importante mga sokin tikpunaw. Aduna tay prinsipyo alang usab sa mga palawas na prevention. Prevention is better than cure. Cure, mao na gala ang importante nga ma-applicar na to sa atong panglawas like thiamine deficiency especially mga sokin tikpunaw. Ang ato usab nga sakit no nga mutakboy man mga sakit dito tay prevention wala well, minagyud kong ato sa mga immune system maluya kinanglan ma-aptik igala aron di ta mataptan ining gitawag og sclerosis no ganang mga sakit tipo sa mga klase sakit including epilepsy mao na igala ang pinaka importanteng atong masairan no kaning gitawag og nagkaroon sakit nga mutakboy sa ato nga panglawas mga sintomas masairan nyo mga sokin tik paminaw.
7: Yes mga ka dragon fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas salig sa dragon fruit herbal capsule ug dragon fruit gold available na karon sa tanang leading drug stores sa Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta naka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 8:09.
11: Star Radio. Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
12: DTX 500 mabalis sa mga buti. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix Victory Bio.
14: Ako si Jaime Ilis.
0: Wherever you are, this is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
3: Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 8:12.
15: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
16: Mga lama sa kagahapon.
15: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghantag o kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama

Inasab gahog na sa tuwang tulumanon ang mga lamas kagahapon. Okay mga bay, karoon nga adlawa, today is Friday, Friday. Malipayon ang pamilya, malipayon si mama, si papa, kay magkausa na sab ang mga pamilya mga bay. Kato itong makaigsunan nga na trabaho ngadto sa Lagyo, niya muli na og mag-burnish mga bay o mag-handles. Muna nga malipayon sila, kay mag-alubang, mag-atubang ang tibuok pamilya, nining takna, nining kagabihon. At iaw muna nga... Tibuok si mana mga bay ha, nga dili magkita kay adunay mga obligasyon nga giasikaso ang ato mga kaigsunan nga mga mami, mga daddy dito sa kabukiran. Ilabi na gyud tong mga kaigsunan ato nga mga maestro ug maestra ang na-assign o na-destino sa mga lagyong dapit mga bay ug mga amigo. Ato mahigala di ha sa tanan-tanan ha. Nga naminaw karon maayong gabi gyud kanaton tanato mga kaigsunan nga naglantaw sa tong Fag Live mga bay. Okay, live na ta. Kita mga bay, nag-live ta sa itong account nga Rony Librado. Hindi ka sa anak po di mga bay, imbis sa itong mag-live sa itong official Facebook page nga mga lama sa kagahapon. Uy, sa Star Radio, mahinom na ito, na-click mo. Muna nga wala dam ha. Sa Star Radio ta, naka-live nining attack na nining kagabihon mga bay o mga kandos. Itong Star Radio, mag-live ta para mato sa itong balita. Nga kikini, mga lama sa kagahapon, doon na tayo official Facebook page ang mga lama sa kagahapon. Niya na si Piatman. Ito naman sa Star Radio. Okay na lang. Sige mga bay, hindi dito maglang. Ha? Doon ay kuan mga bay. Doon ay pahibalo. Itong hatagan o pagtagan. Pahibalo na gika ni Ma'am Jubilin Abinido. Okay, itong hatag pagtagan kay kuan tao din. Hulog yung pitaka mga bay maghandos. Okay, itong hatag pagtagan ha. Kining panawagan ni Ma'am Jubilin Abinido. Panawagan. Usa ka pitaka ang nahulog sa May alas 3 kapin ganihang hapon samtang diha ko sa Sitipon kay nagbayad ko sa cellphone sa kuwa anak tapos niadto ko sa Cebuana kay wala man sulod ilhajikas sa Sitipon. So dito ko sa Cebuana nibayad paghuman nibalik ko sa Sitipon kay magkuha ko sa cellphone nga ako agibayran. Pagkahuman niadto ko sa Tayasa National High School kay magkuha ko sa kuwa nga anak. Mga 10 minutes siguro to dito hulat. Dayon wala ko magmain sa kuwa pitaka nga wala na di ay. Dito na ko sa market nagabantay kay mupalit mi og sudan. Pagtanaw na ko sa kuwa bulsa, wala maoto ako agibalikan kutob sa kuwa giadtuan. Wala man gyud. Ang sulod sa kuwa pitaka dili mubo sa 10k, dili pod mulabaw sa 9k. Mga 8k kapin. Alang sa makakita sa kumpitaka adunay pahalipay. O palihog lang ko sa pag-contact ini mga numero. Okay mga bay ha? Muli ang numero ini nga mag-contact mga bay ang 0966-354-8292 o sa 0995-990-1281. Daghang salamat, nagpasibya, Jubilin Abinido, taga Barangay Bakong Tayasan ang tag-iya sa maong pitaka. Yet, sa itong post niya sa Star Radio mga bay maghandos, anatay PS diya, terno ini maunga bag ang pitakang nawala. Doon ay bag atong gipos diha, gikwans tang iya nga, mauni terno. Mauni kulor siya pitaka mga bay. Unsa makita dino sa atong pagpos diha, nga siyang bag, mauni kulor, mapunay purma, kana bang kulor siya nga pitaka mga bay, maghandos, terno na siya mga bay. Sa ganyan, doon ay pagtimbaya din, atong hatag na pagtagad, nining atak na nining kagabhion, mga bay o maghandos. Okay, naglanta diya si Idol Amado Aligada. Napo diya si Ma'am Belen Kalihan Salisi. Maayong gabi i-Byron i-Bay. And sub si Ma'am Jollibee Alba. Maayong gabi i-Byron. Dayong si Bywin John Luis Sunabaro. Bywin John, itong higalang vlogger. Nga taga-pindahan. Bywin John, may gabi diya niya. Alam po sa inukhebalo o kasayor mga bay, mauni ang nagpa-trending katong di ay naanod niya na luwas mga bay, doon ay hero diya sa pindahan si Bywin John Luis Sunabaro. Kundiin, among video ni mga bay, may viral ni pag-ayo din nakabot na ni sa GMA mga bay o mga kandos. Sige, layo na po, matubato ni Ma'am Jubilin Amel Abinido. Good evening, Byron ni Bay. Salamat sa pagtabang. Ang Ginoo mag-uban. Kanimo, God bless. Salamat po din mo, Ma'am Jubilin, ang mahinaot ha. Ang katong mga nakakita, hikapon ang ilang kasing-kasing huwag ihuli ang maang pitaka. Sige, matupato ni Bay Winjon Luis Sunabaro. Shout out by ni Ma'am Lydia Tanilon Mahinay. Nga naglantaw, Ma'am Lydia, maayong gabi na ni mo diya sa kambay. O may gabi po diya ni anong...

0: Carlito Mahinay. Sige, Selbing, sinugatan ka natong tanan. Aliya kining maanindot nga kanta sa Air Supply, ang Here I Am.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Mong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
3: Medyo aminis sa Pangi, Tandag City. Akong gagamit yung ganang Wonder Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Bisag si punong ko, akong ikuan sa tawin na simot-simoto na ako siya ba? Nya, mga sakit sa kalawasan makuha. Ngot-ngot sa tuhon, kuha gapon. Unang ganang ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, labi na kayo may pagkabugnaw-bugnaw. Ang atong pamaol, di ka talagang trabaho. Mamanyos!
2: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Biroy Barorong, Sinta. Purok ba ni Canon, Corona Extension? O wala pa yung pandemic at

0: Sok na ko gamit og dragon protein herbal capsule og kape og haplas. Ayong ikayo. Mo'y nakahatag og kastas og kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kuhan mo gamit og mga produkto sa dragon fruit herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
1: Kamusta? Pag dragon fruit plus herbal capsule 650 mg na mabalit sa mga butika og farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Ananay mo ta.
3: Kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule. Makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule. Makahatag kahupay sa stress.
4: It's to Angel Bacani Strep, Cotabato City. Ang akong gigamit, halos tanan. Gikan sa sabon, Haplas, a non-herbal capsule. Muna akong i-maintain karon non-herbal capsule of UN. Og salamat sa Herbs Need Pharma og kay at Erlin.
5: Kapoy nas gigalimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas abti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Oh yeah!
8: Let's get it on!
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
10: Hard Max.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag-Hard Max. Extreme na.
11: Atod kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili ka ihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabag-ong mangustin product. Nga gipakusgan kini, kauban ang Astasan Ten Organic Seaweed. Mas tasog santon purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang Astasan barato lang, ang Astasan mapalit dire sa Tayasan sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa Butika Girl og Loren Drugstore.
12: Mga lama sa kagahapon.
11: Sige mga bayad, dunay mga pagtimbaya karon ining takna nining kagabhion sa tuwang panag-uban sa tuwang tulumanon ang malama sa kagahapon. Okay, naglantaw si classmate TC Aguilar Bartolo. Classmate, mayo gabi din mo sa Metro Manila. Samtang ana po naglantaw tong happy dress sa Kumilik Tayasan na diya si Sir Mark Concepcion is Asintista. Good evening sir, bye and happy weekend. More power sa imuhang program. Okay, labo naglantaw si Idol Daryl Onabia. Og si Ma'am Lydia Tanilon Mahinay. Maayo pong gabi din mo, Ma'am Lydia. Og si Bay Winchun Luiso Navarro. May gabi din mo, Bay Winchun. Shout out, Bay. Okay, humanag shout out, Bay Winchun Luiso Navarro. Uban pa naglantaw po, napunya si Ma'am Jubilin Amel Abinido. Good evening, Bay. Runi, Bay. Salamat sa pagtabang ang Ginoo mag-uban kanimo. God bless niya. At today nga balikun ha, kinsay nakakita sa pitaka ni Ma'am Jubilin Abinido. Abalaw na tag-uli mga bay na inumero. Atong gipos mga bay, adiha sa Star Radio Tayasan. Muna ikunta ka mga bay maghandus. Okay,

0: Ang patungo bay ang kundi uli na pagaba na bay kay gamay na magdaginot na o gamay niya simba kulang ang karma dako pa anak mga bay kanang 8k 9k nga kwarta inuman nga magasto na siya og simba kulang di uli niya ang gaba niya na piloon pagpila kapilo kay kana maong kantidad mga bay maghandos ipatuloan nagsingot mo na sige hawag pangita bay parang magamit sa adlaw-adlaw nila panginahanglan o angay po nga pagabayran nila ni Ma'am Jubilin Abinido nga taga-barangay Bakong. Sige mga bay, matubato ni classmate T.C. Aguilar Bartolo. Good evening, mate. God bless you always. Niya palugta og kwan, mate. Kanang nga palugta share sa tuang pag-live karon sa tuang group chat niha sa tuang Kambay Elementary School. Batchmate o schoolmates para nga makatibaya po sila nining attack na nining kagabion. Sige, adunay pagtimbaya diri ha atong hatabatagan sa tuang text line gikan ni Brad Nilon Perulino. Hi Brad, good evening. Kumusta Brad? Din pa shout out ko sa kuang mga kauban Inday Elden Tulbo Redoble, Inday Nili Torres Redoble, Mads Rusa Santiago, Tol Leomar Santiago, Inday Punsa Nieves, Inday Romidios Lumugdang, Den Evangeline Cantila, Jenny Boy Garson, din sa iyang mga anak o sa pamilya Bagyo, pamilya Pirulino. Kanara Brad, salamat. God bless Brad. Basta nakastar, sikat na sikat din. Request kog song Brad, Can't Be With You Tonight. Kana Tagalog Brad, kay Namina Midere Brad. Salamat Brad. Okay, atangin Brad ha. Karong titiod, kaya itong ipatukar yung pagpangangkanta nga Can't Be With You Tonight. Sige, niya dito maglangay. Atong hatagan ng pagtagad, kining sugilanon. Kasi nagpadala dire itong lantaon ha, kay Drima sa Ubusan. Kay Iwan Ato na kalimot na sa ngalan ha, sa nagpadala. Sikat nga mga ngalan, mga Fernando, Sophio, Joselito, muna siya ang mga sikat ngalan. Di karon mga English na mga baykay, muramataga, meet up na ron, kalabanan, English sira na. Halos di nakantigo mga bata ron, musultig, Bisaya, kay in English na yun. Sige, ito maglangay, ang kineng sugilanon, ni Zebero, basta itong tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: There
1: by Ronnie Bai.
0: Maayong gabi idiha kanimo by Ronnie Bai og sa tanan nga mga suking tipaminaw ninimo nga lanug na kaayong tulumanon sa radio nga mauang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Bai, tawagalan ko sa ngalan nga Zeber, 23 anyos, taga diri sa Tayasan og Silingan ni Elia. Bayro ni Bay, gikan ka kung gikan pa sa gagmay pa kami ni Elia, plus na giyod kaayo miniya. Magkaatbang ra ang among balay. Kung asa siya, na ako. Kung asa ko, na siya. Daw sa managiyod mi o managsuon. Hangtod nga, nahimo na kaming ulitaw og dalaga, Bay. Wala giyod, mausap ang among nga pagkasuon. Pero na siya, gisulti na ko nga hangtod karon. Dilit na ko makalimtan. O sa kahapon, naglingkod mi sa gawa sa tindahan, nagkatawa siya, unya, kalit lang siya nga, mingon. Kuya Zeb, kabalo ka? Kung ikaw ang manguyab na ko, dilit na katagdon, promise. Bayro ni Bay, nagkatawa ko ato nga time. Pero pagkagabi eh, dilit ko katulog, o wala ko katulog. Kaya ang tinuudugay na kong nahigugma ni Elia. Dili na pagkakuya, pagkalalaki na nga nahigugma sa usa ka babay. Nahigugma na ko siya, Byron ni Bay, ang iyang katawa, ang iyang batasan, o ang iyang tanan. Mauni akong problema karon, Byron ni Bay, nahadlo ko. Nahadlo ko nga kung sultian ako siya sa akong gibati, basin mawala ang tanan. Basin dilit siya, moingon og kuya Zip, kay na ice snacks. Basin, malain na siya nako. Basin, maguba ang 18 katuig namo nga panagsilingan o panaghigala tungod lang sa akong gibati ngadto kaniya. Unsaw mo nako pag-ingon nga, dili. Nako. Sa dili pa kunimot ng bagan, palihog nga nakong tugtog sa awit nga naguluhan, sigaw ng puso.

0: Hapon, Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayusabon Beauty Soap. Wala namima ingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayusabon. Ayusabon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti animo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Naon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
5: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
6: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
5: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
6: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
7: Testimonya sa Wonder Cardio Care.
8: Ako si Mrs. Alicina Bautista, taga-Upper Puting Bato, Kalumpang, General Santos City. 9 years na niya akong stroke. Niya kayo talong mo na cardio care para sa na-stroke. Manang nanikamo ko palit. Pangayon rin sa mga anak para makapalit ako.
9: So, unsa may ikasod din mo sa uba na nai?
8: Manikamo lang dito makapalita sila mga prada. Kaya ko ako, kado ilang prada pa. So, super talaga.
7: Wonder Cardcare. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata.
11: Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids.
10: Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental, 40 years old. O daghangking salamat at si Annalyn na nakadungo ko sa imong programa kay diha na ko nakuha ang Nans product. O salamat jud ko nga nag-inom ka ng Nans coffee kay naayo jud ang ako ang gimulo nga dili ko katarong og tulog magabi eh, kay sige ra kong panghihi. Nga pag nakainom ko sa Nans coffee, normal na jud ang ako ang pag pangihi o yung normal na akong pagkatulog. O ang remind capsule, wala pa akong katumar. Lagot ko at si Alin kay ka na dati kong malimot o pagulbo lang yung bisag ako rausap.

0: Okay. Kasi kung balik-balik sa kung agi, duklo na lang galing ako akong ulo. So katong nakainom ko sa Remind capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat at alin sa imong Nance Prada. Kaya wala pang imong Nance Prada. Siguro ang doon ka ron. Alam kong ipamati. Wala po nawala. Maong daghan dyan kayong salamat at alin sa imong Nance Prada.
1: Mga pena ta!
2: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
3: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Mga pena ta!
3: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: Napagtumarkan na sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit amis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian, humot og herbal pagyud nga coffee? Gipaila-ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, atas ang kolesterol. Og dili makatulog, tilawi di sinyo kini, nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini ng Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika, diri sa Tayasan, og sa mga pharmacy, sino nga mga lugar.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya dere itong hatag na pagtagad. Okay, gikan ni Idol Ethan. Okay, ang account mga bay, si Idol Kalihan Wiggins Tommy. Good evening, sir. Coronel, okay. Diyanin mo, Idol Kalihan Coronel. Maayong gabi, sab ni classmate si Aguilar Bartolo. Good evening, mate. God bless you always. Okay, may gabi pa dani mo, mate. Huwag ba yung pagpaminaw, niningatak na nininga kagabihon. Sige mga bay, doon ay pagtimbay address itong brother, si brother Nilon Pirule, no? Hi Brad, good evening, kumusta Brad, and pa-shoutout ko sa kuang mga kauban. Inday Eldin Tolbo, Redoble, inday Nelly Torres, Redoble, Mads Rosa Santiago, Atol Yumar Santiago, inday Punsa Nieves, inday Romedios Lumugdang, Dan Evangeline Cantela, Jenny Boy Garson din ihang mga anak og sa pamilya Bagyo, pamilya Pirulino. Kanara Brad, salamat Brad, God bless, basta na kastar, sikat na sikat, then request kong song, Brad, kanang Can't Be With You Tonight,

0: Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgotanan okay. karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
3: Tama.
2: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule Dok Alan yes. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot Dok, because mm-hmm. kani Dok intended yun sa mga, especially sa mga kalalakihan Dok, no?
3: Uh-huh.
2: Nawalaan na og kanang, di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm-hmm. partner din, ha?
3: Tama.
2: Especially karon Dok, sa mabugnang panahon.
3: Okay.
2: Dok, alam no, nagsiging ulan-ulan outside.
3: Maong.
2: Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
3: yes.
2: sa atong topic karong adlawa, ang atong bagong produkto, Dok, mm-hmm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men Dok. Nganong gibutang ni siya Dok ang usa sa mga ingredients ani Dok?
3: Tama.
2: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng Dok.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
2: Yes.
3: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
2: Yes Dok.
3: Mayong adlaw usab diha nimo.
2: Ano, yes diba? Dok.
3: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga soken tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga soken tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga soken tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki nato nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Meal nga usa day ni siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pod sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pod ilahang mga sugar di na pod usab mutindog si Manoy onya nakulangan pod sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga soken tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga soken tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga soken tigpaminaw usa nga mohatag og active or pagpagahi no mohatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga soken tigpaminaw ang atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugaling mga soken tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga soken tigpaminaw. No, reduce to performance mga soken tigpaminaw sa anxiety. Important ako consideration mga soken tigpaminaw. Ang importante ngon naman mo'y namatikdan at tugin mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gud mo mga soking tigpaminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kung tigpaminaw ha tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay mukalimot gamit mo sa ato ang lamiang kape ang ato ang bagong produkto ang Hard Max Extreme mga soking tigpaminaw nga classes kape nga may muhata kaninyo dugang kusog kalig-on labi na gyud kay sa imong partner no kay Mr. o kay Mrs. mga soking tigpaminaw mahatagan o insaktong solusyon.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng anaa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga sukingting paminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potensyal nga na ay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Mm-hmm. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga sukingting paminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
3: Okay.
2: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw.
3: Okay.
2: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
3: Okay.
2: Sa atong mga partner ang atong love Doc.
3: Yes.
2: Kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Tama.
2: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
3: okay,
2: mag Hard Max Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So, ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: mga lama sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 8 minutos ng bilabay sa alas 9. Mga bay, kini mga takna, gihatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mag-amigos, na-

0: extension pa sa pagdawat sa mga box sa Amicus Coffee o blisters sa Amicus Capsule. Kung diin ang mga promo mga bay, dagko kinik premyo, adunay mudaog sa 10 mil kapisos, 5 mil kapisos, 3 mil kapisos o 2 mil kapisos. Para sa Amicus Capsule, adunay mudaog unya nga sa 50 kilos ka bugas o 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Di man, mga bay, ha? Kaysa Amigos, still, kung kanang itawag na healthy na ka, huwag mahimo pa dyan ka nga winner. Basta nakapadala mo sa inuhang mga Amigos coffee box o katong blister sa capsule. Platulat lang taon niya sa announcement, mga bay o makandos. Di man, ang Amigos, makatabang kinis sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa maayo nga panghilis o resistensya. Himsog o basbatanon nga panit, pinaagi sa collagen. Mga bay, makandos ha, ay magkabala ka kay lugang impormasyon ng kasayuran, pwede mo nga maminaw yun. Paminawag yun din yun. Di lang kay pwede, paminawag yun din yun. Ang tulumanon diri sa Star Radio Tayasan, gikan sa alas 6, ngadto sa alas 6 imediantak na sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason para ino nga masayran ang dugang impormasyon ng kasayuran. Niya kato nga wala pakatilaw sa Amigos Coffee. Halatilaw mo, mga bay, makandos. Ay magkabala ka, di sa Sugbo. Mapalit ni sa tanan nga mga pharmacy o mga butika, pharmacy butika, mora na mga bay o makahandos sa atin. Mapalit ni sa mga butika diha sa lalawigan sa Sugbo. Dahil diri sa Negros Oriental o glabaw sa tanan, dere sa Tayasan, mapalit kini sa Kiuri Pharmacy, Aix Pharmacy o sa Angel Pharmacy.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Sige mga bay, atong lantaw diri ha, kaya doon ay mga pagtimbaya sa itong mga higala. Nga namin naglantaw sa itong tulumanon. Ang mga lama sa kagahapon naglantaw diya si James J. Mancia. Napo diya nga si Idol Dodds K. Oropong Kaliao. Mati pa niya. Bye, good evening. Shout out ko ni Nanay Libet o Tatay Rodi. Thanks sa magbasa. Bye. Way, sa pa yun mo Idol Dodds K. Nga namin naman iningatak na ning kabuntagon. Sige. Laing musika alang kaninyo mga higala, naguluhan kini og no matter what.
1: Mga lamang sa kagahapon.

0: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya'y nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Kamvet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Happy birthday!
7: Uy! Thank you! Unsa man ni?
6: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud ako ang anaan nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
7: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
6: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
7: Tambal nga sabon?
6: Oo, ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
7: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
6: Dr. Fungi antifungal medicated

0: Soap.
1: Para sa bun-i,
2: up-up,
1: katol-katol,
2: ug fungi.
1: Mag Dr. Fungi na. Mapalid sa mga butika sa inyong lugar.
3: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. Pawala pa ko nakagamit ug Sorbicare. Dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nagtry ko palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po.
4: Kailawas man ang atong nawadlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Enrique Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy nya kana kuan atong high blood diabetes. Kung lawa kuan lagsik na ka for me. Ang kanang wapaka suway gino man na pag suway din mo kay mausab ra yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
5: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Tiringa akong tuhod ay permente na lang magsinakit.
8: Ah! Ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
7: Usama.
8: Kaniyo?
9: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
8: Kaayo kini sa daghang sakit. Sama sa ubo, lanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
7: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
8: Asa magalo?
7: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
10: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Oh yeah!
13: Let's get it on.
5: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
11: Hard Mama.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Mama. Extreme na.

0: Alama sa Kagahapon by Ronnie Bay.
1: Atong oras mga bay, 26 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kinimong atak na yatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mayo siya ka natural, gantibiral o gantibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio, dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagkalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Labs, Thiacids and Sugared, Sugar Can Extra Powder. DTX Capamex, may kapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa Kagahapon.
1: Sige mga bay, laing musika alang kininyo, agikanta kinini nila ni Eric Santos o doon na siya ay partner mga bay. Kanta nga naguluhan o bakit ba iniibig kita?
0: Mga lama sa

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: By Ray on Air. By Ray on Air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit san mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, og inday!
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Amangon atak kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibuka ang atong wadagko nga mga mata. Alag na kong mata, ang importante lang gyud makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa og kagwapa sa inyong banda.
3: Unsa to?
1: Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako inyong balusan, kaloy sa Dios sukiragyo. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong igala sa kanginan. Kakanunayng magpaubos kay ang lami na sa ubos.
3: Unsa to?
1: Adlaw karon nga Sabado. Pizza 3, bulan sa Oktobre, tuig 2026. Sa mga ka-birthday nung adlaw, happy, happy birthday. Happy birthday! Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated, happy birthday. Happy birthday! Og sa mag-birthday yung mga adlaw, advance, happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Mara ganday, pinaka na best sa itong birthday. Abdikus ka ng itong lawas nga magliok-liok sa matang adlaw o libre na ganda nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na ganda kayo na. The best na ganda kayo na gasa, gikan sa itong labaong makagagaong. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon yun tang.
3: Lami, mangyag na siya.
1: Lami, gina siya kay siguradong. Sabi na magkakaon ka, sure ball. Tog ababot sa lubot.

0: Okay, ito rin. Sikwit tayo ng minuto sa man makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text karong Buntaga. Open ra kayo ang atong call and text line number sa atong Smart 0969-484-5454 o sa atong Globe 0956-6647734. Mao na atong call and text line number nga pwede nyo tawagan, pwede po tiksan kay andam ginagamatag o maayong pagtagan. Kung may mo timplan po ni gatas, pakanon o humba para mo bright, manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo sa ipod makadaot og manabi man gani kana regyong makayo para usay og malinaon ang atong kinabuhi. Musta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran na binagdini sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning. Kaya sa Malalod, sa Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kaya sa Ayungon, Bindoy, Manoyod, o sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Karong Buntaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay Buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Nagyon, panghiposa na ang unlan, habol o banig kay Buntag na. Pick ang habol, lukota ang banig. Ilabay ang unlad. Ano siya ilabay ba? Hiposar at nagwar. Oh, sakto to. Nasipiat rin ko. Ah, papiri ko no. Papiri ng papiri. Kay siya mo kumbati. Og magabi eh. Okay, ito rin. 53 minuto sa manmakalabay alas 4 sa Kabuntagot. Okay, ito yung speakers din yata nga tagag may pagtaga. Napotulay ang tawag. Ayan na lang. Ato rin ang dawaton yung taon-taon kung balik yung tawag. Ay, balik yung tawag. Ang Kuya Nick, magiging number, klaro kayo. 9837. Okay, ay answer Kuya Nick. Kuya Nek, ayaw buntag. Hello, good morning.
2: Hello, good morning, idol kong guwapo.
0: Gaya mo tingog, mura mag saman, bungol-bungol.
2: Ay, rinurad yun, karat-karat kayo.
0: Ah, karat-karat kayo.
2: Ah?
0: Anong karat-karat mo na?
2: Ang yung karat mo kayo, tanawa ko.
0: Tanawan? Di man makita.
2: Paminaw lang.
0: Kuya Nick.
2: Yes.
0: Kamusta man atong Kabuntagon?
2: Mabugnaw ang Kabuntagon.
0: Mabugnaw ang Kabuntagon? Padool ni Gohan, sa imong asawa ba? Sa tingalan?
2: Natulog pa dito sa balay. Dagatan, di ako. Nangablito ko sa akong tindahan.
0: Paulo, isang balik dito para mainit mo ang paminaw.
2: Oo.
0: Inay mo sa waday. I hug you because I my feeling is
2: very cold. Natulog pa.
0: Apo ka, matara mo na. Basta imong mahikapan.
2: Di na ka magdugay, ha?
0: Di na ka magdugay. Asa mo ka mo ato?
2: Adele, kay mag-display pa ko ba?
0: Ang display pa kaya?
2: Shout out na sa ko, ha? Balik kong tawag.
0: Shout out, osa.
2: Shout out to, ha?
0: Sige, padayon, kaya
2: okay,
0: Dek.
2: Shout out to sa kong kuban ni si Juan. Ga-display, pareha kami doha. Shout out to, bangon na mo dia, ma. Bangon na mo dia. Shout out to sa kong mga apo, Jim Cor, si Ayan. Dito sa SN. Sa Tabao, sa taot ko sa kong anak, Ross Irwin, o yung asawa, si Angie, the clan.
0: Oh.
2: Yung mga anak, si Kwan, Ninyo, o si Ayan, o si James Carr.
0: Oh.
2: O sa taot ko sa kong anak, si
1: bangon, Regine, bangon, bangon.
2: The clan Lirio, o sa kong mga apo. O sa taot ko sa kong mga kauban diya sa NDRMO, sa, Kwan, sa emergency.
0: Oh.
2: O, pangunuan ni Sir Clyde. O shout out to sa kabats na ako sa Don Bosco Technical High School 1974. Umura na, DJ.
0: Ano, nalimtan. Kuya Dek.
2: Ano pa nalimtan ako? Si Las Junior, pero sa Mercado nga, ngayog sa pato, si yung asawa. O yung mga kauban, yung
1: bangon,
2: anak.
1: Bangon,
2: bangon. O, umura na. Eh, labi na sa ako asawa, ay. Kalimtan ako na.
0: Yung asawa ay ginaglimte, kay muna ay maghatag ni mong kabaskog sa panglawas.
2: Oh, shout out ko sa mga silingan mo sa dagatan. DJ, Maura ng DJ.
0: Awa na kita limtan.
2: Una pa niya ay, Nikon. Inilim si Sir. Oh, Toto, yung banas Toto, yung mga anak, si Dodong, si Jassy, si Jackie. Ang katong kamangura niya. Oh, shout out ko, bangon-bangon na mo niya. Rodilay na si Roger. Ora na, DJ.
0: Awa na kita.
2: Idol kong guwapo.
0: Awa na kita limtan.
2: Prekisong
0: song, ha? Sa may request ni Idol Kuya Nick.
2: Max Urban, paliog ko ha.
0: Max Urban.
2: Max Urban.
0: Sige, ito lang pangitaon si Max Urban. Masig natulog.
2: O, dili, kang yun ay Bilyame.
0: Ay, Bilyame. Urag mo mao
2: magagawin. Okay, DJ ha.
0: Sige.
2: Basta, sa video, wow, sikat na sikat. Basta, idol kong guwapo.
0: Ogoy.
2: Thanks very much.
0: Ogolay, tapad. Okay, dagang salamat. Kaya next, yung pagtawag rong buntaga from Badyan, Cebu Public Market.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Basta na natong makigalanas Badyan, Cebu Public Market. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mabangon na ta kay Kuyan. Mabangon na ta kay Buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Alangan, basta buntag, bangon!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kay mangita og kaon. Si Bayri, ano yung mangita tag painit? Ano ron kay murag... Tay ko tay mantiyan. Huwag na magod ngita tag kape. Pagway kape, basig na yung tsokolate niya. Pagway tsokolate, basig na gatas. Okay, Toras, alas 4.58 sa nagid sa kabuntagon. Standby, standby, sa tamasikat. Tuminaw, nakitag sa kawit entitled Inday Kunsing. Request ni Kuya Nick Daklan. Yako ni ipinungod siyang asawa nga nag-inusara na giyod sa iyang bulsa. Nag-inusara na siyang kasing-kasing dilis bulsa. Kaya ka na asawa, di ba na masunod sa bulsa? Masunod na siyang kasing-kasing. The one and only of heart of Kuya Nick.

0: And I can sing diligid sa iyon nga ang gugmata kalimtan sa dayon. Oh, kung may mo and I can sing, balik na kay si Kuya Nick, naghilak. Naghilak o nagtulo pag yun. Siya may nagtulo ni Kuya Nick pa eh. Nagtulo iyang sipot. Ayaw. Kay Kuya Nick ko na siya, butan na siya. Dili na siya may tabo nga mutulo iyang sipot. Kay tinagad na siya painom og tambal. Tambal nga vitamin C. Alright, balik-balik na sa itong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon ninyo igala sa kaginan. Huwag na mo'y otang. Oh, bye. Huwag mo palit. Bye. Ayun, anak naman gina nga itong kinabuyog na tayo kwarta. Mong palit, huwag kwarta, mangutang. Ayaw lang gid kalimot sa pagbayad sa tindira. Aron ang isiabot sa aling agag. Basta lingag gagdiskutan, kanis manang ostay mo katawag din pagkalaparag ba-bagod. Sa mga lapanog ba-ba diya, unay giyon nga, katawag yun mong maayo para exercise mong gahapon na siya. Para nyong alingag gag makita. Makita sa tanan. Kaysa akong pag-inusara, gitunan ko nga kalimtan ka. Again, I study to learn to forget you. So from now, I move on a little to forget your memories. Right? Okay, tara sa alas 5:30 sa Kabuntagon, pagkadali rin sa oras. Tatong malulog lula, nanay, tatay, dudong o ginday.
1: Bangon!
0: Mamangon na ta kay buntag na. Hinay-hinay nagkamang paingon sa kusina. Hinay-hinay nagkamang paingon sa banyo. Ang oban, hinay-hinay nagkamang paingon sa pikas kwarto. Ay, ano sa pikas kwarto na pa? Pikas kwarto kay naas na ganahan kamangon. Ay na magpangamang kay gabiin na. Oh, gabiin na, buntag na di ay. Kamang mo ka ng tuwang gabiin. Kay mingaw ang palibot. Okay, rasa sa kapalaran ka ng buntag. Naigyan ka na itong kapalaran at ginong isulod permis itong bulsa. Basta maayo nga kapalaran, isulod bulsa. Pero mabati, ganing nga kapalaran, ilabay sa basurahan. Ewa na'y pulos. Nagdala nag di malas.

0: tagi og bili ang mga nagpangga kanimo swerte ni mirog color 734 og silver. Onyo 22 hangtod dulyo 22 Cancer, ayaw kalimti kun asa ka nagikan swerte ni mirog color 815 og yellow. Hulyo 23 hangtod Agosto 22 Leo, likay ang mga tao nga nagkusog or nga kusog manglibak swerte ni mirog color 692 og bronze. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo, makugang ka sa revelasyon sa imong higala swerte ni mirog color 473 og feng. Huwag kadtong katunga sa atong kapalaran. Maray kita kung one half our destiny. So, ang katunga at ang atangin niyang taon-taon. balik siya tang Inday Kunsing. Kay kinis Inday Kunsing, bulawanon kainig kasing-kasing. Inay yun, Inday Kunsing, we have a golden heart. Sa mga nai golden heart niya, unay yun, continue. Don't, sa man, don't get a silver. You need to always gold heart. Okay, katong mong kapalaran. Gatod ka nato sa Astasan Herbal Capsule. Matambal sa sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso-kasoan, dili kahi arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bag-o-bag, wala o dataran sa Astasan ang pinakabagong mangustin prada, kagipakusgan kauban ang Astasan Tinorganic Seaweed. Basta sugsanton, pirite 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili. Sayang makagasto para makangkon og maayong panglawas tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan, mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Dias Barangay Bago Tiasan, available sa batong Astasan Herbal Capsule. Dias Panimulay, Sir Boyax, Labiog, Karina. Sa ganahan nga magwapa, maputi mamis ang panit gamit ang kayo sa Bon Beauty Shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sa Bon Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok ug makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin A, lecithin, collagen ug mga nutrients kama oy mo paputi. Og mo pahamis imong cottage naturally. Ayo sa Bon Beauty Shop, papalit sa masoking butika og tindahan. Okay, ito oras, sa Lasingco City, rigid sa Kabuntagon, pagkadali rigid sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig, dali rigid tang ma, or siya marin ma. O ma, mahimong dato, mahimong pobre, mapod ma, ma, matigok. Subo. Ang kapalaran wala lang dahumba. Inday Kunsing, ikaw na biuda. Kami mo gusto kang mubalik pa. Apan ako nagaduhadu. Anay gyan, Inday Kunsing, I hesitate you to come back for me. So I need to thank 7 years. Yasa ko nung huna-unaon og pito ka tuig og angayan ba nga pabalikon si Inday Kunsing siyang kinabuhi kay sayang gibuhat. Grabe gyud kuno ang kadaot siyang kasing-kasing or giguba sa bagyong ulit. Anay giyon masikat nga sa mga broken hearted diya ay magkabalaka. Imnira nag-usaka lungnik nga tanduay. Diba, di na siya mabroken. Ma-fracture na gina siya. Inday Kunsing, ang kasing-kasing po, nga tandog ni Okay, tara, sa lasing ko na binigid sa kabuntagon. Pagkadala na sa oras. Nagingon nga, basta di tabagbantay orasan, dali ra kayo. Pero bantay ng orasan. Diba, makayon kang pagkagaya man di ay. Kapoy naman kung binantay ni mo orasan ka. Amo na ikalainan, kamon ka, obara ko na sa maglingkod o magtrabaho. Maglingkod ka, dali ng oras, pero magtrabaho ka. Eh, pagkagaya man. Ngayon ka, matay. Katulok na kong sip on direct tinarbaho, matay. Dugay pa mga alas 11. Ninyo kag Amerikano. Adias barangay pagtuatayasan. May buntag rundong di boy na odia. Akanis nung di boy, may pagka-Amerikano man po ni siya. Labi nagmagtakilid, taas kag ilong. Legion nga nung di boy, how are you dog? Because I know your face is like American. Oh, kanis nung di boy English speaking, biya po ni siya, kaya nakanto mo ni siya sa Amerika sa una. So nung di boy, Barry, from now I need to start English language because you know I from America last month. Nakantos nung di boy sa Amerika last month. Nang karon ganala siya mag-English ba? So if you need to talk nung di boy, you need to speak English. Because nung di boy is very sama is very bad. Is very expert. Expert to talk English. Ay mo tanong di boy dyan, nangapin na ron, naroon na siyang kamalig. Number 4. Kaoban siya binangkaugbutan ng asawa ng Murnay. No, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ay lang by Francis da, may imadmayra og ni Tap Tap. Og sa mga apo ni di boy, si Sabi og Sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na tama sikat kay buntag na. Og diya sa Sitio Laguna, may buntag po ni Inchimuna Binson diya. Ilang yung Titi Binson by Lexter, by Dan, by Joey. Say Rocky Law Garby. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og diya sa Barangay Lutay Tayasan, may buntag po ng Cesar Gabunada.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang atong higala ni nga panunay magdiladala og habunira. Kay sige man siya og panglaba. Siyang mga sininda, grabing daghan na. Ano si Sir? Good morning, dog. Og ni Bay Kokoy Guardario Diaz, Barangay Lutay Tayasan, may buntag, Bay Koy.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kaban siyang pamilya diya, siyang asawa, siyang mga igsoon, lang by Arnel Grapa diya, Arnel Guardario. Oh, amli, bigay. Unigod, ibigay mo na ang iyong tanduan. Ni Madam Kunsing dia, Madam Kunsing Loang. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Huwag ni Bay Koko kay Bay Ray. Sa pagkatinood lang, gimingang ni medyo ko sa akong bidbiron. Pero kay si Bay President, nag-enjoy pa man siya maayo. Dili sa nako kwaon kay basig mag-uol niya to. Ay, sa kwaon na yung bidbiron Bay Koy, kay mag-uol gito si Bay President. Kung may ibo, ihatag na lang to, palit na lang kagbago. Kanahan pa rin ka mo gamit anang gigamit na pod. Buli-puli, naday mo. Eh, kuhaon na gito na ako. Bay, kay, mahal kay kong palit ato. Usa ka libo o usa ka gatos niya. Iyan ang pangayoon. Matay, alakan si Jugo. Ah, okay na bay ko. Ikaw na good. Pinaskuhan na lang gito ni mo. Advance pinaskuhan ba? Ay, happy tabi ang Pasko. Bainet, ay nag-iuli mong, ay nag-iuli ng bidbiron ni Bay Kokoy, Bainet. Imuha na na. May nalang na siya ba nga? Magamit gini mo o sa katuig. Ang pingin gina Bainet na nga, dilik ma, kung anong chupon ba, ayaw gututan ng chupon kay mga guba, mga guna. Eh, ako gini ototon ba, kay hinay kay sidlet. Ay nang ototon kay mura nag la da tagbayo ba. Ah, embon tag di Viper sinit dia Aaron. Ada sa si Tio Prinsa. Kaubos na pamilya da si Bay Junel. Silang Bay Felix dia. Felix Pires, Bay Junji Binji. Og silang maslingan dia si Bay Dondon Libradilla. Mayong buntag Bay Dod.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na. Unay gyon mabangon ta mag-exercise. Mabangon, mag-exercise, mabangon para baskog ang bukog. Inom mo gatas. dapat mag-exercise kita, dili ta magtilapulan. Kaya kanang pag-exercise, medyo kapoy man yun. Pero rindot mag-resulta sa itong lawas. Kapoy, pero rindot ang resulta. Makunsa mo na magsigi mong patawa, magsigi lingkod. Nya ang resulta. Dili maayo. Asa may piliin ninyo anak. Ito ta sa kapoy, pero rindot ang resulta. Taas kinabuhir. Healthy ang lawas. Munag yun, the best na kayo na siya. So you need to choose a good health, good benefits someday. Don't choose a bad benefits. Kasingko. Americano. Okay, from Nundi Boy now, 4662. Mayang buntag po di mo ba? Sabado na po ba? Sabado na po no? So may plano na ito ron, manglaba na po nung itali kay Sabado man. Muro ay timpo. Timpo ron masikat, kaya Sabado man ay timpo. Timpo sa panglaba. Sindi boy ko ron, manglaba na po ko ani ron ba? Kay kani ako mga apo, pinangga mo guna ko ni. Ako ging laban nilang masinina bay. Ako asawa, di po na ako ni palabon kay mahago yung buktod. Ako gud ang manglaba. Botan kay nga pagkabala sa hindi boy kay siya gud manglaba sa mga sinina siyang mga apo. Lagi yun sa bado. It's time to relax. Ron saan, pag-relax ane nga manglaba man ta. Manglimpyo pag yun. Makarelax ko yung tani og isang ako. Ang saman ba? Makarelax og kan na nang ula na ula day saman wala yung ginhawa. Legion nga rest in peace. ayaw kanang rest in peace kan sa nasya kanang stipot sa nasya ba. Ito sana sa daplin ni Butak. Okay, taras. Alas 5:17. Regit sa Kabuntagon. Standby sa Tamasikat. Namitaw na puntag mga awit. Ang samay nito titukar na ron. Kanang nabang murag muki ay nang atong tuhod ba? Nagkala mga paboritos itong mga paboritos itong mga nanay tatay. Ang samay request ni Manong Diboy. Paborito ni mong kanta, Doc. Kaya itong pangitawan sa playlist. Rito ko itaning naman kaning manok na pula or karisang ka nila kaning ordinary song. It's an ordinary song. Just a special girl like you.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Ako na si Alan Trococo, taga Zone 4, Puk 19, Lagaw, niya Santo City. Kapalit ko Nance Coffee. Kasi wala naman kung mag-inom ko coffee, gina napalpitit, magawa kong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor, niya nga, hindi lang ako mag-inom coffee. Wala, nakadungog ko sa radio, sa programa. Akong gitistingan. Maayo man na yung Nance Coffee, kaya din ako magpalpitit. Pagkatulog mo, dayon ko. Ang kakapos ang lawas, kung mag-inom ko Nance Coffee, magmawalang kakapoy kay kumakapoy ko malagsik ang lawas. Pasalamat po ko sa Nance Coffee kay kataganap galagsik o makatulog ko sa akong pagtulog pa na sa gabi.
4: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya na makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw. Para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw ng kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Paminandang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
7: Ako na ay si Ucina Sagaana, sa North Mapang, Puro 4. Nagamit ko o Vitron Syrup. Tinuod ka ayon ni Ma'am Kay. Ang iya kong anak karon, maayon naman siya kaon, ay siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Sa tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am, karon. Kaya ang pagkakalibanga, maulian na.
8: Ma'am, pagamit o Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang pagkaon o iyang pagtulog?
7: Okay na kaayon, Ma'am. Ayon na ka siya magtulog.
6: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Ah, sa sobrang galit ng misis ko. O na yun, balik-balik yun ang boto. Balik-balik ang bukog. Alright, balik-balik sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban Gyapon ang iyong igala sa Kanginad. Dinilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat kita. Okay, ito ras 23 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong maluluglulan na nagtatay Dodong Oginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Oras, oras na yun para mang mata. Oras, oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. Okay, tak ang natumudag ko nga kaldero na itay. Butayag tubig, ginita, ron makainom og kape si Dodong og si Inday. Anang kape the best ng gida mo ginitong pangita o ninigmata nato sa sayo sa Kabuntago. Sa ganahan nga mutaas ang kinabuhi. Timplag kape mabuntan. Sasa bungan. Kaya ang misis ko hindi maluko. Inarati ako. Okay, tulad 34 minuto sa mga makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Ibalik magtawag disconnect na rin ko yung nalimtan. May ato na yung pasulon, be. Hello, Kuya Nek. Kusama yung nalimtan.
2: Hello, idol kong guwapo.
0: Kusama yung nalimtan sa akong idol nga apuhan.
2: Awan na ka. Paglawan na, oy.
0: Asya?
2: Adlawan na dire.
0: Adlaw na dyan, dire. Adlaw naman po. Pariharaman na ko yung diaog, dire.
2: Okay, sa taon ko. Sa
0: topo, liboy,
2: manurado
0: dire. Ah, sige. Ah, kaneng akong apuhan yun. Ah, sige.
2: Kaya ako amigo, soon lang amigo, Boy Hernando.
0: Ah, padayon.
2: Oh, ako po, bangon-bangon na niya ma. Salidaklan.
0: Ah,
2: sa... Oh, sa akong mga amigo kamiga dire, bangon-bangon na mo.
0: Eh, bangon na.
2: Ah, rikong-song-song.
0: Ano sa lang pa'y request ni mo?
1: Bangon-bangon, ah,
2: Majilan, Majilan.
0: Ah, Majilan?
2: Majilan.
0: Ah, sige, ito na. Pakita ko sa Majilan, bro. Kay Murag.
2: Sige, mora na, ha? Ay, doon kong guwapo.
0: Ah, sige, mora to. Lakaw na ka.
2: Adala ko din ang tindahan. Guwapa ko kumulong.
0: Ah, sige. Basta na ka-star.
2: Ay, sikat na sikat. Basta si idol kong guwapo. Bye, Ray. Kung may utang ka, bye, Ray.
0: Oh, kanda.
2: Thanks very much.
0: Oh. Mayo, gina. God, gina. Kwede. Bye, Ray. Og... Ray, utang. Pero mangutang mo sa kakwenik, akong tambag ninyo, ayaw magbayad. Mabutang nga sa kakwenik yung maningil ninyo. Ate, kay sa kakwenik, di mampun pa utang. Ah, wag-iapon. Wag-iapon mo yung lotsanad. Kay, kuhan man kakwenik, si Udi mo yung kakwenik. Cash man yun, cash og mapalit kid mo. Okay, from 0656, good morning DJ, pag-greet na lang sa akong pamilya, labi na sa akong bana nga naminaw. Mayang buntag niya sa bana. Bana nga naminaw. O, kinsa na ko yung ngalan ng bana ha? Kinsa po na yung ngalan ng asawa ha po? basics na nalidya ni Kuinik, yaman yung number 0656. Nalidya niya sa pansil ayungon. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Ay magsigig pa. Duka, duka. Okay, tapos 37 minutos naman makalabay ang alas 5 sa Kabuntag. O, sa atong unang lingaw-lingaw, dahil masikat, pinagis pagtiyog sa atong toko, paminaw, pamati, kay masigbo ninyo ang swerte. Matangatangin niyo ato ikadwa o ikatulong lingaw-lingaw unyang taon-taon. Kaya usay, malimot na bagid ta. Basta malimot, ganit ta. O, kamo na ibala sa sobra. Okay, padayon sa tas atong kapalaran karong bundag. Paminaw pa bati, kaya ito nang yatag ora-orada. Sagi panganak sa bulan sa September 24 ang tuong October 23 libra. Ang maayong komunikasyon magpalig-on sa inyong relasyon. Swerte ni mirong color 186 og orange. October 24 ang tuong November 22 Scorpio salig sa imong kaugalingon. Swerte ni mirong color 529 og purple. Nobyembre 23 sang Disyembre 21 Sagittarius makadawat og makalipay nga imbitasyon. Oh, swerte numero color 367 og green. Disyembre 22 sang Enero 19 Capricorn mamintinar ang maayong reputasyon. Swerte numero color 841 og green. Enero 20 ang Pebrero 18 Aquarius. Mulampos ang imong plano. Swerte numero color 257 og blue. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces mabatyagan ang imong pagkahinatagon. Swerte numero color 936 og forest gray. Og kadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga nakabalo na gidbo. Sa mga nakabalo daan, nakabalo na gidbo sa po. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Oh, balik sa tas manok na pula kay kaning manok na pula idol nato ni. Idol nato ni labi nag madomingo, idol gyud. Idol ay dool kay siguradong ikaw mapildi.

0: ang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa palahwat. Okay, gato mga kapalaran, gato grata sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule, doon na kini vitamin C ang mutambal o sabgini sa mga nagkalinlain ng mga balatian sa masahibla ni Lanat. Adunay bukol-bukol o bagubag o guban pang mga sakit nga giyambing siyong kalawasan. Na wala o natalan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diha sa South Cebu, available to Amigos Coffee o Amigos Capsule das Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Yes, Badjan Butika, Santo Niño Alegre, Chan Pharmacy, Sinobet Pharmacy, Natilan, Wicure Pharmacy, MP Drugstore, Web Pharmacy, Shilbo Pharmacy. Yes, Dulagi, Trade Pharmacy, Eds and Eds Pharmacy, Malabuyok, Sintun Pharmacy, Runda, Bricora Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Pharmacy. Dias Dumanog, Pharmacy, Sipura, Pijagal, Kantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Dias Dumanog, Bitoon, Pharmacy, Sipura, Pharmacy, Saidis, Pharmacy, Pidra, Christian, Pharmacy. Ong Dias Sambarili, Aranji, Pharmacy, Marti, Pharmacy, Andri, Pharmacy, Purwan, Ed, Pharmacy. Holy Ann, Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee, Dina, Dapita. Og dinhi sa Negros Oriental, available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika duol sa inyong lugar. Og dinhi sa Barangay Bago or dinhi sa lungsod sa Tayasan, available atong Amigos Coffee o Amigos Capsule diha sa X Pharmacy, Curie Pharmacy or Tayasan Pharmacy og Angel Pharmacy.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mao na ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Sa mga na-entry masikat sa padaganay Gimti Box sa Amigos Coffee o Gimti Blister, standby-standby lang mo kaya ito na ipaybalo pohon. O kinsa ang mananaog sa mga papremyo gikan sa Amigos Coffee. Nalagay ito yung lula din nga ni Arin ang umusta sa Dong, kumusta man ang Amigos Coffee? Sa onya dala? Amor na ipaybalo sa radyo na, paminaw na sa radyo niya, kaya ito na ipaybalo. Nangamustra sinula siya ang entry ba o basig na nabay resulta. Na kay wala pa may resulta. Balik na gulis nula, wala pa idala. Ay kamalaka lang, basig na rato yung resulta, makadaog lagi raka. Ay gusto siguro makadaog kag bugas. Fights na kayo. Okay, turas, 42 minuto sumun makalabay ang alas 5 sa kabuntagot. Kadali raman sa oras. Kailangan daw, dali raman bulat. O, natin panawagan masikat. Kaning usap kapitaka nga nahulog kagapong adlaw. Sa mga nakita ng pitaka, paliyog iulis tag iya. Kaya di na inyo ha. Muna yun, nalipay mo. Kaya kita mong pitaka nga naisulog na kwarta. Pero ang karma o niya ana, mas labaw pa. Kaya paliyog iulis tag iya. Pitaka. Color brown, nahulog. Nahulog, gikan dia sa City Pond. Paingon dia sa National High School. Nades parang kay Matuog, Tayasan. Ang sulod sa pitaka, nagkantidad o gutsumil kapin, kapisos. Nahulog, mga alas 3 sa hapon, kagapong adlawa, Bernes. Kapit sa 2, bulan sa Oktubre, 2026. Kinsay, nakakita sa pitaka. Paliog lang iuli sa tagiya. Adunay palipay nga ihatag gikan sa tagiya. Ang tagiya, ang tagiya sa pitaka, Jubilin Abinido, taga Barangay Bakong, Tayasan. Og paliog, contact rapon mo siya ang number sa 0966-345-8292 or sa 0995-990-1281. Ang atong usbon para maklaro gyda, 0966-345-8292 or sa 0995-990-1281 or paliyog pwede po nyo gato na rin sa Star Radio Tayasan ang baong pitaka o kinsa man itong nakakita ang pitaka gapong adlawa paliyog lag uli sa tag-iya. nagpasibya to tagiyas pitaka mao si Madam Jubilin Jubilin Abinido taga barangay Bakong Tayasan. Kinsa to nakitag pitaka gapong adlaw color brown dia sa may gikan dia sa may sitipon pengon da sa barangay dia sa National High School barangay Matog Tayasan. Paliog lag uli ay mog legion ay ninyo nag angkura kay din ninyo ha legion nga lipay mo kay kwarta na pero legion nara magi kaning karma lagi legito ag masikat kaning karma it's real ay mog pasagad og wala nang ita pwede ginyo na nya kay na may nang ita iuli na sa tagiya pwede mo makontak atong number ay mog kabalaka kay hatagan man san magpalipay. At least bala gamay ra basta kay kinasingkasing mapuna nga paghatag. Ana ra god. Okay toras, ang aking tinan lapaw na tanig maayo. At standby sa ta minaw na kitag pangkabuayan showcase.
2: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DGX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DGX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DGX Coffee Mix.
4: DGX Coffee Mix.
7: Pagali si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
4: DTX 500
5: mapali sa mga butika.
8: Kita balagosa.
9: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
8: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
9: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
8: Sa kuan ihang sakit ihan murag nimo minor ba og makatumar gitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa bat-ang ba? Abtik ba siya basta maka-state og tumar ani.
9: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
8: Ang luyahon siya.
9: Luyahon?
8: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan, yung gitrabahuan na ni.
9: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
8: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan, may PC. D3 Bio o kanang TX 500.
4: TX 500.
5: Mabali sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
10: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, karon extension. O wala pa'y pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o kaplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
4: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukhtas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Si Ima Mohana Arisdado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga pagamit sa Nans Herbal Capsule kag Nans Uid Capsule, nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisdado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa EPIC. Kaysang wala pa siya nakagamit ana ng mga product, ang iya nga tiil, nagahukong. As in nga nagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule, kag UID capsule, na anagin siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala na gid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya hantod tong pagamit nako sang Nans capsule kag UID capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag UID capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products ang Nans capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyze ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nans capsule o UID capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga product.
13: Ayong hapon, ani nga kita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
14: Ayong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katong wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200, karon kay 120 over 80 na lang ang ako. Food arthritis, nawala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
13: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imuhang statement.

0: Ray on Air. Bye Ray on Air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programang pakurat sa kabuntagon. Kauban Gyapon ninyo gala sa kangidad. Dini lang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Sa mahiligong dagswertres, tanawa tutukin niyang tiket kay base nagusa mo sa mga mananaog. Atong resulta gapong adlaw sa alas 2 sa hapon 8-6 sa alas 5 sa hapon 5-8 o sa alas 3 kagabi 8-1-9 o ganda itong swerte result kagapong adlaw sa mga nakanaog. Congratulations. Sa mga wala kadaog ay magkatagap, taya-taya lang gyapon, basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa, kuota, itaya gurot. Kaig muda og kwarta, linibo. Ang isi abot gyud sa ali. Abot gyud sa lingag-ngag. Katungong Agatong mga swertres, gatad gratis sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa mga nangitaw, girbal nga barato, ipiktibo na, ano na sa itong mga suking butika, ang nabantog og mas kipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka mayarapan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede yun kang makatubar. Ayaw! Hulata nga ang imong lawas mubigay panalipdik kanulay pag Dragon Fruit Plus. Husbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mapalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran. Ang kasagarang hidungdan sa pagsakit sa tumabukog. Tuhod, mahalutan, ugang pagbato, arthritis, rayuma, guban pa, tungod ka na sa kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa, mga nanay, tatay, pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C. Ang Alka-C, di alkaline vitamin C. O patinaw sa nahanap niyong mata sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit, hamis, pagid ka. Mapalit sa inyong masuking butikan o sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian? What a herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipa ila-ila ang pinakabag-o nga Herbal Coffee Dragon Fruit. Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taas ang kolesterol, dili katulog, tilawi di sinyo, kininga mo ayos sa mga sakit og balatiyan. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay dusi ka mga herbal ingredients kininga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee lamian. Mapalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan no sab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee, available sab sa atong masuking butika og tindahan. May buntag dayon ni Mel Galios, usa sa siniligan sa Dragon Fruit og sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na.

Okay, tara, 57 minutos sa magkalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Arita sa atong balitang sports sa Kabuntaga. Pagnat sa kusog, pagnat sa otok, pagnat po sa puso. Oh, Carlo Paalam, nakatuon sa pagkamit ng gintong medalya laban sa Japan boxer. Nakapokus ngayon si Pinoy boxer or Pinoy boxer Carlo Paalam na makamit ang gintong medalya sa 20th Asian Games na ginanap sa Nagoya, Japan. Makakarap kasi niya sa finals ng 50 kg men's division si Roy Yamaguchi ng Japan. Nakapasok sa final round ang 28-anyos na si Paalam matapos natalunin si world champion Mahmud sa Pekarhan ng Kazakhstan sa magitan ng 3-2 split decision. Dahil dito ay tiyak na ang silver medal para kay Paalam kung saan target nito na matapos ang kawalan ng gintong medalya para sa mga boksingero ng bansa. Sa huling nakakuha ng gintong medalyas ang Pilipinas, ang Asian Games ay si Riz Salodar sa 52 kilograms division noong 2010 sa Guangzhou Games. Ganapin ang laban ni Paalam at Yamaguchi sa dakong alas 12:15 ng tanghali. Agad tong atong balitang sports karong buntaga. Agad tong balitang sports gatod ganato sa Nature's Gift Paul 4 or Purple Corn Coffee. Sa mga kaigsunan lang or sa mga kaigsunan tang walay ganang mukhaon o rice sa buntag, ayaw kabalaka kay naay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthy og taas ang antioxidants. Nga pwede kapuli sa pamahaw o protektado ang lawas bisan wala na ka-breakfast. Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, taas ang antioxidants o maprotektahan ang lawas gikan sa free radicals, suporta sa kasing-kasing, atay kidneys o nerves. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation.

0: mo mga pikadabuntag ang Magnature's Gift Purple Corn Coffee na. Available na sa tumasuking butika dool sa inyong lugar. Sampak gid ang timplada mo, linagpan kung aturag soy, kanamit gid bro. Okay, to ras, alasayas, uno na gud sa kabuntagon. Katong mga oras, gatod ko na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday og tambal, sulay ang natural nga pamagi, pagpamasay, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant. Topical antibiotic tungod kay aduna kay lauric acid nga makita sa VCO. Iaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahi. Shiva Essential Oil, ang aplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, apalit sa masuking butika og tindahan. Dini sa lungsod sa Tiyasan, available atong Shiva Essential Oil diya sa X Pharmacy o Curie Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu, available atong Shiva Essential Oil diya sa Bit Sari Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tiyasan, available atong Shiva Essential Oil diya sa panimalay ni Sir Buyax Labiog Caridad. Okay, ito na sa last size dos na gid sa kabuntagon. Napupos na gid atong tulumang taparot sa kabuntagon. Sa tanantana na itong makigalaan nga naminaw sa Star Radio, mayong buntag kaninyong tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Oh, bangon na ito kay buntag na!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mubangon para maligo! Mubangon para mukaan! Mubangon kay mo trabaho!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Maligyon sa itong pagbangon! Di kita malimot sa pagpasalamat sa atong labong makagahom nga giyatagan pa tayo ng chance nga nakamata pa ta, nakabuka pa atong mata. Dako na kayo ng gasa mga sikat sa atong kinabuhi. Ang pagmata sa siya sa kabuntagon. Naigyon, bisan pa man sa kadaggan sa problema, kalisod sa atong panginabuhi. Ang importante, nakamata ragyod ta o makamata pa ta kada buntag. The best na good guy na siya. Okay, starantan na itong makikalaro na minas sa studio. May buntag ka na itong tanan. Dinis Barangay Kabulutan. May buntag rin ba kinitaboy ba diya ang itong higala ni nga kadona ini nga daladarag bultahi. Kabultay ba kinitaboy ba? Kauban siyang kinikanan diya si Madam Mindy aboy ba? Ni Nanguliana aboy ba? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Treasurer diya, Treasurer Julie Torres. Og ni Bayjan Paul Torres, ilang Bayjan Paul Torres diya. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Available di ang gasolina ni by Janel Torres diya sa Kilid sa Kalsada. O crossing Mintirong Daan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kita na ninyo diya. O ganaan mo pa tubil. Tubil ragod. Basta bayad ay nikuman. O ni Barangay Tres Sekretary ni Bay Nicodil Gauran. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Sa mga Gauran pamili, maayong buntag.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni DJ Barik niya, Madam Chusy Grapa. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Anong idearnize niya? Anong idearnize lang Jilma. Madam Jilma Arnaiz. Og ni Jilay Karnaiz. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og may buntag po ni Kapitan Ayan Tirano. Kap, good morning, Kap.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang bansiang kapikas sa Kibis by Garner A.K. Dotski. Good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa tindiras to sinuhan. Silang Madam Jima Cabrero Diaz. Wilsa Ganaganag ni Kathleen ni Dama og ni Mikmik Bukingkito. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Bay Manuel Bulahan diya sa Sityo Kang Ulaka.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Bay Panoy diya. Kita ming Bay Panoy gapon, Bay.

0: Bangun, bangun, bangun.
1: Botan lagi ka. Ani bay panoy dia sa sitio kang ulaka ni Konsyal Lulbi na bilog. Kaban siyang asawa si Ilmi Labilog. Ah, good morning, good morning.
0: Bangun, bangun, bangun.
1: Ah, mangon na ta kay Buntag na. Og ni dia siyong Bibi Boy Kasumpang. Og ni Madam Lucille Kasumpang. O ni Konsyal dia, Konsyal Marnie Rodriguez. Og ni Bay Oliver Rodriguez. Og ni Konsyal Vic Marmura. Ah, good morning, good morning.
0: Bangun, bangun, bangun.
1: Ah, mangon na ta kay Buntag na. Linag pan ko nga turang soy. Sasabaw galangoy langoy. O na yun, basta sabaw na iskutan, lami gina atong kaon. Labinag ang gisabuan, baboy. Ah, sigurado yung tugab. Labis pinang baboy. Labinag katong tiil. Sigurado yung sulit yun. Sulit ang pamahaw. Og des barangay poblasyon Tayasan, may buntag lang Boss Jerjos dia. Og Madam Miriad, good morning, good morning.
0: Bangun, bangun, bangun.
1: Og dia sa Itzaran Piso Office, Madam Chris Miramiris, or Piso Manager, Madam Chris Miramiris, good morning, good morning.
0: Bangun, bangun, bangun.
1: Og sa tong ambahan din sa Lungsod Tayasan, Mayor Bimbo Roberto, og ni Vice Mayor Nonong Susano Roberto Jr., good morning, good morning.
0: Bangun, bangun, bangun.
1: Og kagabi, masikat, ano to'y live band dia sa Lungsod sa Tayasan. Sadya kaya ang lungsod sa Tayasan diya sa Mica Bird Court. Hato, hari og hara. Gipegayon to diya. Enjoy kayo ang mga tao nga nilantaw kagabi diya sa Mica Bird Court din sa lungsod sa Tayasan. Ano na po yung live band? Kani mga live band mo, manay paborito na to. Sa gulang-gulang na ta, paborito, nagyapo na to na yung live band. Importante nga, lingaw, regod ba? Og des parang kay magtotayasan may buntag ni RJ Balasabas dia. Kauban siyang ginikanan silang Madam Tikya ng Turo Balasabas ng Johnny Bainusa lang Nunoy Booking Kito. Good morning, good morning.
0: Bangun, bangun, bangun.
1: Og lang Jilimer Fernandez dia. Konsyal JC Fernandez. Og ni Boss Dindo Brinsilio ang atong vlogger nga ga-earning na nig-milyones. Kauban siyang asawas Madam Catherine Sorino. Good morning, good morning.
0: Bangun, bangun, bangun.
1: Bangun na ta kay Buntag na. Ay, pitok-pitok ng matagod. Itchos kusina. Pangilamos kay Muta. O kaning English Muta, gorabi gitawag ko na i-crush. I-crush ba to? O kanang otot, mula gitawag ko na sa to English ug otot, pi. O kanang tae. O ihi, pi. Limot mo ta. Ang tae. Sorry, tae. Oh, pop. Pop ko to pop. Ma, ay pop. Kanang ihi, pi. Kanang otot sa to fa. Sa to fa. Fa. Fa. Istor mo na nagka. Di ma itong kanan. Basta kayo mo. Dago ito. Sa mga nag-pop dia, mayong pag-pop. Sa mga nagpi, may pong pagpi. Okay, wala kita yung oras. Wala may nalimtan. Tingog mga kanding. Tingog kanding. Dugay mo tingog mo kanding nga ka. Yawon, tikarod. Hadlock siya pag yung yawon. Tingog, God.

0: Ato sa Osbog pa, basa ning paibalo masikat, kaning pitaka. O sa kapitaka, kulor ba, nahulog. Nahulog, gikan diya sa May City Pond, Paingon Dias National High School, Barangay Matuog. Ang sulod sa mga pitaka, gikantidad, dugot sumil, kapin, kapisos. O nahulog na, gapong adlaw sa May Last 3 sa hapon. Adlang Bernes, apit sa 2, bulan sa Oktubre, 2026. Akin sa nakita sa maong pitaka, paliyoglag uli sa tag-iya, kaya doon na kinipahalipay. Ang tag-iya sa maong pitaka, Belin Abinido, taga Barangay Bakong, Tayasan. Or contact lang mo sa iyang numero, 0966-345-8292 or 0995-990-1281. Or paliyoglang po gihato diri sa Star Radio Tayasan, ang maong pitaka. Munegiyon nga, lipay mo. Kita mo, pitaka nga na kwarta. Pero naunaan ninyo ang karma raba ko, no? It's real good. Unay yung una-unaon sa makadagan, masig sumbra po niya ang karma sa kantidad nga. Inyong nakitaan. Unegiyon, maliyo kasi natin konsensya na kita. Yuli na to. Please return your... Return your unsa man packet. Packet with money. Because it's not yours. Please return the owner. Okay, na kita kuras. It's time to say bye-bye. Sa ngalan sa tong station manager, Mr. Ayan Hanela Tog. Tong kabalan sa buhat, Tandos TV, Teot Sober, ni Bailey Brado, nga mandos, ugmadlaw, mandos po, og maggabi.
1: Lamia, oy, ihandos pa. Sige no.
0: Og sa tong kabalan nga reporter, Andos 38, Sir Buyak, Slabiyog, Karinal. Ako nalaming ko na tong alagaran ng labong, makagagaw. Sa mas pagalagad, kaya dinni ka na to, og manabod po, magdungog-dungog. Or lunes po, hon, magdungog-dungog lang yapong tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right here, right registration, Star Radio. Basta naka-star. Sikat na sikat, kita babay. And God bless everyone. Happy weekend sa tanan.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, lasais, 12.
6: Choco is so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
7: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

Scott's Herbal Company mga igsoon nga giganlan og Astazan. Ang Astazan mga igsoon usa ka pure santhon. Way angay ang kahadlukan tungod kay FDA approved. Adunay Certificate of Product Registration, halal certified alang sa tuwa

Amo resulta mga kaigsoonan sa nagkadalain laing nga mga balatian. Ngayon na mga igsoon ko ng atong lawas kulang. Kulang mga bitamina o mga minerales. Kay dili igo ang mga pagkaon ng atong gikaon matag-adlaw.

Karon atong isgutan ang usa sa mga ingredients sa astasan nga mao ang seaweeds. Sabi ni saya pa, gitawag og guso mga igsoon. Dapat sa pa, balak sa ta. Ano yan, no? Suniti na yung mga purole, yung mga bag. Ay! Kaya niya na ang atong balak na makalingaw. O makawala sa mga problema. O makalimot ka sa imuha mga utang. Ano yan? Largo!

tay kining seaweeds mga igsoon or kining guso. Maminaw ta ha. Aron nga mahibalo ta, nahibalo naman yun ta kay kusog ba kay tamukaon na ng guso mga igsoon. Toslob lang natong suka di ha. Wala. Solve ng problema. Kining guso mga kaigsoon.

Onya, sa itong nahibawaan, giklasify ni siya sa tulo ka grupo. Ang kuso mga igsoon, giklasify ni sa tulo ka grupo base sa ilahang bulok or color.

O na ni Pinoy anan pud ning mga guso mga igsuon no dipindis color. Atong isgutan mga igsuon. Una kini gitawag na to green algae. Kalagmitan nato ning makita ning green algae mga igsuon ana

green algae, kinahanglan gid siya og kan, the light must be abundant. Ang red algae, ato po na siya mabuhi kundi ang tubig, kundi ang kasanag or bidlisyo sa adlaw, less ang iyang penetration mga igsoon. Naglangkob ni siya sa mga species nga sama sa nore. Diyan gigamit kini sa gitawag na itong

Oh, atong diskusyon ning unsa may kagamitan na ning guso. Number one, yung kagamitan na ning guso, syempre, pagkaon. Kita, mahiligon kay tao pagkaon o guso o mga igsoon. Onya, sa mga Asian cuisines,

Ikatulong nga kagamitan ining guso mga igsoon or seaweeds kining itawag natog agriculture. O nga namang gigamit man sa agriculture mga igsoon. Tungod kay ang guso pwedeng himuon siyang abono o soil conditioners tungod kay taas kay siyang nutrient content mga igsoon. Manang gigamit siya sa agriculture isip fertilizer

guso mga Exxon or seaweeds. Naghatag ni dakong papel diha sa marine ecosystems. Pinaagi sa pag-providing habitat, Pinoyanan and food for marine life.

Nanglan yun ita ni musika o guso mga igsoon. High in minerals. Oh, high in minerals mga igsoon, no? Sama sa mga minerals nga puno ni, sama sa iodine, calcium, magnesium, potassium o kining iron. Iodine, calcium, magnesium, potassium o iron. Iron naman, hinoon ni ato ang pag-pronounce. Ano yun? Iron. I-aw muna. Ang ganyan itong dila, mga igsoon, pagka makasasala. Onya, aside sa high in minerals, mga igsoon, sa nutritional benefits, contains antioxidants and fiber. Muna siya nutritional benefits sa guso, no? Pag-guso-guso lang, diba? Pero puno din siya og nutrients og minerals. Nindot yung magsita kaon di ay o kining seaweeds. Paglikay po nga dita magkasakit o guwetar, kaya naman siya ayudin mga igsoon. Environmental benefits. Gamit po siya sa environmental, sa itong giingon niyo ganiha. Tungod kay ang guso or seaweeds, nakatampo siya sa panglawas sa mga sa marine ecosystems mga igsoon. Ngayong makatabang siya the help mitigate climate change. Makatabang siya sa climate change mga igsoon, pinagi sa pag-absorb

0: for marine ecosystems, but also offer a wide range of benefits for human consumption and industry. Daghang gamit mga igsoon ang guso. Di lang sa panglawas, pwede po sa ecosystem, environmental, o kining sa industrial. Piaw mo na mga igsoon, no? So karon taw-taw na itong isgutan, unsa may mga sakit nga matambala ni ining guso di ay. Standby mo ana, pansadipa mo pahinumdom sa ata.
1: Ang Astaxanthin capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ng mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxanthin Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxanthin Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxanthin Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxanthin Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
2: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasan Teen Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
3: Ayu! Savon, Beauty Soap, Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended, Ayu Savon Beauty Soap, wala nami maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang Ayu Savon, tinuod ni,
2: puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!

0: relax dong. Kay mga una ta dong, pagpalit ito gusto sa Changi dong. Oy, pagpalit ito gusto sa Changi dong, pagpalit lakaw.
1: Ay, unya na gutay, kay kabalupan pa ko kung talabahan nung tay.
0: Ay, mantiaw. Makaon, magunang imuhan talabahan nung intal. Pagpalit ito lakaw.
1: Unya lagi, tay, kay iga, kuhan pa ko tay, kininga, palupan pa kong talabahan nung tay.
0: Ay, Ginoo, usa man ang imuhang talabanog, makaon na.
1: O niya, unsa man po na imong gusto, tay? Mulupad po na.
0: Ay, ay, ay. Ang baba, no. Pait kayo, pait.
1: Unsa man po na imuhang gusto, tay? Imuhang gusto, tay? Mulupad na.
0: O niya, ka ng imuhang talabanog, makaon na.
1: O niya, ka ng imuhang gusto, tay? Mulupad na.

Kagani ato tong isgutan ang tulo ka klase sa guso or sewage. O gang iyahang mga kagamitan. Karon ato ta sa what are the diseases?

Pero ang pinaka-importante yun is magpa-check up yun mo sa doktor, mga kaigsoona, no? Sa mga batid, sa panglawas, unya, abag yun ninyo og astasan. Okay, na naman yung seaweed sa astasan, mga kaigsoon. Dayon ta. Unsa may mga health benefits nga itong makuha niining seaweeds, mga kaigsoon. Number one, kining gitawag na itong thyroid disorders. Iodine deficiency. Kanang mga kulang dihag iodine sa lawas. Kung kulang kag iodine sa lawas, gitawag na hypothyroidism. Kunya, kung grabe sad ang iodine sa imuhang lawas, mga igsoon, mo develop na into guiter na. Mabita na akong gingon ninyo nga magpa-check up kita sa doktor. Huwag nito, information lang man ang mas labaw na kabalo ang atog yung mga batid sa panglawas, mga kaigsoonan. Abagi lang ninyo og astasan. So, makatabang ang seaweeds, labi na sa dunay iodine deficiency. Ikaduha nga matabangan nga balatian, mga kaigsoonan, sa seaweeds or kining gusto is kining diabetes. Tingnan naman,

improve sa atong insulin sensitivity. Ikatulo, mga kaigsuonan, is kining cardiovascular health. Kung unaling itawag na itong cholesterol management.

kaigsunan. Lain pa sa cardiovascular is makakatabang siya sa blood pressure na to, mga kaigsunan, ma-regulate ni siya.

mga maglisod o mga kalibang diha mga kaigsuunan kay ang gipangkaon puro mga karne. Maglisod na o kining pagawas ayahang kinaon mga igsuon pagkaugma. Taon og siwis or

cancer prevention ang seaweeds, mga Ikson. Immune system support o immune boosting ang seaweeds tungod kay dato siya sa vitamins ug minerals o kining polysaccharides na maka-strengthen sa ato ang immune system, mga kaigsoonan. Inana ang guso kakusgan.

So ingon ana mga kaigsuonan ang guso. Ang guso usa sa mga sangkap sa astasan mga igsuon. Di na kinahanglang musalong bakaritos baybay o sa dagkong dagat. Kaya gipaak na imuhang kitin di ang iho. Banin mong sinalom dito, no? O niya, nagdali ka sa imuhang trabaho kay labay ng ubang atong opisina, labi nas gobyerno ron, mga pribado, nanay, biometric. O nagdali, ang tanan, di na taka salom nito sa dagat. O nang gitoyo sa Pat Herbal Company, nga, usa o himuon siyang usa sa mga sangkap sa astasan mga kaigsuonan kining guso unya kung ma-over punta sa iodine di pod maayo una niya na sila mapakonsulta yung kas doktor unya abagan yun mga kaigsuonan ang pagproseso sa gisagol nga guso sa astasan mga kaigsuonan gikuan yun na gina sa scientific basis yun sinukod yun na mga kaigsuonan nga di po ka ma-over di ba? So kung hangyo, ilabi na nito mga kaigsuonan na ito, mga nanarbaho, mga nagdali, mga busy kaya ng mga tao, mga

sakit pa ka, usa ka mo tumar. Yator bang ganahan nga iniktumar na to, maayo dayon ta. Maka diha, pila katuig ni mong abusar na imong lawas, usa ka tumar, maayo dyo dayon. Una diha mga iksuon, so matasano na to. Wala ko'y oras mga iksuon, kaya na lang buyaks labyog sa atong tuluman ng labyog-labyog sa mayong panglawas. Mingo na sab kaninyo, lawas ta ampingan, kay maurogin ni atong puhunan sa labyog.

0: sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas.
1: Labyog-labyog sa maayong panglawas.
0: Labyog-labyog sa maayong panglawas.
1: Umani, Boyax Labyo.
0: Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement og Ayo Savon.
2: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
3: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
5: Ay. Kagopo.
6: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
7: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
6: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
0: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
8: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
9: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
10: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
11: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
12: Nabay special ng okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay
13: sa Em's Flower Shop.
14: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
15: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
16: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
17: Sayon ra kayo pangitaon.
18: Tapad lang sa pansuhan.
19: Call or text 0966-348-9336.
20: Em's Flower Shop.
21: Em's Flower Shop.

0: si Erica Lenzi Pinero from Dawin Negros Oriental, and kapalit big Nance Coffee, Nance Capsule, Observing Airport, og eye drop. Tungod ano na product ma'am kay nakatabang kay nasus ako ang mama kay if ever na nasi pamatiyon inyo yung product niya gina tungo kapalit na ako kay na-feel jud niya na nasi epekto ana niya. And, dagan salamat sa inyong mga produkto maman unta dagan sa mong matabangan. Thank you kayo, bye bye.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawag ni kanina. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang naila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O may minutin na gayon, may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Mao nang ganahan kay kuning Amigos. Nung kay makapabaskog yun, nung sigurado yun. Then human paggabi murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang muinom kong 30 minutes humag panahapon. Puyo, dyan yung Amigos. Mao nang palit na mo mga kaisuunan og Amigos. Kini si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
3: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
4: Hilin Babur, 55. Tagayong ko, niya ko sa dumagi tira ko na narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
5: Okay.
4: O de yun, lamay po ang katulog.
5: Taron?
4: Katungo pagkatilaw. Pagkatilaw? Pagkatilaw sila ka ng kapsul o
3: mga pena ta! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka Light Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
8: Pangalan o address.
9: Arlene Yuson, Maglinaw, Basay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nagluyak? Galop ko ba mag-git na yun? Ako ay siyang gipalitan o Wonder Animal Vita. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ko siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o basaw kay di naman siya katindog. Ako yun kayo siyang itek ma'am kay paabutan o mga dua kasimana na ako niyang painom ma'am. Nitindog siya ma'am. Karon tambok na akong baka ma'am. Gana siya kayo mukhaon ma'am. Wala na siya pili. Tungod sa Wonder Animal Vita.
7: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agrivet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
3: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
11: Oh la la.

0: pa-kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: DJX 500.
4: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabalik
5: sa mga Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
6: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Vitribio. Ngamun yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhin na sa Vitribio o DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. Vitribio. Mabibili sa mga butika.
7: Ako ay ni Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng Vitribio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. Vitribio at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Gignan ko sa akong anak ma. Magtumar good aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
9: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio. Lasais, 59.
13: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paim na ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para makafocus ang imong anak.
14: 1 plus 1.
15: 2.
14: 2 plus 2.
15: 4.
14: 4 plus 4.
15: 8.
14: 8 plus 8.
15: 16.
14: 5 plus 4.
15: 9.
14: 5 plus 5.
15: 10. My name is Maria Alina Sabel F. Ion.
16: I dream remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
13: Para sa sa Smart Kid Remind Choco. Isa ka sa shay lang kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco.

0: Ito ang Energy 93.7 FM, ang pinagkakatiwala ang pinanggagalingan ng balita, impormasyon at musika ng Dumaguete. Sa pagharap natin sa taong 2026, patuloy na pinatatatag ng Energy FM ang mga programa nito. Naghahatid ng napapanahong balita, makabuluhang komentaryo at musikang tunay na konektado sa araw-araw na buhay ng aming mga tagapakinig. Tapat sa kredibilidad, kahalagahan at serbisyo sa komunidad, hatid namin ang mga programang nagbibigay impormasyon, inspirasyon at aliw. Energy 93.7 FM, ang inyong pinagkakatiwalaang istasyon ng radyo, mas pinalakas at mas pinasigla.
1: Ang mga natagamtaman sa katawhan nga maayong proyekto ug programa ni Inday Josie Lim Caichong, ipadayon kini sa liderato ni Congressman Emmanuel M.M. Lim Caichong Iway sa unang distrito.
2: Programa ni Congressman Josie at uaragin lang iipadayon no, kanato mga medical assistance, kanang pagtabang sa mga lain-lain na itong mga livelihood organizations na ditukod na ito, katungula na ito ditukod pero na nga itabang na ito. At uaragin po lang ipadayon na gigihapon kitako kayo lang na nasuporta ng mga tagtaog kinimpundo para sila ang mga different na livelihood associations para makapadagan sila sa ilahang mga na plano nila ng mga proyekto sa laing nga barangay sa district no. So ato ara gyud ang ipadayon
1: pagpalapad sa serbisyo sa katawhan sa mga gidugang nga mga satellite offices.
2: Ato ang pagpaserbisyo nila sa kanang mga American assistance ug uban pa kay nag open matag mga duha ka sa asat atulogan ito ka satellite office ato na open nato last year no, na usa sa Gihulngan, na usa sa Ayungon ug sa Bindoy. So kana siya ato nang gituyo Mike para at least ang mga katawhan dili na kailangan pa mo biyahe ug layo para diri sa libertad. Pwede na sila maadto dito sa ilahang kanang pinakaduol nga satellite office nato.
1: Be updated. Paminawa ang programa One Heart sa unang distrito. One Heart sa unang distrito. Kauban si Kong MMEY ug Inday Josie Lim Caichong.
3: I to thank the first district no nga gitagaan ko ninyo kayon for almost 2 decades no nga makaservisyo ninyo. Gidawat ko ninyo and it is one of the greatest privilege of my life.
1: One Heart sa unang distrito.
2: Malipay na punta nga natay yung programa nga ani para at least mapaabot po natos katawahan kung sa itong mga plano. Mike, salamat sa kasi na naminaw sa itong mga listeners. Na.
1: Matag Sabado, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dinhi lang sa inyong kisaligang istasyon sa radyo. One Heart sa unang distrito. Kauban si Kong MMEY o Inday Josie Lim Caichong. One Heart sa unang distrito. Ug ani ana

0: Good morning! Mayong buntag, Dakbayan sa Dumaguete. Mayong buntag, Probinsya sa Negros Oriental. Mayong buntag, Unang Distrito. Mayong buntag, Kanatutanan at mga suking tigpaminaw. Magandang morning, Kanatutanan. Lain na pong Sabado ang atong giatubang karon. Today is the first Saturday sa bulan sa Oktubre. Uy! Ha? Notice nyo ba, mga igala, mga ka-One Heart, na natakaron sa bulan sa Oktubre, the last quarter for the year, no, of 2026. Ay, gamayng ano na lang ni, kimbot-kimbot na lang ni, gamayng pagpaningkamot, gamayng pagbungkal-bungkal sa yuta, alang sa ato mga farmers. Ay, naku, mahuman na sad ning ato ang tuig sa 2026, og kambyo na sad ta sa laing tuig, perting paspasa sa atong panahon karon, mga higala. No? So anyway, good morning. Maing buntag sa ato mga tatay-nanay, sa mga sityo, mga barangay, ning atong lalawigan sa Negros Oriental, sa ngalan, sa ato ang batanong kongresista sa unang distrito, Congressman Emmanuel M.M. Lim Kaichong Iway. Ug sa ngalan, usab, sa atong inahan sa unang distrito, atong kanhi kongresista Inday Josie Lim Kaichong. Kinig hapon, si Mike Ramo, ang inyong makauban karong adlawa, hangtod alas 8 ang takna sa ato ang kabuntagon. Nanukad kita diri sa Dakbayan sa Dumaguete, pinaagi sa Energy 93.7 FM Dumaguete. Kung diin na atong coverage, no, ang dako kaayo nga area sa ato ang segundo distrito, no. Of course, nanukad ta diri sa Dakbayan sa Dumaguete, buot pa sabot niya na maabot ta, no, dinha sa mga kalungsuran sa Manhuyod, as well as of course pipila ka mga barangay sa Baiz, Tanhay, ngadto na dinhi sa ato ang silingan, no, ng mga lungsod diri sa Dumaguete, labi na sa Metro Dumaguete area. Mayong buntag kaninyo diha si Bulan, mayong buntag ninyo dinha Valencia og Bakong, no. And of course, abot sad ta, no, ngadto sa mga kabukiran diha sa unang distrito, ilabi na diha sa area sa kabukiran sa Canlaon City, sa sentro sa ato ang syudad diha sa Canlaon, may buntag diha kaninyo, as well as Gihulngan, Valle Hermoso og pipila ka mga kabukiran o mga sitio sa kabukiran dinha sa La Libertad, no, may buntag diha kaninyong hurot, ha, kamudya. And of course, aron mas mapalapad pa ang ato ang pagsibya o paghatag o impormasyon ngadto sa suok-suok na bahin, kamudiha sa mga kasityuan, mga kabaranggayan sa unang distrito. We are now on simultaneous broadcast. Pinaagi sa ato mga ka-One Heart usab, no? Dinha sa sikat kaayo nga radio station nga nanukad usab diha sa Tayasan. Of course, muna'y nag-cover, no, sa mas dakong area din ha sa unang distrito. Pinagi sa Star Radio Tayasan. Ang Star with a double R. May butag sa ito ang mga higala din, mga ka-One Heart. Boss Ayan Lahatog, ang imong mga technical partners din hang dapita. Mga sikat sa gayo ng ilang mga reporters din ha, no, sa Star Radio Tayasan. No, so kung namo diha sa unang distrito, di nakaabot ang ato ang signal sa Energy FM sa ubang areas diha. Ilabi na kung ganahan mo update sa ato ang kongresista o uban pang mga mahalagang informasyon, paminaw mo, no, sa Star Radio Tayasan. Mayong buntag sa tanang mga suking tigpaminaw din ha. Sa mga suki, no, ilabi na sa mga sikat kayo ng mga listeners diha sa Star Radio nga karon pa nakadungog din ng pagsibya. Ani nga program, ha? Karon palagi ko ani, ha? So, ha? At kini nga programa, mga igala, magasugod kini alas 7 sa buntag hangtod alas 8 sa kabuntagon. Magdungog kita, no, mo ni ang programa sa ato ang kongresista sa unang distrito nga dili lamang nagahatag og impormasyon alang sa mga taga unang distrito, kundi ang ato mga impormasyon nga ginasibya dinhi, hisgutan diri sa ato ang programa, makakuha sad og mga maayong impormasyon, no, ang mga pipila ka mga katawhan, not only ay in the first district but also in the second district, third district, lakip na gani. Kamu diha sa City Hall nga nagpaminaw kay nato karon, kamu dinha sa Santander, Cebu ug mga area Oslo ug uban pa hinatilan nga naminaw usab. Kay excited po ko mga igala nga kamu nga mga naa diha sa Cebu Island nga gatubang diri sa Negros. Ilabi na ha, diha sa may Moalboal siguro na no diha nga area. Kamu'y gaatbang diha sa Star Radio. Ningon ba tos, Boss Ayan? Boss Ayan, di ba? Naapod kay Tig Paminaw diha sa Tabok. Ang namina usab sa Star Radio. Munang taas kayo ning atuang kuan. Taas kayo ning atuang coverage ning atong programa sa One Heart sa unang distrito. Maunang ilabi na sa mga programa ni Kung MM nga i-welcome usab ang mga bisa dili taga first district, gina-welcome sa iya mga programa nga ginabutang diya, no? So anyway, salamat sa inyuhang kanunayang pagpaminaw. Later on mga igala, aduna kitay madunggan, no? Tungod kay ang atong kongresista, no? Isa sa mga trabaho sa atong kongresista, bisan asa sa tibok nasod ang pagpanday man og mga balaod. Naatay na monitor mga higala nga naa sila mga discussions diha sa hawanan sa kongreso. Kung di kini maayo kay ni alang sa mga nagtanom og kawayan, atong mga kuan diha wala ba kayoy matawag na tug formal farmers, no, sa kawayan. Kay usahay ang kawayan mutubo ra maguna, no, diha sa mga tapli suba, di ba? So naay maayong balita karon, ato na ipadungog ninyo mga igala, harun masabta ninyo, and especially katong atong mga farmers usab nga gahuna-una ba kung usa pa may pwede, ha, ilabi na kay umalabot ang El Nino or kining mugrabi pa ang El Nino phenomenon, di ba? So muna nga nindot kayo ning ato madunggan karon, because this will encourage ato mga farmers to also consider, no, ang pagtanom sa kawayan. O, nga naman na, unya, ato nang madunggan mga igala, no? Anyway, ari sa tas mga announcement, ilabi na sa mga taga-unang distrito, anong matod pa sa tong kongresista, mga taga-Libertad o Silingang Lungsod, libreng konsultasyon para sa pamilya. Ang opisina sa ato ang congressman, adunay libreng OB-GYNE o pediatric consultation. Gatuyok-tuyok ba ni? Gatuyok-tuyok ni? Alang kini sa mga mama o bigay ni o anak, ha? Pediatrics, okay? Ang schedule nini mga higala karong Miyerkules, umalabot ka Miyerkules, Martes siguro ni, kay October 6 man ni. Okay. October 6, no? Din ha sa Martes, October 6 alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon sa La Libertad Infirmary Facility. Okay? So, abri kini, dili lamang sa mga tagala Libertad, kung dili ang mga Silingang Lungsod, no? Dinha para sa libreng konsultasyon. Dagan kaining makakuan ini, dagan kaining makamu-avail ani, no? So, muna nga, ayaw palampasa, kini nga maong higayon. So, ikaw mama, no? Ikaw mama, dadla po di mong anak, no? One, kwan ani? Kanang, murag, buy one, di man tayo matalaw, buy one, take one. Ha? Dungan na mo, ha? Kay OB-GYNE og pediatrics, no? Si Dr. Archeles Ponferrada mao ang OB-GYNE nga mutanaw sa mama, og si Dr. Sheila Marie Abaygar Hinyonada ang mutanaw sa mga bata. Okay? So nindot kay ni, no? Habang si Mister to ada dito ka trabaho, nagnegosyo or asa ba ni, asa uma, si ikaw mama og imong anak dungan na mo Martes ni, October 6, 2026 dito sa La Libertad Infirmary Facility. Libre kini. Ha? Libre kini. Munigingon sa akong amigo nga 3-in-1 kuno ni. Wa nay bayad, libre na, free pa jud. Ha? May buntag si Rex Rustica sa PHCCI nga taga Bindoy. Mao na siya ang ginasulti, sige. 3-in-1 eh. Wa nay bayad, libre pa, free pa good, no? So consultation kini sa OB-GYNE og pediatric. Okay, so sa ato mga tigpaminaw diha, ayo lingini, ha? Lingini ng October 6. Karong Martes, tres mantaron. Oh, karong malabot nga Martes, diretso na mo sa La Libertad Infirmary Facility. Ay na magpaabot nga mo ato pas inyuhang lugar. Mas maayo na nga kuan. Mas maayo na nga ano si tawag ini. Kini dayong higayuna na karong Martes. Ato lang mo kung libre man lang, ala diretso dayon. Okay? Sa October 7, mo kini ang Miyerkules para na po ni sa adunay kito mga nakalista, no? Kito mga nakalista nga mga pasyente para sa cataract screening. Alas 9 sa buntag din hini sa ACES Eye Center diri sa Dakbayan sa Dumaguete. So kito ni mga nakapalista, ha. Kung kamo tigpaminaw sa atong programa, ato na ning gibalik-balik ang adunay cataract screening. Og kitong mga nakalista, gani na na ang mga pangalan, ang schedule ninyo sa cataract screening karong October 7, 2026, Miyerkules, alas 9 sa buntag din he. So, ang kinahanglan dalon mga igala, kopya sa inyong MDR, o sa mga MDR, sa PhilHealth ni. Okay? Kitong mga sige o karabi ito makahigayon o patabang sa PhilHealth, na hospital, and everything, kabalo na mag-unsay MDR, no? Unya, magdala usab og valid ID, o gitong national ID kung naan mo, or senior citizen ID kung senior citizen na mo. Okay? So, para sa mga interesado, palihog bisitaha ang La Libertad Infirmary Facility o pangita si Dr. Gani Sagmit, optometrist, available matag Webes ang iyang check-up para sa mata. O, kinahanglan man, mapalista mo sa sunod ng mga schedule. Okay? So, kinsa man ang naasa mga maka-avail ini, napulo ka mga katauhan, no? Si Perfecto Cadosali, nga taga Nalundan Bindoy, Alfonso Zamora, Nalundan Bindoy, Felisa Amper, Nalundan Bindoy, Sheila Pakunla, sa from Nalundan Bindoy, Bulabon, Albert Bulabon from Pakuan La Libertad, Noel Flores from Mandapaton La Libertad, Justino Di Padua Cantupa La Libertad, Marcelina Didiana Bagawines Valle Hermoso, Romanito Fabugaes Tambulan Tayasan, og si Aurora Zerna from Dumulog Bindoy. Okay? So, mao ni ang napulo nga muanhi sa ACES Eye Center karong Wednesday, October 7, kay kini sila una nang nakapalista, no? Para sa cataract screening. Libre kini mga higala gikan sa opisina sa ato ang kongresista. Okay? So again, ketong mga interesado or especially katong kamo karon pa mo nakadungog niini, amoy mo na adin ning among programa. Amo bitaw na maminaw gid mo matag Sabado aron makabalo mo sa mga programa ni Congressman Emmanuel M.M. Lim kay Chong EY, mao nang atong ginigibutang sa radyo aron mas mabalaan, madunggan ninyo unya makasulti mo sa inyong mga parinte, inyong ginikanan, lagip na inyong mga silingan nga inyong mga amigo silingan, ha, nga kabalo mo medyo naghanap-hanap na namata na ay matagwebes diya sa La Libertad Infirmary Center nga pwede mong makapa-check up. And maybe kung kinanglan mo, tanaw si Doc diha nga pwede mo ani nga libreng cataract screening diri sa Dakbayan sa Dumaguete sa ACES Eye Center, ibutang mo sa lista, no? So muna actually kuan na ni unsa ba ni ka second or third batch na ba ni kining muanhi diri sa Dakbayan sa Dumaguete sa ACES Eye Center. So hopefully kamo na pod sunod, ha? Kamo na pod sunod. So muna nga gituyo ginato bitaw gyud ni mga gala, seryoso gyud ni. Nga ni simultaneous broadcast kita diya sa Tayasan sa Star Radio tungod kay sayod nato nga napag-iuban nga dili makabalo, no? Ay labi na sa ato mga lolo ug lola kay mula gina wala panahon, wala mga Facebook, no? So muna nga nagpabilin ang atong programa diri sa radio aron lusot gyud ni. Lusot gyud ni sa inyong tagsatag sa kapanimalay. So inadaan yung mga silingan, ha, labi na wa sila na minaw Star Radio, wala sila na minaw sa Energy FM. Nawa sila nakabaloan yung maong programa ha. So ing na sila, no? Ing na sila kabahin inyong nadunggan diri karon sa programa sa One Heart sa unang distrito.
1: Kung gusto mo updated ka, pirmi sa latest news ug programa diri One Heart.
0: Okay mga igala, arita sa ato ang tulumanon karong buntaga. Again, ang usbunak ko alang sa mga farmers nga kining nagpangita, no, ug unsay mga pwede pang itanom, especially mga high value crops. Okay, kasagaran sa itong mga high value crops, although daghan man ni sila, but there are high value crops mga igala nga mingon nato nga mo-withstand bitaw sila, kaya nila atubangon ang init ka panahon. So nindot karon ilabi na kamudias kanlaon, no, diya sa kuan, diya sa may La Libertad, no. Daghan man ta diha nga mga suba-suba, no? Gani kung sugay kayo ta mo makadungog og mga unsay tawag gani kining suspension of classes, ilabi na kung magsige ang ulan-ulan kay mo lako lagi ng baha, no? Gani natay na monitor dito sa La Libertad kagahapon, no? Kumusta na ka to? Anyway, makibalita ra sa taana, no? Kay namatoy gingon nila nga na kuan kuno sa nawala kuno sa baha, no? So anyway, daghan kaayo mga lugar dinha sa unang distrito kanay mga suba, no? And isa sa mga nindot kaayo, no, nga mga itanom nato, no, or atong ipa generate ba, ilabi na kung ikaw usa ka mag-uuma or ikaw mismo usa ka tag-iya og yuta kanay duol sa suba, kining kawayan. Okay, ngano man tanan mo, ngano unsa may kuan anang kawayan. Sa milabay nga mga adlaw dito sa Kongreso mga igala, aduna silay gihisgutan, no? Naa silay mga giistoryahan dito nga munang atong maminaw gyud ni ini. Munang atong gituyo ginig padungog kaninyo mga igala tungod kay ano man. Naa silay panday, no? Nga balaod, no? Nga this is ang inyong madunggan karon ang discussion sa Committee on Agriculture and Food, no? Si Kung MM appeal ani, no, nga maong kuan, nga maong committee ba. Na sila gihisgutan kining House Bill 11189. Okay, sa mga mag-uuma, tanawan ninyo ni House Bill 11189 nga ipa-appeal nila sa lista sa high value crops ang bamboo. Ang kawayan, no, nga i-recognize siya isip usa ka industrial crop og panghingusgan ang implementation of the High Value Crops Development Act by institutionalizing the National High Value Crops Development and Bioeconomy Office and the National High Value Crops Development and Bioeconomy Program nga mo amend sa RA 7900, otherwise known as the High Value Crops Development Act of 1995. So ilang i-amend ang maong High Value Crops Development Act of 1995, niining HB o House Bill 11189 nga i-appeal karon isip high value crop ang bamboo or kawayan. Na pagbingon tag high value crops mga igala, bulo na muna, no? Nga mutaas gud ang value sa atong bamboo. Okay? So dili na to matiwas kini mga igala kay taas-taas ni, but maminaw ta, no, sa pipila ka mga portions, no, sa ilahang discussion dito sa Kongreso. Kabahin ining pag-appeal sa kawayan isip usa ka high value crops. Atong paminawon ang ilahang discussion may gala. Una ninyong madunggan, no? So may inyong unang madunggan may gala ang nag-preside, no, niining maong discussion sa committee si Representative Arnan Panaligan, ang Vice Chairperson sa Committee on Agriculture and Food. Okay? Atong paminawon ang ilahang discussion.
2: But the instruction of our speaker, the Honorable Faustino Boji G. III, a true champion and strong advocate for the bamboo industry, we convene today to review the propose important amendments to Republic Act number 7900 or the High Value Crops Development Act of 1995. Halos 30 taon na ang nakaraan nang maipasa at pagtibay ang batas na ito. Na simple lamang ang layunin, ang tulungan ng ating mga magsasaka na makapagtanim ng mas mabubuting uri ng pananim, yung mga high value crops. Kumita ng sapat at makabuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Subalit sa kabila ng mga magandang layuning ito, batid natin na maraming pa rin magsasaka ang patuloy na nanihirapan dahil sa mataas na gastusin, mga kalamidad na sumisira sa sakahan at kawalan ng patas sa pamilihan para sa kanilang mga ani at pananim. Dahil ito, kinakailangan umangkop ang ating mga batas sa pang-araw-araw na realidad ng ating mga magsasaka at komunidad sa kanayunan. O 30 taon mula nung naipasa ang batas na ito at marami ng mga nagbago, nangyari, no? Climate change, etc. Kaya kailangan nating i-update yung ating batas sa kasalukuyang pangyayari. To directly address these gaps, a central highlight of the amendments that we are going to consider today is the expedited recognition and inclusion of bamboo as both a high-value crop and as a key industrial crop. By formally integrating bamboo into this legislative framework, we open up new avenues for industrial growth, accelerate farm enterprises, and create real, lasting income opportunities for our farming, for our farmers, for our families in the rural sector. Aside from the recognition of bamboo as a high-value crop and industrial crop, this bill that we're going to tackle this afternoon also proposes the following amendments. Number one, establishes the bamboo development component which covers the complete farm-to-industry ecosystem. Number two, creates the National High-Value Crops Development and Bioeconomy Program as a national framework for coordinated development of priority high-value crop industries and value chain. Number three, reconstitutes the interagency committee to provide policy coherence and convergence support to the program. Number four, institutionalizes the National High-Value Crops Development and Bioeconomy Office by abolishing the or absorbing the existing Agribusiness Development Group under the DA as a principal agency or the principal policy, planning, coordinating, implementing, and investment facilitation office for the program. And lastly, it will appropriate an initial appropriation of 500 million pesos for the initial implementation of the proposed law. As we go through today's discussions, let us keep our farmers at the heart of every amendment we propose, ensuring that we update this law so that it can truly work for the very people who feed our nation. Maraming salamat po sa inyong lahat. Now, before we call on the sponsor of the measure, I would like to inform the body that House Bill number 11486 of the same subject matter, bamboo development also, was filed yesterday by Honorable Jose Manuel Alba of Bukidnon. He's here present today. The bill was filed yesterday, so it has not yet been referred to this committee by the plenary. But this meeting was scheduled before the filing of the bill. So we are waiting the official referral of Kong Alba's bill to this committee. But we will also tackle that. The committee will duly take note and consider that bill also of Congressman Alba. So this
3: Thank you, Mr. Chair. Good afternoon to everyone and all our resource persons as well.
2: Comment on the proposed measure. Congressman Alba, would you like to make a comment regarding the pending measure and also about your measure also that will be referred to this committee later on?
4: Yes, thank you, Mr. Chair, to the honorable members of the committee. Maayong hapon. The bill that I filed is actually similar to what similar to House Bill 11189 with some minor adjustments. And would like to thank this committee for its expeditious action in reviewing all these bills that are related to bamboo. As we all know, we are celebrating the World Bamboo Month in September. And we are very thankful to Chair Mark Inverga for his expeditious action on this matter. Mr. Chair, I'd like to emphasize that this particular bill is very important as we are trying to really establish and support the establishment of the Philippine bamboo industry. Now we have guests here from the Philippine Bamboo Industry Development Council and no less than the representative also from the Asian Development Bank or ADB is also here to manifest their strong support to this measure. So, Mr. Chair, I'd like to request for the expeditious approval of this measure. We also have here the Department of Agriculture Undersecretary Ching Caballero, who is actually very passionate about pushing bamboo as a high-value crop and its reclassification also as an industrial crop. Once again, I'd like to thank the committee and this representation praise for the support of all the members present here today. Thank you and good afternoon.
2: Thank you very much, Congressman Alba. Even if your bill has not yet been referred to the committee, rest assured that it will be duly considered in the preparation of the substitute bill. Now we will proceed with the any comment from other members of the committee before we proceed, before we call on the resource persons. Anyway, you can always raise your hands to be recognized. So we will call first on our resource persons. We will call on the person whom Congressman Alba described as very passionate about this program, Undersecretary for HVCC of the DA, Undersecretary Cheryl Marie Natividad Caballero.

Alright, so mo kato mga gala, no? Ang pipila lang ka mga discussions o kining kung inyong napaminawan o tarong, no? And this is again...

0998 89 ba to nga himuon og high valued or i-consider no nga high valued crop ang kawayan no. So ilabi na kitong mga maingon nato kitong mga grupo no sa mga nag-advocate gayod no niining bamboo kay kung nasayod mo mga igala House Bill 11189 daghan na kayo karon ang nag-advocate no gani diri sa atua sa Negros Oriental aduna na yung mga pipila ka mga grupo nga gani kining mga magtukod no o kining mga housing projects ilabi na sa mga informal settlers no ang himuan sila og usa ka community no ibutang sila sa lain nga community na nay mga nag-move ni ana no nga partly nagagamit sa bamboo no and ubay-ubay na actually gani diri sa tuwa sa Negros Oriental isa sa mga maingon nato ilado no nagasuporta ni ining paggamit sa bamboo sa mga structures ang kining Kawayan Collective no diri sa kuan diri sa may Dawin no area ugani napud sila tanhay So daghan na actually ang mga grupo nga nagatan-aw isip sa paggamit no sa mga structures ang paggamit ni ining bamboo no. So once it becomes a high valued crop, I'm sure kung ikaw nagtanom no, ilabi na sa mga kuan, ilabi na sa mga farmers no, mga mag-uuma nga namoy mga bamboo, I'm sure no nga musaka gyud ang presyo ni ini og makahatag kini no og maayong maingon nato maayong panginabuian no ilabi na sa mga umalabot ng mga panahon ang mahimong challenging no ang pagtanom sa mga nagkadaiyang mga crops ilabi na nga nagaatan-aw kita no sa taas o prolonged nga hulaw or kining drought tungod sa ginaingon nga extreme or super El Nino nga atong gitan-aw diha sa unahan. So again no, if mahimo na kining balaod, so tanawan ninyo niha alang sa atong mga farmers kay kining maong ilahang committee hearing mi aprobar kini no sa maong House Bill 11189 apan kini sa committee hearing pa lamang na daan committee hearing pa lang no. So muna nga sa mga umalabot siguro nga mga bulan kay sa pagkakaroon busy kaya ato ang Congress no ilabi na sa budget for next year. So medyo madugay-dugay pa siguro kini kung dili man matakol kini sa plenary dinha sa karong tuiga posible hindi by next year no. And atong pagtanawon kini kung asa gyud ni padulong ning maong kini nga maong House Bill 11189 no. And once maka-monitor ta mga higala nga nahimo kinig balaod no nahimo kinig balaod.